0: sì gbé aṣọ titun, aṣọ ayò, aṣọ òdodo. A ó gbé wọ̀, yẹ kí a tún wo ìwé ìfihàn. Ìwé ìfihàn, a ń tọ́ka sí àwọn ẹsẹ̀ bíbélì yìí, kí ó ba lè yé wa dáradára. Ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ lónìí, yẹ kí a wo ìfihàn orí kọkàndínlógún láti ẹsẹ̀ ìkeje. Ẹ jẹ́ kí a yọ̀, kí inú wa, kí ó sì dùn gidigidi, kí a sì fi ògo fún, nítorí pé ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn dé, aya rẹ̀ sì ti múra tán, òun ni a sì fi fún, pé kí ó wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ tí ó funfun gbò, nítorí pé aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ ni ní ṣe òdodo àwọn ènìyàn mímọ́. Ṣé orí ohun tí a ń sọ níhìn, bí a bá rí obìnrin kan tí a fẹ́ sìn lọ sí ilé ọkọ, bí obìnrin yìí bí ó bá ti múra sílẹ̀ fún ọjọ́ ìgbéyàwó, àwọn aṣọ tí ó ti ń wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn aṣọ ìlòsí, aṣọ tí ó ti ń lò nínú ilé, àbọ̀ wọn kúrò, a tún ara rẹ̀ ṣe, a wẹ̀ dáradára, a sì wá mú aṣọ titun. Ìgbà mìíràn a jẹ́ aṣọ tí ó funfun gbò. A wọ̀ ọ́, nígbà tí ó bá wọ irú aṣọ yìí, ó múra sílẹ̀ láti lọ pàdé ọkọ rẹ̀. À ń sọ fún awé pé bí ìjọ ti jẹ́ ìyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn, ìyàwó Jésù Kristi, àwa tí a múra sílẹ̀ fún ìgbàsókè àwọn ènìyàn mímọ́, àwa tí a múra sílẹ̀ nígbà tí olórí áńgẹ́lì yóò fún pé, nígbà tí àwọn òkú nínú Kristi yóò jí dìde, nígbà tí a ó gbà wá sókè láti lọ pàdé olùfẹ́ wa, láti lọ pàdé olùgbàlà wa, láti lọ pàdé olúwa wa, láti lọ pàdé olùṣọ́ àgùntàn, láti lọ pàdé ọ̀dọ́ àgùntàn, ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Ó ní àwa yìí ni a bọ́ aṣọ àkísà àti àtijọ́, a bọ́ sílẹ̀, a wá gbé aṣọ mìíràn wọ̀, aṣọ tí ó funfun gbò, aṣọ tí ó ń ṣe àpèjúwe ìwà mímọ́ ti àwọn ènìyàn mímọ́ nísinsìnyí. Ó yẹ kí ó yé wa. Ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ lórí rẹ̀ lónìí, yẹ kí a padà sí Kólósè orí kẹta. Ó ń sọ fún wa nípa àwọn ìkókó mẹ́ta tí ó farahàn nínú ohun tí a ń kẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ìkíní, bíbọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀. Ìkejì, àwọn ìwà ọkùnrin titun. Ìkẹta, ìdàpọ̀ àti àjùmọ̀ṣepọ̀ nínú ìṣọ̀kan. Bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó jinlẹ̀, ẹ̀kọ́ tí ó wá láti inú Ọlọ́run, ẹ̀kọ́ tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó ń fẹ́ la ojú wa sí lónìí. Mo tún gbàdúrà wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, òye yóò yé wa, wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò gbọ́ ohùn olùṣọ́ àgùntàn látòkè wá, àti wípé bí a ti ń gbọ́, a ó dìde láti ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe láì fi ohunkóhun falẹ̀, láì jáfara. Jẹ́ kí a wo ìkíní, bíbọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ bí ẹwà àkísà tí a fẹ́ gbé sọnù, bíbọ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ìṣe ti àtijọ́. Kólósè orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ẹ fi gbogbo wọ̀nyí sílẹ̀ pẹ̀lú ìbínú, ìrunú, àrankan, ọ̀rọ̀ òdì àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín. Ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín. Ẹ̀yin sáà ti bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀. Níhìn ni Ọlọ́run ti ẹnu Pọ́ọ̀lù Apọ́stélì sọ fún wa, wípé ohun tí a ń pè ní ìgbàlà, ohun tí a ń pè ní ìdáǹdè, ohun tí a ń pè ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ìràpadà, wípé ó jẹ́ ohun tí ó jinlẹ̀ púpọ̀, ó sì jẹ́ ohun tí ó máa mú ìyípadà ńláńlá bá ìgbésí ayé wa. Ó wá ń sọ fún ni, ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ìgbà tí Pọ́ọ̀lù Apọ́stélì ń sọ nísinsìnyí, ó ń sọ nípa ìgbà kan ní ìgbésí ayé àwọn ará Kólósè, ìgbà kan ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́. Ǹjẹ́ nísinsìnyí tí a ń sọ nípa rẹ̀, kí ni ó ń tọ́ka sí? Ó ń tọ́ka sí wípé a ti kúrò nínú ayé, a ti wá sí ìjọba Ọlọ́run. Nísinsìnyí tí a ti wá sí ìjọba Ọlọ́run, ó ń tọ́ka sí wípé a ti kúrò lábẹ́ ìṣàkóso èṣù, ati wa si abe isakoso Jesu Kristi olugbalawa o nso wipe sugbon nisinsiyi te ati wa si abe akoso titun o nso nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa nso fun a wipe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o nso wipe ati di oku si ese ati di aye si Kristi ati ji iji ododo o wa nso wipe gba ti ati kuro ni eni ti atijo ti asi ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu Kristi o ni oye ke a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa nso o dabi ki awon olopa tabi oga olopa ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya ori olopa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won tin to ke a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopa wa ri olopa ti o sese gba ise yi o wa ri wepe o wo aso to tin wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ah ni oga olopa wa so pe ah nje nisinsiyi nigbati o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso wonyi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa seun ti mo nso ye wa aha o dara be nitori be e ni a fi nso fun a we pe ki a fi nkan wonyi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gbati ati kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro ada bi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun ama be sini so pe ki lo de se bi ajosun lale anani ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gba ti ati mo Jesu Kristi oni ki a fi awon nkan won yi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ah ikan ninu awon omo o ma dabe ni pe on gbona die bi ati de waju oko ni ari pe oju oko faro a ti ri pe bo ti nse tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won tin tuto soke won tin foju gba o dabi eni wipe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wipe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabe arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o nso fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awon omo olorun ki lo nfa irunu laarin awon omo olorun ki lo nfa aran kan bi abaso nkan o sese gege bi eniyan leran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wepe bi abati ni igbala alaafia olorun awo inu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wepe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wi pe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo wepe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti ati di onigbagbo bi abere bagun onigbagbo lowo adu onigbagbo nitori wipe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere bagun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wipe an so laarin ara wa sugbon ohun ti an so yi ki o dabi eni wipe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ah ki a ma binu o wipe ki se wipe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ke agboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wipe kodun mi sugbon a se tun soro lori nkan na ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe ah lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti an daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wipe a o ni nkan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ku omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si won nitori wipe lagbaja ah nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o se se ki o je wipe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o se se ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile soro kan si o lai kiye sara oro isi du o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wipe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko ti o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu wipe owo temi ati owo oko ko si nkan to le papo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wipe agbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wipe gege bi onigbagbo mi o ni ko le gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wipe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wipe awon ogba bibeli o nitori pe ti akọ si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti akọ si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je wipe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro etiju ohun ti a npe ni oro etiju ni oro agalamasa oro ko bakugbe oro ti o ma nda bi eni pe awon tinu aye won ma rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se amo wipe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sasi ita gbangba nitori wipe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wipe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun enikeji yin awon elomiran won o mo sai da won so wipe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wipe arabirin nibo le fe lo in ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo lo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ke a ma so pe aje oni igbagbo ke a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe ba le mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wipe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara le bi ba le mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju le mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po popo ju nitori ohun lo je ki npe iro lo npa awa ti a so pe aje onigbagbo ba la tun se n ba iro lenu wa ko ye ko ri be oni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo romo ori kefa romo ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ke a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo onkan na ni eyi so fun wa ninu efeso ori kerin efeso ori kerin ese ikeji le logun pe ni ti iwa yin atijo ke eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan se oye oni sinsin yi okan na ni bibeli ibaje kolose lati nka ibaje romu lati loka ibaje efesu lati nka okan na ni oro olorun eyi ni olorun fe aba wa ni ijo ni ilu eko nihin tabi ijo ni ilu ibadan tabi ijo ni ilu ibomiran oro olorun okan na ni eko oro olorun okan na ni je kin tun so papa o sese se amo wi pe ki se dipa ni ijo kan sosho ti o wa ni gbogbo aye o sese ke eyan ki o ma wa si dipa tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsinyi ohun ti paul n so fún àwọn ará kolose òun ló sọ fún àwọn ará efesu òun ló sọ fún àwọn ará romu tó ka ẹsẹ ìkejìlélógún yìí pé ní ti ìwà yín àtijọ kí ẹyin kí ó bọ ògbólógbò ọkùnrin nì sílẹ èyí tí ó di bàjẹ gẹgẹ bí ìfẹkùfẹ ẹtàn ẹsẹ ìkẹtàlélógún kí ẹ sì di titun ní ẹmí inú yín láti ẹsẹ ìkejìdínlọgbọn kí ẹni tí ń jalè má ṣe jalè mọ ẹni tí ó ti wà ní ìwà kí ó máa fọwọ́ rá kí ó máa fẹ́ kí ó máa mú nǹkan ti ẹlòmíràn ó ní ẹni tí ó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ bí ó bá ti ní ìgbàlà èyí tá orí bí náírà kan lórí bẹ́ǹchì nígbà tó wá sí ilé ìsìn ó sì mú náírà kan yìí ṣé o rò wípé ó hù látòrí bẹ́ǹchì ni o mọ̀ wípé ẹnìkan ló gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó ní kí ẹni tí ń jalè tẹ́lẹ̀ kí ó má ṣe jalè mọ́ ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ kò níṣẹ́ tó ń ṣe ó bá jí láàárọ̀ gbà tó wà ní tí ó wà tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́ ó bá jí láàárọ̀ a máa ti ojú ilé dé ojú ilé ni a máa ní kí lẹ rí jẹ́ńbẹ̀ yẹn o kí ni kí n jẹ́ńbẹ̀ yẹn o nǹkan tó ń ṣe nìyẹn kò níṣẹ́ tó ń ṣe kò lówó tó lè pa wọlé bí o bá ti di onígbàgbọ́ èwo ni onígbàgbọ́ tó ń lọ láti ojúlé dé ojúlé kí lẹ rí jẹ́ ń bẹ̀ yẹn o a ò ṣe bọ́ ìwà ògbólógbò a ò ṣe bọ́ ọ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́ ohun tá a máa ń ṣe ni pé a máa ń fẹsẹ̀ palẹ̀ ní ibùdó àwọn rélùwé nítorí ó ṣeé ṣe ibi tí ẹnìkan ti ń sáré tó fẹ́ wọ rélùwé kí owó ẹ kò jábọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ irú àwọn ènìyàn tí ó jẹ́ olè wọ́n máa ń fẹsẹ̀ ralẹ̀ káàkiri ni ibùdókọ̀ láti wo nǹkan tó bọ́ sí ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ẹlòmíràn láti rí he pátá sọpá ti di onígbàgbọ́ kò yẹ kí irú ìwà bẹ́ẹ̀ kí ó tún wà ní ìgbésí ayé wa ká tó mọ ọlọ́run k ki a to mo Jesu awa ti a die omo fun baba bi baba ba lo sita e a ma lo tobo apo baba a ma lo tobo ibi to nko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisi o ni awa ta njale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o to mo Jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo pe tele tele ni yi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di oni gbagbo nje ko je nkan ti ju wi pe sibe sibe o tun lo ye apo oko wo o tun lo ye ibi ti won ko nkan si wo boya wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wi pe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa to je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to oja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale ba kan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi se ni ago mesan a so pe a de ago be ago se ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu unu ye ki yi pada ki o wa o ye ki abo akisa elegbin ti atijo o ye ki abo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki okunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan porishan le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile ibi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafra fun mi ki n lo ede yi o dabi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o dabi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o dabi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be o ni nitori be o ni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon ti n gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa ti o je wi pe bi a ba n ka won bi a ba n bojuto won bi a ba n se won ile wa yo toro olorun ti fun wa ni opolopo ase opolopo ilana ti o je wi pe bi eni kokan wa bi a ba n ji laaro ti a n fi oro olorun se dingi ti a n wo ti a si n fi diwon igbesi aye wa alaafia yo wa ni idile wa bi a ba mo pe ki oko ti ko to ba iyawo soro wi pe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba iyawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa a e se to je wi pe oko ati awo nsoro atun gbo ni ile kerin ile karun won so pe ah lagbaja tun ti de o pe o fe lu yawo e pa lose to koja won si lo won no lo church o won ka bibeli ju kini lo sugbon bo se ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki amukuro lodo yin pelu aran kan e ma sore point keji yin eni yonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin oni ka ma dariji ara wa ninu ijo ka ma dariji ara wa ninu agbole ka ma dariji ara wa ni bi ise ki a ma dariji ara wa pelu awa ati aladugbo ki a ma dariji ara wa gege bi olorun ninu kristi bi o ti dariji wa ye ki a se kia lo si ikori keji awon iwa okunrin titun e je wi pe awon nkan ogbologbo awon akisa igbin awon iwa atijo ki a ba won sile ki a ju won danu ki a ri wi pe iwa otun irin otun ki a ri wi pe won joba ni igbesi aye wa eni oye ki a se gege bi omo olorun wo kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo ohun ti a n so nihin a n so gege bi apejuwe bi eniyan se ma n woso nigba miran bi aba ti ri enikan ti ati mo tele tele eni yi ki a to mo ari iwe pe irin to ma rin irin idoti ni aso to ma nwo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o sese ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o sese nitori eni yi ko ni imototo o ma rin irin idoti baba ti e ti ri also ah lagbaja niyan bo ba je obirin ni ko je tun irun e se ko je fo enu laaro ko si je wo aso to dara bi a ba ti ri also ah lagbaja niyan bi ti e ti ri niyan ba ti e fun laso eni irin idoti koko lowo e sugbon eni yi ni a ri wo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to ngbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lore to je wi pe o ni oko ti o je ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wi pe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyi pada ti de ni osose atun irun e se ni ojojumo aro a mu ohun ti a fi nfonu a fo enu ati wi pe aso to wa wo nisinsin yi ni toto lo je aso ewon tun won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba ti n bo lokere boya a o ti ri fun ebi odun kan tabi odun meji awari o je eni ti a o le damo mo awa so wi pe abi lagbaja ni abi lagbaja ko o tun wa ti yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe arabirin e kaaro atabi e kaasan tabi e kaale o abi woni abi woko emi ni ki lo de so fun mi joko pe tan fun ba oni nkan se yi pada o ki rin bayi ri olorun lo da mi lola olorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nakuna la je tele tele awa ti awa ti di iyawo Jesu Kristi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a dabi eni wi pe a ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe efesu lekan si efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ke adi titun ke abe sini rin irin otun ke abe sini hu iwa otun ninu romu ori kejila romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iro inu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki adabi jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti an so ti an se ki adabi jesu christi nitori be o ye ki yi pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi yi pada e ba farahan ni tooto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si kolose ori keta ese ikokanla kolose ori keta ese ikokanla ni bi ti ko le si heleni ati jew ikola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati omnira sugbon kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihi ni Paul tun ti wan so nkan miran fun wa o je ohun ti a menu ba lana ninu isin wa ti ojo aiku o nso fun wa wi pe nigba ti a ba ti ba olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan olorun eniyan mimo wi pe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wi pe a o wo won pale o nso nihi o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun a wi pe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji meji meji won yi wi pe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti heleni ati jew bi aba nso nipa heleni eyi nso nipa awon giriki sugbon ni edi ti o le yi o daadara won ma won pe won ni keferi awon jew won ma npe gbogbo awon eniyan to ku won ma npe won ni keferi won ki da si won o ni sugbon bi eni ti a npe ni keferi tele tele ati eni ti a npe ni jew bi o ba ti mo olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a ko nila ni awon jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon jew ti won se sure si won ti won so pe won ko se daradara o ni bon ba ti mo jesu ati eni to ti kola ati alaikola won a di ikan a oni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi bakan na bi won ba ti mo jesu kristi awon nkan ti o dabi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se eni ti o fun won si abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba jesu kristi pade won di okan na eyi la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo olorun wi pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wi pe kristi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin eni kookan wa ati ninu eni kookan wa gbogbo wa yo fun sokan papo a o ni olorun kan kristi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu jesu kristi eyi ni olorun ko wa loni nisinsinyi o ye ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa paapaa ni bi a se n ba eni kookan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon igba ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a san won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbesi aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti a n daruko wonyi se won si wa ni igbese aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo ni gbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbugbona enikan si eni keji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbese aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ki a so fun olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba eni kokan wa Je ki agbadura Olorun wa Baba Jesu Christi ati baba ti wa papa adupe wepe e mu wa se akoko yi nisinsin yi ki a ba le mo ohun ti e lana sile fun wa e je ki oro yi ki o ye wa ki e se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi ati n gbo oro yi adupe wepe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi Timotiyan ki eyin ki o le mo ati ki esigba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni oro ti an yewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi eyin li eleri mi ni ibi ti akayi ni ati je ki o da wa loju wi pe olorun yan awon kan ninu majemu lailai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je olorun alagbara ati wi pe ko si olorun miran leyin ohun ati wipe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni oluwa ati lehin mi ko si olugbala kan ese ikejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fihan nigba ti ko si ajeji olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi bi oluwa wi pe emi li olorun bi olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Christi ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti ati ba olorun laja nipa etutu eje Jesu Christi awa ti ati ni idariji ese awa ti emi olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti ati ni alaafia ti ati mu idalebi kuro awa ti ati di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Christi awa ni ati so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun olorun wi pe Jesu Christi ohun ni olugbala ara aye ninu ihinre ti Luke ori 24 ihinrere ti Luke ori kerinlelogun ni ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi ni hi ki se wipe awon aposteli nikan ni Jesu ba soro ki si se wipe awon okunrin nikan ni Jesu ba soro gbogbo awon ti won ti ri wipe Jesu ku fun ese wa asi ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wipe agbara olorun o ji Jesu Kristi dide ati wipe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu olorun oni nisinsin ti e ti ri mi nisinsin ti e ti to ebun orun wo nisinsin ti e ti ri ase pe igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo oni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Kristi o so di alore o so di ajihin rere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Kristi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye nibi gbogbo ti omo Olorun ba lo nibi gbogbo ti aba ti ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wipe Jesu Kristi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Kristi gege bi olugbala ti o ti gba iye ainipekun nipase re ti ati koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wipe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Kristi ati pe nisinsiyi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikokan wa ti a ni eri yi wi pe Jesu ngbala ati wi pe Jesu Kristi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki a mo wi pe ati di eleri Jesu Kristi wi pe Jesu ni olugbala ye ki a wo eko yi ni finifini ki a ye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwaasu ati ogbon awon eleri otito iwaasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwaasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti a ti n se idajo se o mo we pe bi a ba fe se idajo a n fe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a n fe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan boboro ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re we pe nkan ti o n so oju re ko to wi pe ko mo lajori kò mọ ìdí kò sì mọ ohunkóhun nípa nǹkan tó ń sọ nípa rẹ̀ a ó sọ wípé irú ènìyàn báyìí ẹlẹ́rìí èké ni nínú orin dáfídì orí karùndínlógójì ẹsẹ̀ ìkọkànlá orin dáfídì orí karùndínlógójì ẹsẹ̀ ìkọkànlá àwọn ẹlẹ́rìí èké dìde
1: won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri ekedide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di ro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti ko ni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won ko ni so otito to wa ni di oro ti agbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Kristi pade won o mo itan agbelebu won o mo iwasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju pe Jesu Kristi nikan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile nwaasu ohun ko ti won ba nso a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma nfi etan han jade o sese ki a ri awon to je wi pe won wa bi won se le di atunbi won wa bi won se le ni iye ani pekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wi pe a ti fi ami oyin ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o sese ki iru eni be ki o ma so fun wi pe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba nfe idariji ese o sese ki o so fun wi pe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be si ni fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afa kan alufa kan ni ojojo satide iru awon be ele tan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ki a se lori igi agbelebo nipasẹ Jesu Kristi awon elomiran won so wi pe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wi pe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atoke wa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Kristi ti o fa ara re se fun wa won o so nipa eje Jesu Kristi ki wenimo laulau fun fuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma nri boya ninu oko ero tabi ni tosi wa awon elomiran won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won waasu wo pe awon jeri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran a dabe ni pe won sepe fa awon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se wo pe won jeri awon won yi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pera won ni ajeri paapa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se tohun wo pe a o ri igbala epe baba se be a o le ba Jesu joba nikehin sugbon o mo nipa atunbi won mo nipa iye ani pekun won mo nipa bi a se le jewo iso wa ki ako sile ki a di atunbi ki a di eni ki a ti yi pada won mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon wonyi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon olooto eleri gba okan sile ki a kankan so wipe olooto eleri gba okan la nitori pe gba ti eniyan ba ti wa ninu ese ti o je wipe idaju olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wipe eni yi bo ba ku ninu ese wipe yo lo si orun apadi idaju ayeraye iya ayeraye o n bo lori iru eni be eleri olooto lo man gba iru okan bela ko ninu idajo olorun eleri olooto ni o man fi ona imole ona ihirere ona idariji ona idande ona igbala ni o man fi han eni ni o man so wi pe se te fe ku ninu ese yin se bi Jesu Kristi ti ku fun wa se bi Jesu Kristi alari na wa se bi Jesu Kristi ni eni to n gba eri wa je ni waju olorun o ni alagba wi wa ti o je wi pe bi a ba je wo ise wa bi a ba ko sile nitori ti Jesu Kristi a o dariji wa a o gba wala a o fun wa ni igbe aye otun irin otun a o yi okan wa pada eyi je wi pe a o di omo olorun iru eni be ti o n so fun wa bi a se le ni igbala iru eni be nipase eni ti Jesu Kristi ti o le gba okan elese kankan la iru eni be ni a n pe ni eleri olooto tun wo ese ilekan si ninu iwe owe yi ori kerinla ese ikedogbon eleri olooto gba okan sile o gba okan la sugbon eleri esan so soro eke awon ti o je wi pe won je oli eke tabi eleri eke o sese o le ma lo si ile isin won odun kan odun meji o je gbo lenu won bi a se le bo ko lowo ese o je gbo lenu won bi a se le di atun bi o le gbo lenu won bi Jesu Kristi ti o tin so aye wa di rere ti o yi aye wa pada ti o gba oti ko lenu wa ti o gba siga ko lenu wa ti o so wa di eniyan oto ti o so wa di ayanfe ni waju olorun sugbon eleri otito oni ma so otito fun wa ni o ma so pe Jesu Kristi li ona o ni iye ati wi pe ohun nikan soso le ati fi fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo ise wa ko si enikeni ti o le wa sodo baba bi ki se nipasẹ re eleri olooto lo ma n so fun wa bee nitori be awa paapaa bi a ba di omo olorun o ye ki a le mo wi pe a le di eleri olooto niwaju oluwa ki a ma so Jesu Kristi ki a ma so fun awon eniyan ni agbègbè wa ni àdúgbò wa ìfàgbélébò àti wípé bí a ṣe lè ra ọkàn wọn padà nínú Yohánù ìwé ìhìnrere ti Yohánù ẹsẹ orí ìkẹẹ̀dógún ẹsẹ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n nígbà tí olùtùnú náà bá dé ẹni tí èmi ò ràn sí yín láti ọ̀dọ̀ bàbá wá àní ẹ̀mí ò tí tọ́ọ̀nì tí ń ti ọ̀dọ̀ bàbá wá òun náà ni yóò jẹ́rìí mi ẹ̀yin pẹ̀lú yóò sì jẹ́rìí mi nítorí tí ẹ̀yin ti wà pẹ̀lú mi láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá níhìn-ín ni Jésù Kristì ni ó jẹ́ kí á dá àwọn ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ó jẹ́ kí á dá wọn mọ̀ ó ní ẹ̀yin ó sì jẹ́rìí mi nítorí tí ẹ̀yin ti wà pẹ̀lú mi láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ èyí jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí wọ́n ti kọ ètò sílẹ̀ wọ́n ti wá sọ́dọ̀ Jésù Kristì ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó gbọ́ ìpè Jésù wípé wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin ti ń ṣiṣẹ́ kí a sì di ẹrù wo lé lórí ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún ọkàn yín ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó ti gbọ́ ìpè yìí tí ó ti kọ ìṣù àti iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ tí ó wá sọ̀dọ̀ Jésù ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó kọ iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ tí ó wá sínú ìmọ́lẹ̀ ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ tí ó wá sọ̀dọ̀ olùgbàlà ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó kọ ìbọ̀rìṣà sílẹ̀ tí ó gba Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run sí ìgbésí ayé rẹ̀ láti di ẹni ọ̀tún láti di ènìyàn ọ̀tọ̀ ó ní ẹ̀yin ti wà pẹ̀lú mi irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ẹni tí ó wà pẹ̀lú Jésù Kristì ọ̀rọ̀ Jésù gbé inú rẹ̀ ó rìn ìrìn tí ó yẹ ìrìn fún àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni a sọ pé ẹ̀yin yóò sì jẹ́ ẹlẹ́rìí mi nítorí pé ẹ̀yin wà pẹ̀lú mi láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kí a wo ìfẹ́ àwọn àpọ́sẹ́lì orí kejìlélógún ẹsẹ ìkẹẹ̀dógún ìfẹ́ àwọn àpọ́sẹ́lì orí kejìlélógún ẹsẹ ìkẹẹ̀dógún kí ìwọ kí o lè ṣe ẹlẹ́rìí rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn ni o ti iwo ti ri ti iwo si ti gbo bi aban pe eniyan ni eleri o je wo pe o ti ri nkan kan o si nse eleri o ti o ti ri bi eniyan ba lo si ile ejo bi o ba bi won ba so wi pe se eleri ni o si nkan ti an so to ba so pe be ni won ni so wa nbe iwo

Jesu Kristi pade alaafia to ni o ti ninu e o re ofe ti Jesu Kristi mu wa ogba nu e idariji ti Jesu Kristi nfun ni lofe o ba pade ati ayo run ti Jesu Kristi ma nfun ni nigba ti a ba de ni igbala o ti itowo o ba Jesu je o ba Jesu mu o ba Jesu gbe o lalaafia pelu Jesu oruko re o ti wo inu iwe iye nibi ti oruko awon omo Olorun nibi ti o wa orun o mo ti ate ti omo leyin Jesu Kristi Jesu Kristi ko mo gege bi omo leyin ohun iwo paapa oje alejo oje ajiji ti Olorun ewo lo fe jeri eni ti a ba so pe oje eleri oje wipe oju re ti ri nkan oni mo ti so ebonrun wo mo ti ri idariji iye Olorun gbe inu mi igbese aye mi ti yi pada ojo ologo kan ti mo ba Jesu Kristi pade mo gbo oro Olorun ni bi mo ti n gbo oro Olorun be ni an da mi lebi ese mi be ni emi Olorun lo ran mi leti pe owo soji nko eni to n bu tele tele nko iwo to je pe eleke ebu ni o wi pe ko si bo je oba bo je ejoye o bu ni iwo to je pe ija nko o le nko aran kan nko iwo to je wi pe ibinu okuro ni igbese aye e tele tele bi mo ti gbo oro Olorun be ni mo lo sori ikun mi mo si be si ni gbadura adura yi ni mo gba ti emi Olorun fi ba emi ni jeri wo pe mo ti di omo Olorun kia ni ayo igbala so ninu okan mi kia ni erin bu jade lenu mi kia ni awon ikorira ti mo ti lokan tele tele gbogbo opora awon ti mo ti ba ja tele tele mo ti lo ba won laja wo pe e ma binu o ise etuni o nisisin mo ti di omo Olorun o emi to je pe mi o ni ayo lati aro sule ri ni ayo Olorun lo ngbe inu mi bi mo nlo mo nko ni bi mo ka bibeli be ni mo ni ayo ju be lo mo ti ba Jesu pade iru awon be ti won ba Jesu pade ti oju won ti ri nkan nipa etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo ti eti won ti gbo nkan nipa ayo atorun wa to dabi eni pe orin orun o n so jade lati inu okan won awon ni a n so wi pe won je eleri nitori be bi o ba ri wi pe a so pe a fe lo se ijiri okan a fe jeri ohun ti Jesu Kristi ti se a fe lo so fun awon eniyan wi pe Jesu Kristi n gbala Jesu n dani nidi Jesu n tuni sile kuro ninu idi ese Jesu n pese eni fun orun rere awon ti won ti ba Jesu Kristi pade awon nikan soso ni awon ti o le je enu won Olorun awon wonyi nikan soso ni o le je eleri otito bi abako pe a je eleri otito kini iwaasu ati ogbon awon eleri olooto kini iwaasu ati ogbon awon eleri otito eni o mu wa si apa keji ninu iwaasu ti oni lakoko ki a koko wo iwaasu awa ti a so wipe a je eleri ati ba Jesu pade a si lo n so fun awon elomiran wipe awon paapa won le ni igbala won le ni idande a le pese won sile fun orun kini iwaasu wa je ki a lo si iwe ihinrere ti Luku ori ikerinlelogun Luku ori ikerinleniogun lati ese ikerin din laadota ese aadota din merin o si we fun won pe be le a ti kowe re ki Kristi ki o jiya ati ki o si jinde ni ijo keta kuro ninu oku ati ki a waasu ironu pe wada ati idariji ese ni oruko re ni orile ede gbogbo bere lati Jerusalem lo eyin si ni eleri nkan wonyi bi aba nso wi pe eleri bi aba nso wi pe eni ti waasu ihinrere e je wi pe ati mo ti Jesu Kristi se ori ninu efe ikerin dini efe ikerin dini adota oni o si we fun won pe bẹ́ẹ̀ ni a ti kọ̀wé rẹ̀ pé kí Kristi kí ó jìyà kí ó sì jíǹde ní ìjọ kẹta kúrò nínú òkú jẹ́ kí a dúró níbẹ̀ náà sórí ohun tí a ń pè ní ìhìnrere ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti inú bíbélì ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ko kan tin logbon. E fi fun Oluwa, eyin omo awon alagbara. E fi ogo ati agbara fun Oluwa. E fi ogo fun Oluwa ti o ye fun oruko re. E ma sin Oluwa ninu ewa iwa mimo. Ohun Oluwa nbe lori omi pupo. Olorun ogo nsara. Oluwa nbe lori omi pupo. Ohun Oluwa le agbara. Ohun Oluwa ni ola nla. Ohun Oluwa nfa igi kedari ya. Looto. Oluwa nfa igi kedari le baloni ya. O mu won fo pelu bi omo malu. Le baloni ohun sirioni bi omo agbanrere. Ohun Oluwa nya owo ina. Ohun Oluwa mi aginju. Oluwa mi aginju kadeshi. Ohun Oluwa ni o mu abo agbanrin bi. O si fi igbo didi han. Ati ninu tempili re ni olukuluku nsoro ogo re. Oluwa joko lori isan omi ni tooto. Oluwa joko bi oba lailai. Oluwa yo fi agbara fun awon eniyan re. Oluwa yo fi alaafia bu si fun awon eniyan re.
2: E je ki agbadura. Baba wa, Baba Jesu Kristi Oluwa wa. Adupe wupe o tun yin ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo lati je ki a mo wi pe sibe eje olooto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wi pe bi o ti le je wi pe gbogbo nkan layika lo dabi eni we pe ori rudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni we pe odori kodo sibe eran wa leti we pe o ye ki agbekele yin o ye ki afaramo yin o si ye ki ani igbagbo ninu yin a nbe yin loni we pe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbekele yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa an be yin wo pe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu an be yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni ati fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki sese fun lati gbekele Olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele Olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa papa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o ti le je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko Oluwa Olorun wa nihi ni onisamu yi ti nje ki o ye wa wipe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigba ti onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wepe enikeni ti abi sinu aye yi abi sinu iwaya ija abi si oju ogun wepe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won lo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wepe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o ka bibeli wepe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se kupa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara olorun nigba ti won ti ri titobi olorun nigba ti won ti ri giga julo olorun wepe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo egypt won yi ni won tun le pa won kini igbekele won igbekele won ni wepe awon mo israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awa o gbekele oruko olowa olorun wa kini mose ni lati ja fun awon mo israeli oruko olowa olorun ni o ni oruko jehovah lenu bi o ti kepe olowa be ni olowa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin dafidi yi oni lati ma ran ti golayati oni lati ran ti wo pe nigbati awon mo israeli ti won kojuja ogun si awon ara filistini ni golayati gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija e ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele dafidi o wa ni oruko olowa eni o fin so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ehin rere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo sile esin nikan soso ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi enikankan sinu aye abi soju ogun abi soju iwaya ija nitori wepe esu lati ba enikankan jagun nitori wepe ese ati awon eran ara won ni lati ba enikankan jagun nitori wepe aye ti a wa pelu ni lati ba enikankan jagun eni jesu so fun awe pe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugbon etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu wepe opolopo ti won lo si lesi opolopo ti won ro wepe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro wepe awon sin olorun ninu iwaya aja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oruko olowa olorun wa je ki awo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo egypt je ki awo golati ti mo menuba lekan ninu Samuel kini ori ketadinlogun Samuel kini ori ketadinlogun wo lati ese ikokanlelogoji Philistine na simbo o si sumo Davidi ati okunrin ti o ru awa re si nbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri Davidi o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun Davidi pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi Davidi re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun Davidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa Davidi si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa to mi wa sugbon emi to wa le oruko Oluwa awon omo ogun Olorun ogun Israeli ti iwo ti gan seranti we pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esi eyi ni Goliath se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Davidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigbati a ba gbekele oroko Oluwa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun abo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni abo ye ki awo Isaiah ori keji dini ogbon ki awo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro Oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a si ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wipe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi ye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won won fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won o ni farapa won agbekele awon ohun asan won fi ro se igbekele won oni o nso nihin wi pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu wepe won ti fi akoko si igba ti awon leko wepe won lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon lati ni ton nitori pe awon mo wepe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro wepe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro wepe o le duro awon ro wepe won ti ba ipo oku mule wepe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon wonyi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan we pe ki yo de odo awon nitori wipe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wipe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe oni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu po ada bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noah bi noah bi o tin kan oko igbala be ni o so fun awon eniyan won ki won ki o ronu po ada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wipe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wipe awon ni imo won so wipe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wipe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o sese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro we pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro we pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kiku wo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba nfe ran lowo bi a ba nfe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won o lolorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eniye ki baati nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to n gbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fi kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fo olorun we pe adupe we pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won eti won iba fi gbekele olorun eti won iba fi sa sabe abo olorun eti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni lanu wi pe won atun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin sin esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iranlowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ku Olorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo Olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se Olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni Olorun fi so fun awon Israeli wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo tin wa se ilesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin Olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wipe bi o ba se daadara bi o ba jafafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si America ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si Japan a lo si tibi a lo si tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni be ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wipe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karanti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara America ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se Olorun nitori eniyan li awon ara Egypt ki se Olorun eran li awon esin won won ki se emi Oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awa ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo Olorun ti o je wipe eniyan la n sare to leyin o ni Oluwa yo si na owo re ki awon tin ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni tin ran eni ti aran lowo ba le subu gbogbo won o jimo segbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fin rubo won ro we pe nitori wi pe awon rubo pelu eran pelu adiye ki a kun ko so wi pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon ni igbala we pe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wi pe awon le lo sorun rere kori be ani lati gbekele olorun igbekele wa oni lati wa ninu olorun nikan sosho bi a ba fe ri oju olorun nikeyin oni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a simi le olorun patapata ki se pe ki a simi le olorun ni owo kan ki a tun simi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na on so wi pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luku ori kejila luku ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be le eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a so fun wa wepe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu wepe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerin din ni adojo o kan erin efa o kan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lọwọ eni ti ko si iran lọwọ eni ewu kini ti a ri we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin se le ri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lọwọ eni ti ko si iran lọwọ bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori we pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wepe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wepe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wepe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lọ́wọ́ ẹni tí kò sí ìrànlọ́wọ́, ẹsẹ̀ kẹrin ẹ̀mí rẹ̀.

0: O ti so eru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eni eleran ara lati ma fun ni awon nkan to ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panṣaga iwa yi ri gbogbo nitori be ni Olorun se nkilo fun wa ti o sin so fun awe pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi le Olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo Olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan a ti o gbe ara kikuwo ti o fi se Olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi abati da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko Olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu Olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini Olorun wa npe ki a se ohun ti Olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele Olowa ti o si fi Olowa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele Olowa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo lo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mo fun awon alagbe lowo ki se wepe mo ngbadura mo ngbawe ki se wepe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o nfun fun Jesu no lo oni lati gbadura wepe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele Olowa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke Lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba Olorun laja ibukun wipe a npe ni omo Olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele Olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni pon ni ti o gbekele Olowa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Olowa Olorun yo da wa lohun ibukun idanwa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi a ba se aisan bi a ba gbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o dabi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi a ba gbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Olowa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati jasonu e je pe ki se we pe an so fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe an so fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mu eto ku kuro e je we pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba ngbadura a ngbadura ni igbekele ni oruko jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro we pe oruko jesu to ani lati poruko angeli kun eni toro we pe eje jesu christ to ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso wi pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro we pe eko bibeli eko ihirere wi pe ko to wi pe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wi pe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nkepe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun o ni abi o je ni to gbekele olorun abi o je ni to ti ronupo ada patapata ti o n kepe oruko oluwa se o je ni to gbekele oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba jesu joba won ki yo le ba jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun dide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu jesu christi lori igi agbelebo o ti jewo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti jesu christi se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wipe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti o ni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje jesu ki o we omo ju snow lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni o ko ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti yo ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, olóore ọ̀fẹ́, onífẹ́ jùlọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín
2: wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbese aye wa adupe wi pe ojojumo ni an ri yin ba adupe wi pe e ki se po pada adupe wi pe e ko yi pada adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa egba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin we pe e o fun ani aye ati anfani lati si okan wa paya lati gbo oro yin an bebe we pe oro yi yo se wa lanfani an bebe we pe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe we pe oro yi yo so wa de alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri down si adura wa a bebe we pe bi e tin ba soro a ko ni je ki on ko ki o di wa lowo wi pe a o peti si oro na a o duro lori oro na a o se on gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ke wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri anu gba alabukun fun li awon alaanu nitori won ri anu gba eje ki a wo Samuel ikeji Samuel ikeji ori keji le logun ese ikerindinlogbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu anu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori anu olorun anu olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si anu lati odo olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo olorun nitori lati gba ti adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wi pe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo olorun bi ki ba se wi pe olorun fi anu re han fun wa bi ki ba se wi pe olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo we pe bi ko ba si anu olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalafia lai si anu olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wi pe agba aanu olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu olorun fun ara wa bi eni kokan ko le sese wi pe ki agbadun onkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wi pe an fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi aanu bara wa lo ni ibi ile ti a n gbe eni kokan si eni keji re bi ki ba se wi pe a n fi aanu bara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wo pe ko si ohun kan ninu wa ko si enikan kan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti ati ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wo pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si enikeni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o duro ke a ba le ronu poada ati wi pe ke a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ke a ba le gba gbo o ti an so ni wi pe lai si wi pe olorun fi anu han fun wa a ke ba ti ni anfani lati ni igbala bi ke ba se wi pe olorun fi anu han fun wa a ke ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori ge agbelebo a ke ba ti mo ona igbala a ke ba ti le ronu poada a ke ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ke a si ni igbala ninu mika ori keje ese ikeje dinlogun ati ese ikokan dinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waje wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja koda ibinu re duro titi lae nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun pipi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma nlota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wi pe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wi pe ibanuje dori agbakodo ti o je wi pe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wi pe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wi pe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wi pe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si ilorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni ti o je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je omo eni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wi pe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wi pe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni eni na ti o je wi pe iba ma si igbadun iba ma si ireti kankan iba ma si igbala lati aro de ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni ireti lati aro de ale sugbon nitori anu olorun o wo o ninu ise o wo o ninu iya o wo o ninu ese re o si so wi pe o n fe fi aanu han fun o iba ma se aanu olorun odo ti a so mo olorun aba ma le ja kuro
3: odo yi tabi olo ti asomo olorun oni ba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun esere yi iye ese yi ba jio ninu aye yi iba jio ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko dai binu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o nso fun wa wipe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko ruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti ti ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni wipe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o man lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wipe agbadura popo ni se tori wipe asokun popo ni se tori wipe agbawe popo ni se tori wipe a fi opolopo ni wa fun awon alagbe ni rara ko si on ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wipe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti wipe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wipe emi ni mo je eni toto eni toto eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun eni keni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je oniku pa ni eniyan nigbayi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la chari nihi bi ati ndaruko anu be ni ndaruko ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni o je oloro le anu o je oloro le anu e le o fi ma le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe o je oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wipe ife ti angeli ni iba se wipe ife ti eran ara iba se wipe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife to je wipe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be oni o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wipe mo n so fun nipa anu olorun wipe anu olorun lo fun wa ni idariji anu olorun lo fun wa ni igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye lorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu a kuro ninu okunkun lo mu a wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti a so mo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi a ti gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi a ti kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki a we won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nri ti we pe nigba ti o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omolu abi tabi o je olododo fun ara re we pe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori we pe a je olododo igbala ki wa nitori we pe a je omolu abi o ni nigba ti a wa je elese kristi ku fun wa nigba ti awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wi pe kristi jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wi pe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo epistle ti paulu apostle si titu titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala koye won ma gbekele ise owo won won ma so wi pe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wi pe awon wa lati idile onigbagbo wepe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no man lago to man pe won jo to man ka bibeli to man gbadura won ro wepe nitori adura gbegba won won ro wepe nitori ohun ti won se won ro wepe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a man so wepe ohun o se bi seni kankan ri wepe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni kitenikeni madara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi so lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la an so fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma so wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi enikeni ti le se won awon ma lo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun olowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita iro kan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa kori awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo olorun eni ti ko gba olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o nla gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wipe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wipe igba gbogbo lo ma nlo sori oke lati lo gbadura ati wipe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma jalankato nipa ti ise owo won won ma ro wipe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe eje Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu Olorun han fun wa bi ki ba se wi pe ife Olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba Olorun wo ese ikarun yi lekan si oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re gege bi anu re gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mo ese bi eni momi anje ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe oni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abibi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe gba to je anu olorun le a fi gba wala anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a si so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wi pe bi ki ba se pe atun eniyan bi on ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi a ba be lo won wi pe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo ba o la se ri si ani gbogbo e o ti ede ye ohun wi pe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wi pe oruko Jesu iru e le ti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun wa ngbo nihin wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi on lo so on la ton so fun ani yi o ni olubukun le olorun baba Jesu Kristi oluwa wa wo to so ko se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde Jesu Kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboro ju awo somo lo o ni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti o je agbon magbe ti latodo olorun to je pe an gbon an bu ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o fin gba enikokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wipe enikeni ti o ba ke pe oroko olowa ni agbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ke amo wipe anu olorun duro de enikokan wa anu olorun ti a fin gbanila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de enikokan wa sugbon ni soro wipe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo nbere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigbati a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ki a wo Mika ori kefa ese kejo Mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu Mika ori kefa ese ikejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti Oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu Olorun re oni ohun ti an fi han wa ninu oro Olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro Olorun ni wepe gba ti a wa paapa ti a ti mo nipa anu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu Olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu Olorun oni ohun kan loko fun wa wepe ki a wa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran wepe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a kokko so wepe bi a ba fi anu han o je wepe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to be ge ti o je wepe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo lu abi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni Olorun ni o so wipe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wipe ah se soro fun mi ma sanwo fun o owo na okunkun niye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wipe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wipe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun anihin ni wipe bi a ti ri anu gba lati odo Olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye Olorun ti a ti so awa ota Olorun ti a so wa di ore Olorun ti a so wa di omo Olorun wipe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wipe gba ta ba se be ni a fi han wipe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ike ikeji le logbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni jio nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wipe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti n be le orun yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti Olorun be lowo wa ni wepe ke agba awon iliri o ngbo wepe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni tin gboran si oro olorun ke a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ke a se aanu ki lo nreti lowo re ati lowo mi ki abale je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han wepe awa paapa a je alaanu ranti wepe ipile wepe an saanu ni pe awa paapa ati re anugba lati odo olorun wa ati dari ese wa ji wa ati koruko wa si iwe yi olorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsin yi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kefa ese ikerin din logoji nje kẹyin ki o li aanu gege bi baba yin ti li aanu ki eyin ki o li aanu gege bi baba yin ti li aanu bi abanka bibeli o ye ki agba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe odele na sugbon bi baba re bo se se si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se sanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkankan won ma so wepe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan won yi a ma nri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wepe boya won ti wa ni adari ni abe elede geesi elede oyinbo tele eni ti o wa ni elede geesi ti a nso yi nitori wepe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo nri lodo adari temi tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugbon bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba nso nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fini koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fini le se aanu fun omo oni e down ni wi pe ki a ma se aanu fun iyawo wa gege bi baba wa ti n be le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o sese omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi oni kupani omo je eni ti o n kegbe buburu a si ti kilo fun omo yi omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o sese ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa wa do bale pe baba e dariji mi mi o je se be mo baba so wo pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun to le be mi kin gbebe iya kunle ani eje dariji eje e kan yi ki a ti tun ki a tun wo owo e aso ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni eje dariji omode yi o so wi pe sun ti fe ronu kwada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wi pe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je ki n so nkan miran fun o nigba ti a o mo ona igbala onigbagbo to sese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to sese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe jesu kristi ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan won yi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan won ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuku ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi a ba pe wo pe ah arakunrin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le ba wa dari idapo ju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesin o ye ki e le di okunrin na awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lo won oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa sun ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi na ma nwa si ibi atiraja bi abaje eni ti o le anu bi abaje eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki on kun ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wese iketa di logoji e ma se dani ile ejo a ki yo se dani ile ejo e ma se dani lebi a ki yo se dani ile ebi e dariji a o se dariji yin o nso nihin o ni ki a ma se dani ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedo ah won ti so pe ah lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja ah lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade oju ile oni o je bi oga ni ibi ekun wa ah lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dani ile ejo oni bi aba ti n gbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ki a ma se dani ile ejo ki a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wipe ninu ekun ni ati ro pe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be si dajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bode ki wa ohun a gan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi abati so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu ati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti a n da lejo ko dara be o ni bi abaje alaanu a o ni dani lejo ki a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ke ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wi pe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihinrere sugbon awa ti a ro we pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti nsoro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apako a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le se ohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa nso pe ki a dariji ki a ba le dariji o o ni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba se wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe eru pe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbo o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabirin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe anjale eyi o so wi pe atun lo muti eyi o so wi pe atun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe oni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo so ye yin mo ni so ye yin aha nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti asenijamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta wonyi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wi pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini oju rere atoke wa ti o wa fun awon alaanu ye ki n fi pelepele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo we pe ohun ti a n so nipa ti alaanu o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o se pataki bi ki se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je we pe bi aye ko to won ma da bibeli sile perepere bi won ba n soro won ma ka lati genesis won ma lo si exodus won ma lo si psalm won ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa iwa bi olorun ko si ni igbesi aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu are ni to je pe o ka akasori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je eni ti okan re te eni to mu soro eni ton shore, eni tiki dani lebi, eni tiki dani lejo, eni tiki ja, eni tiki shombu buru konsi eni keni. Ntori ben, kishe kwe kia kama kabibeli be ayeko oto. Kishe kwe kia maka akasori bibeli, okolo kwe leshe lwa niboro. Toje wekwe, ati kabibeli, wole madasile kia maru wekwe, ah, wekwe ati bayi ni olono kwa deye shugon.

pe a fẹran Ọlọrun ni toto ati wi pe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori 14 ese 15 oni bi eyin ba fẹran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba fẹran mi eni ti a ba fẹran a o ka si eni ti a ba fẹran a o ka ro re si eni ti a ba fẹran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba fẹran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo fẹran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 si ese 3 epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 ese 3 nipa eyi le awa mo pe awa fẹran awon omo Olorun nigba ti awa fẹran Olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a fẹran Olorun oni bi a ba fẹran Olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese keta nitori eyi ni ife Olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la fẹran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro Olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ye ko ri be o ni bi a ba fẹran Olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba fẹran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi a ni lati bi a se ni lati fi Olorun ninu Matthew ori 22 Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese 37 ori keji le logun Matthew ese 37 Jesu si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re ki oye wa wi pe nigba ti a ba fe Olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran Olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran Olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe Olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si Olorun lo wi pe awon ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si Olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo nsoro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori 5 nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon won yi ti won so fun awon anini lara awon ti n se nu ni bini si won wi pe ninu ese 21 sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo ife Olorun lo soro ninu won ki se awon ife Olorun ife Kristi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan wonyi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife Olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun Olorun nitori be awon oje sa igboran si oro Olorun Olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran Olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti Olorun fun ara re to n bojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni.

káwa owo oṣo ni le káwa nitori pe ṣo mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri office koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki oko orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan won yi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon won yi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo iba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: wàhálà a ò fẹ́ gba ìgbàgbọ́ tiwa pẹ̀lú inú níbí ni òkè òní gbọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ gbà tí wọ́n bá wọ inú náà tiẹ̀ kọjá lọ ti Nebukadnesari ti èṣù ti àwọn ìyá àgbà àwọn bàbá àsàlẹ̀ tí wọ́n dá sílẹ̀ fún wa tá a sì sọ pé kò sí nǹkan náà kò sí nǹkan tó mìmí láyà mo ń lọ nínú náà yẹn jésù wa wá pàdé ẹ̀ ń bẹ̀ ń wá sọ̀rọ̀ Nebukadnesari bá tajú kán pé èèmọ̀ kí ni mo rí nínú náà wọ́n rìn wọn ní ìpalára kankan ó wá sọ pé ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ ọ̀gá ògo ó ní ẹ jáde náà bá jáde wọ́n ní kò sírú ọlọ́run tó lè gbàyàn bí irú èyí àwọn tó ń fẹ́ tẹ̀lé ọ̀nà tọlọ́run nìyẹn kí la ti rí sí kò pẹ́ náà gbà tí Nebukadnesari tó ti kú tí ọmọ ẹ̀ náà tó ti kú ni Darius yẹn tún gorí òye làwọn kan bá fi òfin kalẹ̀ náà bá sọ pé òfin má gbàdúrà a ti ẹ̀ gbọ́ òfin pé oúnjẹ wọn òfin wí pé ẹni tó bá fẹ́ ra omi ní agbègbè garawa kan kọ́bọ̀ mẹ́wàá àti ẹ̀gbọ́ yẹn òfin má gbàdúrà òfin ìpànìyàn nìyẹn gbàtà àbá gbàdúrà kú lọ pátápátá ni àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ òfin tó ń wọ ọkọlọkọ lè gbélẹ̀ nínú ilé òfin pé kí n tó jáde nílé wá oúnjẹ fún mi òfin dáadáa ni òfin wípé taṣọ mi bá dọ̀tí ní sátidé bá mi kókó fọ́ òfin dáadáa ni ṣùgbọ́n òfin má lọ sẹ́kọ̀ọ́ bíbélì ìyẹn ti kọjá òfin pé nílé bí o ní gbàdúrà sí ọlọ́run o tara tún fẹ́ gbàdúrà sí ṣéṣù la fẹ́ sìn ni Daniel bá sọ pé mo gbọ́ ti gbogbo òfin eléyìí tẹ́ tún wá gbé kalẹ̀ yìí ó ti kọjá ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ náà bá rí wọn sọ pé a ti mú o ti gbàdúrà ẹ̀ṣẹ̀ tó dá nìyẹn o lójú àwọn ọkùnrin míì nínú ilé tó ń bá ìyàwó jà ẹ pè wọ́n jọ kí lẹ̀ṣẹ̀ ìyàwó ẹ ó ń ka bíbélì ni ẹ̀ṣẹ̀ náà nìyẹn kí lẹ̀ṣẹ̀ ọkọ ẹ ẹ̀ṣẹ̀ ọkọ mi ni pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bóde jó bá wà àjọ máa ń lọ bóde òde ẹbọ jíjẹ bó bá wà àjọ máa lọ ń jẹjẹkújẹ ni ṣùgbọ́n sìn ó wá lóun ti rí kan ìjẹkújẹ kò jẹ mọ́ ìmukúmu kò mú mọ́ bálẹ́bálẹ́ bí ò bá jẹ́ pé ó lọ sẹ́kọ̀ọ́ bíbélì ilé ẹ̀ ló ń jókòó sí ìsìn ìyẹn gan-an ló ń ta mí lára pé ó ju èṣù sílẹ̀ kò sì fẹ́ sin èṣù bá ṣe ń sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n á sì gbé òfin kalẹ̀ wípé nítorí bẹ́ẹ̀ o nínú ilé bí kò sádùrà kò sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kíkà o sì gbọ́dọ̀ ka bíbélì ò gbọ́dọ̀ gbé bíbélì wálé ìwé tán máa ń fún yín láti kẹ́kọ̀ọ́ lọ o gbọ́dọ̀ mú wálé irú òfin bẹ́ẹ̀ a máa ń re kọjá ni irú òfin bẹ́ẹ̀ ni Daniel gbọ́ ló sọ pé òun mọ nǹkan tó ń ṣe ibi kì í ṣe ilé òun ọ̀run ni ilé gbàtà àbá gbàdúrà báwo la ṣe fẹ́ lọ síjọba ọ̀run kíá ló bá lọ ń gbàdúrà gbàtà wọn mú dé ọ̀dọ̀ ọba kò jiyan ó wọ̀ wọ́n lójú báyìí náà ni wọ́n sọ pé kò sí ṣíṣe kò sí àìṣe inú kìnìún ni wàá parí ẹ̀ sí olóyè àwọn kìnìún ibi ti ń pa wọ́n wọ́n bá ju Daniel sínú ẹ̀ ẹni tó ń gbàdúrà a lè pa ẹni tó ń gbàdúrà ọlọ́run ayérayé wà pẹ̀lú ẹni tó ń gbàdúrà ẹni tó fẹ́ ṣe ìfẹ́ ọlọ́run tó fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe amọ̀nà rẹ̀ ọlọ́run ayérayé wà pẹ̀lú ẹ̀ kìnìún bá panu mọ́ wọ́n bá di ọ̀rẹ́ Daniel ni Daniel sùn nínú òhò kìnìún tí èékánná ò ya Daniel lára ni ọba bá dé láàárọ̀ ọjọ́ kejì pé Daniel ọlọ́run tó ń sìn ṣógbà ọ́ tá a bá ń sin ọlọ́run ó máa ń gba nínú Daniel bá sọ pé ọlọ́run tèmi ń sìn o kì í ṣe àwọn ọlọ́run tó lójú tó ríran èyí tó létí tí ò gbọ́ràn kì í ṣe ọlọ́run ti igi àti ọ̀pẹ àti irin àti òrìṣà ọlọ́run tèmi ń sìn ó gbà mí ó ran áńgẹ́lì rẹ̀ ó ṣẹ̀ṣọ́ lórí mi ó ní kó jáde ó bá jáde àwọn ìyókù tí wọ́n ṣe ẹ̀sùn èké tí wọ́n fi òfin búburú lélẹ̀ ọba bá ní ẹ̀yin náà dánra wo àbí ẹ̀yin náà sáà ń sin ọlọ́run ẹ̀yin náà sáà tó ẹ̀ máa bójọ́ fọ lẹ́ ń pè bójá dúró alẹ́ ń gbà ẹ̀ sáà ń ṣe kan ó yẹ ká mọ ọlọ́run tó ń gba nìyí torí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ó yá o náà wá kó wọn jòónú ẹ̀ ìgbàgbọ́ yàtọ̀ sí ìgbàgbọ́ ìgbàgbọ́ àgálá máa ṣàkógbé èèyàn débi kankan o bí wọ́n ṣe jù wọ́n nú ẹ̀ tegun tẹran ló jẹ wọn pátápátá irú ọlọ́run wo ni wọ́n ń sìn ṣé irú ti Daniel ni abi olorun sedraki mesaki ati abednego olorun ti mose ti aroni olorun to ma nse amona awon eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igba ni lojo oponju bolorun ba lana fun wa ba so fun pe ka lo sibi ma mi kan bi wa la wa loju ona tolorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fun mo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe joko ti abi o fe joko ti pe ohun kun tolorun ba fe ibi kibi tolorun ba ni kin lo ona kona tolorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya opo mi lori ohun ko nitori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni ife re bi wahala bade ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa te siwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n dojuko sa te siwaju ninu ise esin olorun bi ileri re tile pe ki yo fale gbẹkẹle oluwa ma se foya ni orukọ Jesu Kristi oluwa wa adupe lọwọ re olorun wipe o je ki o da wa loju wipe bi o ba gba nila o ma nduro tini pe bi o ba gba nila igbesi aye wa ona wa irin wa o ma nwa lọwọ re je ambe o wipe ma je ki abule o lọwọ ma je ki ayan fun ara wa gbogbo eyi to ma nje ki a fe se tinu ara eni lai bere lọwọ iwo olorun alaye gbogbo iwo ori kunkun ti o ma nje ki a se ti ife inu ara eni lai bere itoni ati imoran lọwọ re yo kuro ni oko wa ni oruko Jesu oro re so fun wa wipe iwo gbe oro re gaju oruko re lo ati wipe oro re to imole si ipa ona wa je ambe o wipe bi a se n gbo yi je ki a fi oro re si se gbogbo emi isina ati okan isina mo kuro lodo wa ni oruko Jesu ma to wa ma saju wa lo lana sile fun wa je ki oro re ki o ye wa gbogbo isina ti a ti tori bo tele tele abe o wipe ki o ka won kuro niwaju wa a si n be o wipe iwon ibadie ti igbesi aye wa ku ki Jesu Kristi ki o to de saanu fun a ma je ki a sako kiri ma je ki a sonu ninu igbeyawo wa ninu esise wa ninu igbese ki igbese ti a fe gbe je ki itoni re ki o da wa loju ki a to gbese bi a se n lo loni je ki abo re ki o wa lori eni kankan wa a n be pe ki o fi eje Jesu sami se eni kankan wa lara ki o wo awon eni bi ki o ma se te wa pa wa mo ki o se je ki alayo ninu isin re gbogbo wahala ti a si ko wa si yin boya bi aisan tabi wahala tabi iponju ohun kan ti o yun ki o je le won jiyan si wa ni oruko Jesu adupe ko ti gbo ti wa ma to wa lo ni oruko Jesu Kristu lo wa wa
1: orin ikarun din ni ogoji oluwa gbogun ti awon ti o gbogun ti mi fi ija fun awon ti nba mi ja di asa ohun apatamu ki o si dide fun iranlowo mi fa oko yo pelu ki o si dena awon ti nse nu ni bi ni si mi wi fun okan mi pe emi ni igbala re ki won ki o damu ki a si ti awon ti wo okan mi loju ki a si mu won pada ki a si damu awon ti gbiro ipalara mi ki won ki o dabi iyanbo ni waju afefe ki angeli oluwa ki o ma le won ki ona won ki o sokunkun ki o si ma yo ki angeli oluwa ki o si ma lepa won nitori pe le ainidi ni won de awon won sile fun mi won wa eho sile fun okan mi le ainidi ki iparun ki o wa si ori re yo jiji awon re ti o de ki o mu onti kara re iparun na ni ki o subu si okan mi yo ma yo ni ti oluwa yo si ma yo ninu igbala re gbogbo egungun mi ni yo wi pe oluwa tani o dabi iwo ti n gba talaka lowo awon ti o lagbara ju lo ani talaka ati alaini lowo eni ti n fi se ikogun awon eleri eke dide won bi mi le ohun ti emi ko mo won fi buburu san ore fun mi lati so okan mi di ofo sugbon bi o se ti emi ni nigba ti ara won ko da aso awe ni aso mi mo fi awe re okan mi sile adura mi si pada si mi ni aya emi se ara mi bi eni pe ore tabi arakunrin mi ti le ni emi fi ibinu je teriba bi eni ti n sofo iya re sugbon ninu iponju mi won yo won si ko ara won jo awon eniyan keniyan ko ara won jo si mi emi ko si mo won fa mi ya won ko si dake pelu awon agabagebe ti se eleya ni apeje won pa eyin won si mi oluwa iwo ti ma wo pe to yo kan mi kuro ninu iparun won eni mi kan na lowo awon kiniun emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o ni awujo opo eniyan ma se je ki awon ti n se ota mi lodi ki o yo mi be ni ki o ma si je ki awon ti o korira mi le anidi ki o ma seju si mi nitori ti won ko soro alaafia sugbon won ku mo oro etan si awon eniyan jeje ile na nitooto won ye enu won sile si mi won wi pe aha oju wa ti ri eyi ni iwo ti ri oluwa ma se dake oluwa ma se jina si mi ru ara re soke ki o si ji si idajo mi ati si oran mi olorun mi ati oluwa mi se idajo mi oluwa olorun mi gege bi ododo re ki o ma si se je ki won ki o yo mi ma se je ki won ki o wi ninu okan won pe aa be ni awa nfe ma se je ki won ki o wi pe awa ti gbe mi ki oju ki o ti won ki won ki o si damu po ti n yo si ifarapa mi ki a fi itiju ati abuku wo won ni aso ti n gberaga si mi je ki won ki o ma ko fun ayo ki won ki o si ma se inu didun ti n se oju rere si ododo mi looto ki won ki o ma wi titi pe oluwa ni ki a ma gbega ki o ni inu didun si alaafia iranse re ahan mi yo si ma soro ododo re ati ti eyin re ni gbogbo ojo.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikerindinlogoji. Ire koje eniyan buburu wi ninu okan mi pe ero Olorun ko si niwaju re. Nitori ti o n pon ara re le oju ara re, titi a o fi ri ese re lati korira. Oro enu re ni ese ohun etan, o ti fi ogbon ati iserere sile. O n gbero iwa ika lori eni re, o gba ona ti ko dara, ohun ko korira ibi. Oluwa, anu re de orun, otito re de awo sama. Ododo re dabi awon oke Olorun. Idajo re dabi ibu nla. Oluwa, iwo pa eniyan ati eranko mo. Olorun, ise ohun ife re ti dara to. Nitori na ni awon omo eniyan yo ma gbeke won le abi ojiji iye apa re. Ororo ile re yo te won Olorun gidigidi. Iwo si mu won mumi ninu odo ife re. Nitori pe pelu re ni orisun iye wa. Ninu imole re ni awo ma ri imole. Mu ise ohun ife re pe si awon ti o mo o ati ododo re fun awon alaya ti duro ma se je ki ese agberaga ki o wa si mi ki o ma si je ki owo eniyan buburu ki o si mi ni ipo nibe ni awon onise ese gbe subu are won sile won ki yo si le dide.
3: A je ki a gbadura. Baba wa ti n be le orun adupe fun ife ti e fi han wa ti e fi ran Jesu on bibi yin kan soso se aye lati ko fun alori igi agbelebo an be yin wepe iku ti Jesu ko lori igi agbelebo wepe ni toto yo se tutu fun ese ni kokan wa loruko Jesu an be yin wepe loni bi a ti ka iwe memo ti o se ko on ti agbelebo ati igbala wa duro le lori abe yin wepe e o je ki oro yi ki o ye wa ki okan wa ki o tewo gba oro yin ki a se fi igbagbo gba ohun gbogbo ti oko wa ninu oro yin loruko Jesu an be yin wepe nibi kibi ti ese ba sa pamo si ninu okan ninu iwa ninu ile an be yin wepe gbogbo nkan yi ni e o le jade pelu agbara emi loruko Jesu wepe a o di ominira e o to wa sile e o gba wala igbesi aye ti o ye omo olorun e o fun olukoloko wa loruko Jesu e se wa loju lati ri ohun ijile ninu oro yin a ma wi pe e ti gbo wo pe e o si se fun wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa ni isisiyi a nfe ko eko oro olorun torodo le lori agbelebo ati igbala wa agbelebo ati igbala wa ninu Isaiah ori iketa leni adota lati ese ikerin si ese ikefa oni looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo ṣugbọn awa ka si bi eni ti ana ti a lu lati odo olorun ti a si pon loju ṣugbọn asa ile ogbe nitori irekoja wa apaali ara nitori aisedede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le a fi mo wa lara da gbogbo wa ti ṣina kirikiri bi agutan olukuluko wa tele ona ara re olowo si mu aisedede wa gbogbo pade lara re ninu majemo titun ni petero kini ni astinka ori keji petero kini ori keji ese ikerin le logun eni ti ohun ti kara re fi ara re ru ese wa lori igi yi ni lori igi agbelebo pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amoyin lara ada bi a ba nso nipa agbelebo ki se wepe igi ti Jesu ku lori igi ti Jesu ku nikan la nsoro re bi a ba nso nipa agbelebo yi ti o je ogunagbongbo fun igbala enikokan wa a nso nipa ijiya Kristi nipa ijaporo Kristi nipa ifarada irora Kristi ikerora ikoro ati irobo Kristi ti o se fun wa lori igi ibanuje kan ti a npe ni agbelebo lori oke kan ti a npe ni Calvary besi ni ikuoro ti a nso nipa re yi eyi ni ikuoro Jesu Kristi lori igi agbelebo ko se se rara nitori ati sotele nipa re lati atete ko se ninu bibeli bi o ba je ni ti o n ka bibeli daradara o ri wepe lati ibere nigba ti eniyan ti sobo ni ati so nipa iko Jesu ati le so wipe se ni a o kan Jesu Kristi mogi bi o ba wo Genesis ori keta Genesis ori keta ese ike dogun oni emi o se fi ota saarin iwo ati obirin na olorun ba satani ti o fi ara han ni ebi bi ejo nihi oni emi o fi ota saarin iwo ejo ejo lailai ni ti se esu ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re owo fo li ori iwo si pa ni gigise wipe a o pa omo Maria omo obirin na a o pa ni gigise yin toka si ikanmo agbelebo ikanmogi ti Jesu se fun wa ni ori igi agbelebo fun igbala wa fun imukuro ese wa ki o le ye wa wi pe ohun ti an so nipa agbelebo ati igbala wa wi pe ki se ohun to sadede wa tabi ohun to sese a o ti le ri oro ti Jesu so lori igi agbelebo a o ri ninu akosile nibi egba odun ki Jesu Christi ki o to de ninu ori Dafidi ori Dafidi a o ka awon ese die lati je ki o ye wa wipe bi amotele olorun ohun ti a ti so tele wipe yo sele ni o si se pataki to be ge ti olorun ti o fi ko awon kan wonyi ninu iwe mimo ni opolopo odun ki Jesu to de ori Dafidi ori kejilelogun ese ikini bi o ba je eni ti o ti mo itan iko Jesu awon ese ti an ka yi ko ni se ajeji fun rara o ni olorun mi e se ti iwo fi ko mi sile oran ti we pe awon oro won yi ni Jesu Kristo lo wa wa nigbati o ku lati se ise ase pe igbala wa ni o so lori igi agbelebo ese ikeje o ni gbogbo awon ti o ri mi un fi mi rerin eleya won yo shoti ete won won mi ori won pe je ki o gbekele olowa ohun o gbaala je ki o gbaala nitori inu re dun si yi ni bi won fi bi won tin se eleya Jesu nitori we pe o ku iku oro iku ibanoje fun enikokan wa ni ese ikerindinlogun ni o nso we pe nitori awon aja yimika ijo eniyan boboru ti kamimo won lumi li owo won si lumi li ese we pe won lu ohun li owo pelu iso won lu li ese pelu iso eyi n toka si iku ori igi agbelebo ni ese ikejidinlogun o ni won pin aso mi fun ara won won si se keke le aso ileke mi gbogbo nkan wonyi ni ari ewe pe o sele lori igi agbelebo eyi ni o nje ki awa ti agbagbo ninu Jesu awa ti a ti fi eje re ra pada awa ti olorun se lore ti o mo ese wa kuro pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary eyi ni o je ki a mo we pe ohun ti agbagbo ki se itan lasan o je ohun ti o ti ni akosile ninu majemo lailai ti ase mose ninu majemo titun ninu Zechariah ori ikejila ese ikewa je ki atun wo ikan ninu akosile ti ati se ki Jesu to wa saye ti o si sele nigbati Jesu Kristi wa lori igi agbelebo Zechariah ori ikejila ese ikewa emi o si tu emi ori ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalemu won si ma wo mi eni ti won gun li oko se ori nisisiyi eyi ni ohun ti o sele nigbati Jesu wa lori igi agbelebo o ni won o ma wo mi eni ti won gun li oko won si ma sofo re gege bi eniyan ti sofo fun omokunrin re kan soso se o mo we pe oruko ta n pe Jesu ni omo bibi olorun kan soso o wa n so fun awe pe awon omo Israeli wo ma se ofo Jesu gege bi omokunrin kan soso omokunrin re kan soso wo si wa ni ibanuje bi eni ti n banuje fun akobi re eyi n toka si Jesu Kristi ti o ku lori igi agbelebo we pe won gun ole oko won lu ole owo won lu ole ese we pe ki o le se irubo fun ese wa ni kete ti omo eniyan sebo kuro ninu ipo giga ipo ola ipo iwa mimo ati idapo alailegbe pelu olorun ti o wa tele be na ni olorun se eto fun igbala wa nitori we pe olorun ko fe lati dagunla nipa oran eniyan nitori be o seto fun igbala wa iku Jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa o ni iku ni ere ese sugbon bi abagba olorun gbo ayi iku to wa lori wa ayi pada si ye idi abajore ti omo olorun bibi kan soso omo bibi olorun kan soso jesu alai leshe alai laboko eni mimo alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o se se fun enikan lati sanwo irapada re iti ba fi je we pe ko leto fun jesu tabi ko se dandan fun jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin dafidi ni dafidi ti je ki oye wa pelu imisi emi olorun orin dafidi ori ikokandini adota ori dafidi ori kokandini adota lati ese kefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si ni lori to be to je we pe jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba o ti yo na fun irapada wa ila fi nko lori we pe jesu nikan jesu nikan jesu nikan lori wa oni olugbala olowosan oba tin bo le keji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro olorun we pe jesu ni olugbala wa oru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o sagbara wa dotun bi o ba wa sodo jesu ti o se gbagbo ninu ohun to se for ni oke calvary ori we pe gbogbo ese re ati idalebi ati iri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re awo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo kristi ikeji igbala nipase kristi iketa iwenumo ninu eje kristi ikini irubo lori agbelebo ti kristi se ni calvary irubo lori agbelebo ti kristi se ni calvary ikeji igbala nipase ikanmogi kristi ni calvary igbala nipase ikanmogi kristi ni calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje kristi iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irubo lori agbelebo ti kristi se ni calvary anwo ebero ninu majemo titun ebero ori kewa ese ikejila ebero ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo israeli sugbon ni hi la nso fun wa wi pe bo se ti jesu kristi ni we pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai nisisiyi o joko le owo otun olorun e je we pe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni lo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun eni kokan wa nigba ti a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke kanfari on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu petero kini ori keje ti a ti ka tele ki a tun ka le kan si petero kini ori keje ese ikerin le logun eni ti o nti kara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun awe pe eru wowo ti a ko le ru fun ra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru fun ra wa Jesu Christi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je wepe Jesu di aropo fun eni kokan wa o wa so wepe bi o ba je be wepe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun awe pe nipa ina Jesu yi kan na ni amu wa larada ni Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi a ba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi abada ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa a n pe ohun ti a se yi ni ire koja we pe a ti fun wa ni ofin a ti fun wa ni ilana a ti fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin Olorun ohun ti a si se yi ni a n pe ni ire koja ṣugbọn ire koja yi o tun ni itumọ miran eyi ni a ri ninu Exodus 12 ni ese ikejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumọ ti o kun itumọ ti o ye ni nipa ire koja nitori o so wepe ati fi Kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu Exodus yi ori kejila ese ikejila oni nitori emi o la ile Egypt ja li oro na emi o si kolu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisa Israeli li emi o si se idajo emi le Olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni a nso nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin Olorun koja aje elese aje elebi aje eni ti o wa labe idaje Olorun sugbon Olorun fun ara re nigbati o n koja ni Egypt ti o si n fi iya ese won je won o wa n so fun awon Israeli wipe ki awon wonyi ki won ki o pa eran fun igbala won eran yi je eran alailese alailaboko awon eran wonyi ni o je aropo fun awon omo Israeli o wa so wipe bi won ba lo eje eran yi e ti se apere Jesu nitori pe Jesu ni odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo oni bi o ba ti ri eje na owo mo wipe aropo kan ti ku fun won oni o si re won koja Eyi ni itumo keji ti re koja. Iwo ti o ti re ofin Olorun koja. Bi o ba wo Jesu, Jesu yo di ire koja fun o nipa wipe nigbati a ba ri ami eje Jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o ri okoja, iku yo ri okoja, idajo yo ri okoja, ati iji aye raye pelu yo ri okoja loruko Jesu. Ki a le ni ekunrere eko ati oye ninu ohun ti a kayi nipa ire koja ni Egypt pelu awon omo Israeli. Awo ohun meje ti ako nipa irubo ire koja na. Bi a tin wo awon ohun meje yi ki o ye wa we pe awon nkan wonyi ni a fi nse eko ko ninu ohun ti Jesu to ti se fun wa. Ikini, irubo kan soso na ni a se fun igbala gbogbo awon omo Israeli ni ale ojo yi ti a ti so fun wa pe ki won fi eran yi robo wipe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja. Irubo kan soso ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo Jesu Christi kan soso ti o ti se ni bi egba odun seyin tabi egba ji odun seyin. Irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye. Ikeji, irubo kan soso yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti porontu. O ye ko ye wa wipe ona igbala ko pe meji, ona ti ba Olorun laja ko pe meji, ona lati lo sorun lati gbe pelu Olorun ko pe meji. Oni ki a wo odo agunta Olorun oni oko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omowe ni wani tabi kuruntu. Bi abasa ti gbagbo ninu Jesu Christi ti oko fun wa a ri wipe idale bi ese ati je gaba ese lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu. Eko keta ti ari ko ni wepe eje re se etutu kikun ni igba na. Ki se wepe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni ko to, nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara. Oni eje yi kan soso ti a ta sile lo fun ni etoto kikun fun ese won. Iketa abi ikerin nisisiyi, amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkan kan na fun olukuluko won. A so fun won wipe aigbodo ma se o wa lori won wipe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwokara. Iwokara yi ni o nse apere ese. Eyi ni o so fun a wipe bi aba wa ni aiwokara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile. A si to so fun a wipe ironupo ada nikan ko to, ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile fun wa. Ikarun, won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku. Odo agutan yi je aropo ti ko ni ese. A so fun wa nipa Jesu Kristi wipe o je olugbala wa, o je odo agutan ti apa, o je aropo fun wa, aropo ti ko ni ese. Eni o fi je ki o yi o wipe ko si enikan kan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba o kuro lowo ese. Bi abanilo aropo, aropo yin lati je eni ti ko ni ese nitori wipe elese kan ko le ru ese elomiran. Bi o ba ma gba idajo, idajo ese tire ni yo gba. Sugbon Jesu Kristi to je eni pepe, eni mimo, eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori wipe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan nitori ese tire nitori ohun ko ni ese. Ikefa, irubo pipe to je iteogba yi lo tu olukuluko amo Israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won. Irubo pipe ti Jesu na lo tu wa sile kuro ninu isiro kikoro ese loja ajaga ese kuro lorun wa ikeje awon mo israeli ti an so nipa re ni igba na won di ominira patapata to be to je we pe won ko tun pada sinu isiro egypt mo nigba ti a ba gba wala ti eje jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti a si ni igbagbo we pe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wi pe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura we pe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki olorun ma sai fun enikokan wa o nso fun wa nitori na we pe iku ifa eni robo ti jesu ko fun wa o nlo fun wa ni idariji ese o nlo fun wa ni ominira kuro lowo ese a si di ominira kuro lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje ki aran ti wo pe agbelebo jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye nipekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti o nilo gege bi enikan ni lati gba jesu kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wi pe igbala ti a nso yi yo ti je tire sugbon bi o ba ti gbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe jesu ti o ku fun o ti o je aropo re yo si dariji o loroko jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi kristi ni kalfari igbala nipase ikomogi kristi ni kalfari o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba nwa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je we pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni aye raye sugbon mo nbe olorun we pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti jesu kristi ti o ti ra fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi a ti n ka awon ese oro olorun ti a o ma kaye ni ki o ma fi iye ba a lo lati wo bi a ti n daruko igbala ki o si ma wo ni kookan ohun ti iwe mimo n pe ni igbala nitori wepe opo lo n so wepe a ti gba ohun la sugbon ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kookan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila o ni ko si si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je we pe o n tan ara re je nitori we pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli n so fun Joseph nigba ti o ri we pe Maria loyun lati owo emi mimo o ni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wala o gba wala kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu titu orikeji ese ikokanla ati ikejila anwo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala titu orikeji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti anwo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti anwo sara ki se awon ojuse ti a nse ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba na yo fun wa ni agbara lati gbe igbesi aye otun igbesi aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana yi koja a o gbe igbesi aye wa ni iwontunwonsi oni a o wa ni aire koja e je we pe a o gbe igbesi aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isinsiyi awon atanije ma nso fun awe pe ko seni to le gbe igbesi aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbara lati gbe iru igbesi aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le rawa pada irapada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti a ti ka won yi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala sugbon ki a tun ma se alaye ju be lo lori ohun ti a npe ni igbala o ye ki a bere ibere kan kini a ti le npe ni igbala je ki a koko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi npe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala toto ti bibeli nso fun wa nipa re ikini igbala ki se wi pe a je elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wi pe a ti se iribomi lai ni iwenumo ti okan bi a ba ri wi pe ese si wa ni igbesi aye wa bi o ti le je wi pe a je elesin a n lo si ile esin tabi a ti re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba bi a ba ri wo pe a o ti ni iwe na mo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa we pe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se we pe mo beru olorun awon elomirin a ma so fun a we pe a mo beru olorun popo eru olorun ba mi sugbon o ye ko ye wa wi pe awon emi esu papa won beru olorun won si wa rire nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fi nse igbala ti o ro we pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju we pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo Jacobo ori keji Jacobo ori keji ese ikokandilogun oni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wa riri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun loni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba se fi okan igbagbo wa o daju we pe olorun yo se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je oni ki se we pe a nse itore anu popo awon miran won ma ro we pe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun won lowo e je we pe ati ni igbala sugbon so fun a we pe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o tin se sugbon awon won yi ko ni igbala won segbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to so we pe oni igbala je ki o yi o we pe a nse anu itore anu a fun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko yi wa ninu Corinthi kini ori ketala ese iketa oni bi mo n fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si n fi ara mi funi lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o n ti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wipe mo madura gba mo n gba awe mo n gbadura ni igba gbogbo se o mo wipe awon omo Israeli awon na o n gbadura won si n gba awe sugbon ese ko kuro lowo won iyi ni olorun fun ara re lo fi fi won sun to si n pe won nija we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesi ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala tooto ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacobo ese won gbọ́ iṣẹ́ ẹ̀sìn wọn ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ gbọ́ bí wọ́n ti ń tiraka tí wọ́n ń ṣe wàhálà nípa iṣẹ́ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìgbàlà kò tí ì jẹ́ tiwọn nínú ẹsẹ̀ ìkejì oní ṣùgbọ́n wọ́n ń wá mi lójoojúmọ́ wọ́n sì ní inú dídùn láti mọ ọ̀nà mi bí orílẹ̀-èdè ti ń ṣe òdodo tí kò fi ìlànà ọlọ́run wọn sílẹ̀ wọ́n ń béèrè ìlànà òdodo wọn ni lọ́wọ́ mi wọn a máa ṣe inú dídùn àti súnmọ́ ọlọ́run wọn ń wí pé ní ẹsẹ̀ ìkẹta nítorí kíni àwa ṣe ń gbà àwẹ̀ tí ìwọ kò sì rí i wọ́n jẹ́ ẹni tó ń gbà àwẹ̀ tó sì ń gbàdúrà ṣùgbọ́n a sọ fún wa wípé kí àwọn ajíhìn rere àwọn wòlíì ti bíbélì kí wọn kí ó ké rárá kí wọn kí ó má ṣe dá sí kí wọn kí ó gbé òun sókè láti fi ẹ̀ṣẹ̀ láti fi ìré kọjá wọn láti fi hàn wọ́n jẹ́ kí o yọ nígbà náà wẹ́ pé mò ń gbàdúrà mò ń gbà àwẹ̀ mò ń lọ sílé ìsìn èyí ò sọ wípé o ti di ẹni ìgbàlà ìkarùn-ún àwọn mìíràn máa ń rò wípé bí a bá jẹ́ni tó ń láàlá àlá tamátàsé a sì ń ríran à ń sọ tẹ́lẹ̀ eyi je wepe boya nigba na ati ni igbala ranti wepe farao na laala Nebuchadnezzar papa laala shoran ti aya pilatu on papa ni laala awon won yi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa tin be le orun. A dupe lowo yin loni. We pe o tun win ninu anu yin. Lati mu wa wa si yin. Lati gbo oro yin. Lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo. Ke a ba le mo bi a ti gbadura. Ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye eni kookan. A dupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo beni n fa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu olorun a nbebe wipe bi a ti wa loni ohun ti en fe ba wa so ohun ti en fe ki o ye wa ohun ti en fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi e tin ba wa soro a nbebe wipe ki eyin fun ara yin olorun emi ki o ko nkan won yi si wa le o kan aya ti o fi je wipe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je te ogba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu olorun adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni adupe lowo Olorun wipe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife Olorun ke a ba le wa ni ibi ti o nfe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu Orun rere. Loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro Olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi finifini o ri wipe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe a ti da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a n ri ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti Olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaaci robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan sosu robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun tin bo bi obaka lo se waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo somo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki apa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asi ma sure ki asi ma fi suru sure eje ti agbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki a duro nibe bi abati nba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki a koko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo Olorun e je wi pe igbagbo se pataki popo wo ese ikefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo Olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wipe nibi ti awon ti nbo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma lago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wipe ipo ti a ni ninu ijo o ni o se pataki o ni ko se ma ni ti enikokan wa ti a ni lati ma du sugbon nihi ni a so fun a wipe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo Olorun wipe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bon ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo Olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko se se lati wu awon elomiran won ba wa sinu ijo o ni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo ye mi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo okun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulumo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko se se lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe enikokan wa bi a ti wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju Olorun ohun ti Olorun wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a nso nipa re won ma nso wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawo le nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma nsogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti a nso nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa epe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sipila kan be si ni ja kan so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wo nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese ki won ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti n wole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko won ni ami niyan mo si gbagbo pe ti n ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo ja lani mo lani bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni a nso nipa re a nso nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe pe o nbe laaye wepe o je alagbara wepe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be e ni igbagbo ti a nso nipa re ati wepe ohun ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa se o kiyesi nihin o nso nipa wepe ki a farabale lati wa olorun wepe ki a ma se je eni ti nkanju awon elomiran won ki mu suru won ki le farabale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be ba si ti n pari isin awon eni ti o kokko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wipe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o sese ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni wipe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko nsare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wipe won to olorun wa won gbagbo wipe olorun be won gbagbo wipe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo ti n so nipa bi o se se pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun je ki n tun so fun kini a n pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti e jeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti e jeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul tun se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe sara ti ri iru eni keni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti Abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri enikeni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto Olorun je onife, Olorun je ologbon ati wipe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada. Ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wipe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo. Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o se pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o nfi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni an so ni pa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti ma jemu lailai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi je ki o je bi apere fun wa wipe awa papa o ye ki a ni igbagbo ninu olorun bi o ba pada si heberu ori kokanla heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se je ki a wo ti noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni noah nigbati olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni a so fun wa ni ti noah ye ki o ye o wi pe nigbati a kilo fun noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan yo kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noah rara kilo ti o ga julo asofun ani ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noah o kan oko fun igbala ile re noah di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe akan oko tabi akan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe adi olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun awe pe abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun abe si ni de eni to ni ile gbe ade eni ti o nrale ade eni ti o so wi pe lati igba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti nfi okuta ile ipele ile mo ti nfi lele lati igba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti nra irin ise ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni di won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o se se ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ese sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun moni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo se o mo wi pe gba ti a ti mo sarah a mo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wipe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun pupo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun anihin wipe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wipe bi won ti wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun meedogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wipe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mori sugbon nigba ti o wa sihin agbadura Olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyin o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wipe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan tan fi nku eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe ole ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti an so ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe idorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi o ni wipe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rin irin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wipe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni isaki sure fun jakobu ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wipe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni bayi ni bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a n dupe lowo olorun fun wipe olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wipe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo isaki sure fun jakobu ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi ati sure o sese ki a mo bi ati gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ke ari wi pe awon aisan awon ise nise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye ru eni be tele tele lese kese ti agbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o njade ni igbese aye eni kokan wi pe ise iyanu ti a nso nipa re yi lile emi esu jade ti a nso nipa re yi wiwo alaisansan ti a nso nipa re si so tele tabi lilala ti awon eniyan nso nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onijagi

Bailey ni ki ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abolowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan yin won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe ade omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe ah mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abraham ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa ni ya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon Philistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan won yi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a moju kuro ni wi pe apin okun pupa ni ya ki a moju kuro ninu wi pe a je ki Goliath ki oku ki a moju kuro nipa wi pe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wi pe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wi pe o farada agbelebo eni ti o je wi pe o se gbogbo nkan ti Olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wi pe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wi pe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀ kan. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì ń sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22. Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbà tí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn jẹ, wọ́n mu, wọ́n gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fúnni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀ ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀ àní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o so fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni o yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati genesis ori kejila genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun sodomo ati gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igbati o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si tepepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari wi pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti afẹ ki o ye wa ni wi pe bi o ti tepepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo akun won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi a ti n ka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchisedeki oba Sodomu si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchisedeki ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a n se bi ko ba tile si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju ohun ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchisedeki eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchisedeki fun are ni oba Salem e je oba alaafia ti o n se apere ti o n duro fun
omo alade alaafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun, Genesis ori ikokandilogun ese ikini, awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale loti si joko li enobode Sodomu bi loti si tiri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi ifahan Olorun fun loti ati ara ile re o je ki loti ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wi pe aya loti pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli wonyi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji wonyi sugbon won fa loti wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya loti ri ni keyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di loti lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya loti ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya loti je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o sin Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o sin Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melchizedek oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigba ti o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere o ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iran ti ara Jesu Christi ti abo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya loti ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi loti won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun won wipe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli wonyi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu loti nigbati loti jade lo ti o n so fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya loti nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon mo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin oni kini aba se si ogba ajara ini awon mo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o npe awon mo Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun oni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo Israeli ni akoko tire Johanu orike dogo ese ikeji le logo iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alai riwi fun ese won iyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko beara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa ni isinsiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi a nlo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun iru imura sile ti won ni lati mura sile a so fun iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti atoka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun Lot aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon nkan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon nkan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imora sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma nso fun awe pe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibantewolu eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si pa won jade won so fun awe pe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba naa bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awa na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wepe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu olorun o ronu isin olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora yi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji deelogun Galatia ori keji ese ikejidinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo palẹ ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansoro le ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gboseun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon kan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko kan won yin sile o ni bi abato pada
Si awon nkan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ekeji din logoji eberu orikewa ese ekeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo le a ti fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi wo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptise wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni oni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa jesu christi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o n so nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje jesu o ni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni be aba boju weyin lati ko ebi waje atunde arufin ade elese oni igbeyin wa won be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori kejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti so wipe to nje wo jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon osho ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni wepe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jacobu ori kerin ese ikerin jacobu ori kerin ese ikerin eyin panṣaga okunrin ati panṣaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati rere aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan nbo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa man so fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye mukimo aye ati ife kufe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni ati wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori kokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo we pe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon we pe eran ti aya loti lakoko e je ki a mo we pe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori pe bi ki ba se wi pe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re we pe eran ti aya loti ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani anfani igbala anfani wi pe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu we pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihirere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo ti ti oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi we pe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se
ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki atun ti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa n so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi ati ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aifeni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo olorun nitori idajo arotele

mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wi pe Paul apostle ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostle ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti o nti se awon nkan wonyi leyin ti o nti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan gboso li emi se emi ngbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya Lordi o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan Abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon fani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede Yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni toro we pe a ti wa si dipa eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajo lo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo won je fun nbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya Lordi be ni o sele seni ti o ba jafara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu pada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu pada ki a fi ja ese wa sonu bi atunse ba wa niwaju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki agba Jesu Christi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni tin so ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku gba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya Lordi yo sele si mi nje mo n gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya Lordi ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale Oluwa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe Oluwa ki a ma so fun Oluwa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya Lordi ni toto o jade kuro ni Sodomu ohun Gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi onjoro onje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o n jiya lọwọ lọwọ nisisiyi kepe Oluwa wi pe ki ọrọ tirẹ ki o ma se ri bẹ ki o gba Ọlọrun gbọ ki o jẹ ti Ọlọrun ki o jẹ ni ti a ti fi ẹjẹ Jesu wẹ ki o ni igbala tootọ ki o si jẹ ọmọ Ọlọrun tootọ ki a le kọ orukọ rẹ sinu iwe iye bi o ba jẹ ẹni ti a ti gbala ẹni ti a ti kọ orukọ rẹ sinu iwe iye.
ki o di ona otito mu sese ki o ma je ki esu tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re oni ki a tese waju oni ki a ma le pa nso oni ki a ma boju woyin oni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sese ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wi pe oni pada seyin oni baye lo oni baye re a oni pa ore mo aye lara oni gba idajo to nbo lori sodomu ongomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikokandinlogoji. Mo ni emi o ma kiyesi ona mi ki emi ki o ma fi aha mi se. Emi o fi ijanu ko ara mi ni enu nigba ti eniyan buburu ba nbe niwaju mi. Mo fi idake yadi. Mo ti le pa enu mi ma kuro le oro rere. Ibinuje mi si ru soke. Aya mi gbona ninu mi nigba ti emi nronu. Inaran nigba na ni mo fi aha mi soro. Oluwa ye ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin kiyesi iwo ti so ojo mi dabi ibu atelewo ojo ori mi si dabi asan niwaju re ni tooto olukuluku eniyan ninu ijoko rere re asan ni patapata ni tooto le aworan asan ni eniyan gbogbo rin ni tooto ni won yo ara won lenu le asan o nku oro jo o si meni ti yo ko won lo nje ni isisiyi oluwa kini mo duro de ireti mi nbe ni odo re gba mi ninu irekoja mi gbogbo ki o ma si so mi di eni egan awon eniyan buburu mo yadi emi ko ye enu mi nitori pe iwo ni o se mu owo ina re kuro le ara mi emi o se gbetan nipa ija owo re nigbati iwo ba fi ibawi kilo fun eniyan nitori ese iwo ase ewa re aparun bi kokoro aso nitooto asan ni eniyan gbogbo oluwa bu adura mi ki o si fi eti si ekun mi ki o ma se pa enu re mo si omije mi nitori alejo ile mi lodo re ati atipo bi gbogbo awon baba mi ti ri da mi si ki emi le agbara ki emi ki o to lo kuro niyin ati ki emi ki o to se alaisi orin ogoji ni diduro emi duro de oluwa o si deti si mi o si gbohun ekun mi o si mu mi goke pelu lati inu iho iparun jade wa lati inu irupe re o si fese mi ka ori apata o si fi isise mi lele o si fi orin titun si mi le enu ani orin iyin si olorun wa opo eniyan ni yo ri ti yo si beru ti yo si gbekele oluwa ibukun ni fun okunrin na ti o fi oluwa se gbekele re ti ko si ka onirera si tabi iru awon ti n ya si iha ike oluwa olorun mi opolopo ni ise iyanu ti iwo ti n se ati ero inu re si pa ti wa a ko le ka won fun ole ese ese bi emi o wi ti emi o soro won won ju ohun kika lo ebo ati ore iwo ko fe eti mi ni iwo ti se ore ebo sisun ati ore ebo ese o ni iwo ko bere nigba naa ni mo wi pe kiyesi emi de ninu apo iwe ni ni agbe kowe mi pe inu mi dun lati se ife re olorun mi ni tooto ofin re nbe ni aya mi emi ti waasu ododo ni awujo nla kiyesi emi ko pa ete mi mo oluwa iwo mo emi ko fi ododo re sin ni aya mi emi o soro otito ati igbala re emi ko si pa iseun ife re ati otito re mo kuro lodo ijo nla ni iwo ma se faanu re ti o ronu seyin kuro lodo mi oluwa ki iseun ife re ati otito re ki o ma pa mi mo nigba gbogbo nitori pe ainiye ebe ni o yi kaakiri ese mi di mo mi be ni emi ko le gbe oju oke won ju irun ori mi lo nitori na aya mi n pa mi ki o wu o oluwa lati gba mi oluwa yara lati ran mi lowo ki oju ki o ti won ki won ki o si damu po awon ti n wo okan mi lati parun ki a le won pada seyin ki a si doju ti awon ti n fe mi ni ibi ki won ki o di ofo fun ere itiju won awon ti n wi fun mi pe aha ki gbogbo awon ti n wo ki o ma yo ki inu won ki o si ma dun sipa ti re ki gbogbo awon ti o si fe igbala re ki o ma wi nigba gbogbo pe gbigbega le oluwa sugbon talaka ati alaini le emi oluwa si n se iranti mi iwo ni iranlowo mi ati olugbala mi ma se pe titi olorun mi.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikokanlelogoji. Ibukun ni fun eni ti n ro ti awon alaini. Oluwa yo gba ni igba iponju. Oluwa yo pa mo, yo si mu wa laaye. A o si bukun fun lori ile. Iwo ki yo si fi ile ife awon ota re lowo. Oluwa yo gba ni iyanju lori eni arun. Iwo te eni re gbogbo ni ibule arun re. Emi wi pe Oluwa saanu fun mi. Mu okan mi larada. Nitori ti mo ti se si o awon ota mi n so ibi si mi pe nigba wo ni ohun o ku ti oruko re yo si run bi o ba si wa wo mi ohun a ma soro etan aya re ko ese jo si ara re nigba ti o ba jade lo a ma wi gbogbo awon ti o korira mi jumo n soro kele si mi emi ni won gbimo ibi si pe ohun buburu ni o di mo sinsin ati ibi ti o dubule si ki yo dide mo ni tooto ore iyore ara mi eni ti mo gbẹkẹle eni ti nje ninu onje mi o gbe gigise re si mi ṣugbọn iwo oluwa ṣanu fun mi ki o si gbe mi dide ki mi ki o le san fun won nipa eyi ni mo mọ pe iwo ṣe oju rere si mi nitori ti awon ota mi ko yọ mi bi o ṣe ti emi ni iwo di mi mu ninu iwa titọ mi iwo si gbe mi kale niwaju re titi lai olubukun ni oluwa olorun israeli lai lai titi lai ami ami orin ikejile logoji bi agbonrin ti ma mi hele si ipado mi olorun be ni okan mi mi hele si o on gbe olorun gbe okan mi ti olorun alaye nigba wo ni emi o wa ti emi o si yoju niwaju olorun omi je emi le onje mi le osan ati le oru nigba ti won wi fun mi nigba gbogbo pe olorun reda nigba ti mo ba ranti nkan wonyi emi tu okan mi jade ninu mi emi ti ba opo ejo eniyan lo emi ba won lo si ile olorun pelu ohun ayo ohun iyin pelu opo eniyan tin po ojo mi momo e se ti ori re fi teba iwo okan mi e se ti ara re ko fi lele ninu mi iwo se ireti ni ti olorun nitori emi o sa ma yin sibe fun iranlowo oju re olorun mi ore okan mi teba ninu mi nitori na ni emi o se ranti re lati ile jordan wa ati lati harmony lati oke mi sare wa ibu omi npe ibu omi nipa hiho osisan omi re gbogbo riru omi ati bibi omi re bo mi mole ṣugbọn oluwa yoo paṣẹ iṣeun ife re nigba osan ati ni oru orin re yoo wa pẹlu mi ati adura mi si olorun emi mi emi o wi fun olorun apata mi pe e se ti iwo fi gbagbe mi e se ti emi fi rin ni igbawe nitori inilara ota ni bi eni pe ida ninu egungun mi ile egan ti awon ota mi n gan mi nigba ti won wi fun mi lojojumo pe olorun re da e se ti ori re fi teba iwo okan mi e se ti ara re ko fi lele ninu mi iwo se ireti ni ti olorun nitori emi o sa ma yin sibe eni ti se iranlowo oju mi ati olorun mi
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Olorun alaanu. Atun wa siwaju yin nisisiyi. Lati gbo oro yin. Abebe wi pe ika owo yin fun ara yin yo ko awon oro won yin si wa le okan ni oruko Jesu an be yin wi pe emi ti ma mu ni sun tabi ti ma mu ni togbe lasiko ti an ka oro olorun ti en fi ran orun han ni an bebe wi pe iru emi be e le won jade loruko Jesu e je ki oro yi bi ati n gbo bi ati n gba bi ati n dro le lori bi ati n fe lati se ki o mu iyipada otun wa si igbese aye olukuluko wa loruko Jesu adupe pe e ti gbo e la wa loju lati ri ohun ijinle ninu oro yin e pa wa sumo odo ara yin ni oruko Jesu Kristi oluwa wa e je ki a si bibeli wa si Matthew ori ketala ese ikeji dini ogoji oko le aye irugbin rere le awon omo ijoba epo si le awon eni boboro ni irugbin rere le awon omo ijoba loni an fe soro nipa omo ijoba olorun omo ijoba olorun tabi ijoba orun ikana ni awon elomiran bi a ba n so nipa omo ijoba orun tabi omo olorun ki ye won won ma n ro we pe bi a ba je eni ti a ti sami fun lati kekere bi a ba je eni ti a ti so ni oruko kristiani oruko awon onigbagbo tabi eni ti a ti ma mu lo si ile eko ojo isini lati kekere tabi omo ti a ti ka bibeli fun lati kekere tabi bi a ba wa lati awon ti a ma n pe ni agbole igbagbo to je wi pe looro kotokoto baba alago asiko gbo ajo pe a ka bibeli a ma ro pe nitori be a je omo olorun sugbon bibeli je ko ye wa eni ti se omo olorun tabi eni ti ki se omo olorun awon elomiran won ma ro wi pe omo luabi ati omo olorun wi pe ikan na ni bi abari eni to rin jeje eni to soro jeje eni to lawo eni to ma saanu awon alagbe eni ti o dabi eni pe ki nikan jeun a ma pe awon elomiran lati pin ninu awon ohun ti o ni a ma ro wi pe iru awon be won je omo olorun tabi a ma ro wi pe awon ti won lo si ilesin o seese ko je ilesin awon ti won ka bibeli tabi awon ti won ju bibeli sile ti won gbe nkan miran lowo ninu esin won tabi eni ti n gbadura eni ti n gbawe tabi eni to tile je wi pe o je osise ni awon eleya meya ijo a ma ro wi pe iru awon eniyan be wi pe won ti di omo olorun sugbon bibeli ni amona atoka lati je ke amo wi pe eni bayi ni an pe ni omo olorun tabi eni bayi ni ki se omo olorun sugbon ni bi ti mo ti ka fun o so fun a wi pe awon kan wa ti a pe ni irugbin rere awon kan wa ti a ti so di rere nipa ore ofe ti a ti so di rere nipa ewe numo eje Jesu Christi awon kan wa ti a ti yi won pada ti won ti di rere ti a ti mu nkan ti o je wi pe eda abinibi ti o je ki ahu iwa ti ko dara ti a ti mu kuro awon wonyi le a pe ni omo orun omo ijoba orun ki eko yi ki o le ye wa dara dara mo pin si ona meta ona kini omo olorun awon wo ni bibeli pe ni omo olorun ikeji omo ninu agbole igbagbo o ye ki a mo wi pe bibeli fi ye wa wi pe awon kan wa ti won je omo ninu agbole igbagbo iketa ifaraji ati ifara eni rubo awon omo olorun eni ti o ba je omo olorun ni toto ki soro mo a ma nri ni igbese aye won a ma nri igboran won a ma nri ifa eni rubo won a ma nri ijoloto won ati ifarajin ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi ori keta le ni 80 ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa n se iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be a ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be a ba nso nipa ore ofe ti nso wa di omo olorun lakoko o so fun wa wi pe ki a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo wi pe bi o ba je eni ti n ka bibeli o mo wi pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ki a so wi pe enikan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ki a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabu wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabu yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigbati orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wipe won jina sira won popo popo e je wipe bi abamu nkankan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu pe wa we pe je o je mo we pe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je we pe awon ese wonyi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi je wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon an so fun wi pe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese wonyi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja awon ejina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma je wo ese a ki fi gbogbo ipade ojuule ka fi ma je wo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma je wo ese ki lo de nitori wipe ati mu awon ese wonyi ati mu ojina si wa o wa so fun ani ese iketala oni bi baba ti se iyonu si awon omo bẹẹni oluwa n ṣe iyọnu si awọn ti o bẹru rẹ gba ti o ba gbọ ọrọ ọlọrun a mu iberu wọ inu ọkan rẹ iberu ọlọrun iberu idajọ ọlọrun bi ọlọrun ba ti n sọ fun ọ wipe ẹsẹ o ma mu ijiya wa wipe ẹsẹ ma mu idajọ wa bi o ba jẹ ẹni ti o fẹ sumọ ọlọrun o ri wipe bi ọlọrun ti n sọ fun ọ ti o n fi awọn ẹsẹ rẹ han ọ bẹẹni iberu wọnu ọkan rẹ iberu yi lo ma mu ọ lọ gbadura iberu lo ma so mu oke pe olorun wi pe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro olorun ma je ke awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to wa riri ni waju olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji yi ni o so wa di omo olorun nitori be je ki o ye o wi pe ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe oluwa oluwa ni a pe ni omo olorun kiki awon ti a ti dari ese won ji kiki awon ti a ti mu ire koja won kuro kiki awon ti o je wi pe ese otun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a pe ni omo olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa galatia ori keta Galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese n joba ninu won ti ese n joba lori won oni sugbon a fi ileri pamọ fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe bi a ba kepe oluwa we pe a o gba wala a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerindinlogbon nitori pe omo olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Christi Jesu oni bi a se n di omo olorun ni we pe gba ti a ko ese sile gba ti a ko isu sile gba ti a ko okunkun ati ise okunkun sile gba ti a ko awon ere koja wa gba ti a ko won sile gba ti a so fun olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a se fi oju igbagbo wo oke calvary bi a ko ti le ri ni oju iyara sugbon ti a mo wi pe jesu christi ku fun wa gba ti a ti ri jesu christi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu jesu christi adi omo olorun ninu johanu ori kini johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati jesu christi wa ki se fun awon ju nikan soso ni jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma ntako oro olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro olorun won ma so wi pe jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin borisha esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti a tun lo gba esin christiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisha sugbon oye ti o ye won ni wi pe nipa jesu le ati da gbogbo aye ati nigeria ati africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin jesu christi nitori ba je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ani ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ko sese fun o lati di omo olorun lai gba jesu christi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolooto ninu esin kesin ta ba wa iba se esin igbagbo iba se esin miran ohun ti olorun n be lowo won ni pe kawon sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati ohun tele jesu ni o ati ohun tele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba orun ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti jewo ise wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu jesu christi wo ninu romu ori kejo romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o sese ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o sese ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wi pe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o sese ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wi pe lesese olorun a ma mu oloka bibeli lesese emi olorun a ma lu won nikumo ese ti won da ni igbese aye won won a sa ma so pe olorun fona han mi titi a o fi to won si ona ihinrere awon wonyi ti a se amona fun lati odo emi olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wi pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Christi ni kan sosho awon won yin ni o di omo Olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese ke dogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi sodomo eyin ti gba emi sodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba biki ba se wi pe emi sodomo yi wi pe Olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin Olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa Olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a nwa ojubo Olorun a nfe ri Olorun a nfe sin Olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti Olorun ti fi oye ese ye eni ti Olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wi pe alaafia Olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbesi aye re o ri wi pe Olorun se oni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun Olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni Olorun se lori lori re wi pe nigbati a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe Oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Christi agba agbo nigba yi gan ni Olorun fun ani emi isodomo wo ese kerin dilogun emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re ni o nba emi wa jeri wi pe omo Olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina dan pe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo Olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo Olorun a o le so enikeni di omo Olorun a o ti le so ara wa paapa di omo Olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise Olorun se alufa ti o ba n so fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo Olorun lai ni awon ohun ti a n reti lowo eni ti o je omo Olorun lai ni awon ami iyipada okan iyipada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo Olorun ni o nisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo Olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si ekaadi kan o ti di omo Olorun awon elomiran won ni to ba ti sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo Olorun ki se be emi ti kara re le o nba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise mo fe bi oni ibere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo Olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si ile sin laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri wi pe o di omo Olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile sin ki o di osan bi o ba ti dele ko fija peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi Olorun emi mimo Olorun emi otito ki o so fun wi pe omo Olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe o nje elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o n jewo fun Olorun ti ko fi ohunkohun pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eda eyan daada ni mi oko mi le eyan buruku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbelepo
3: eyan daada ni mi e baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon leyan buruko awon lese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wa ninu eje jesu pelu igbagba awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se eni keni ki se ajere okan lo n so wi pe ati di omo olorun emi ti kara re le o n ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe omo olorun le awa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan tajo soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ri olowa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o e o ye mo fe di lowo die se oni gbagbo ni yin ohun paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na tori ami emi olorun lara re ami rele ami ti jesu christi ani arabirin a lo ni gbagbo lohun wa ma ro lokan e ko lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa le yin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi ati wa o se se ko je ibudo ibodo ko la wa eni ye a ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin n bo le ti wa a ni ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na a ni emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja kan lagbaja ko ni baba e a ni se mo won ni a ni omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun a ri ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo bẹẹni ki ẹyin naa si jẹ mimọ ninu iwa yin gbogbo nitori a ti kọ pe ẹ jẹ mimọ nitori ti emi jẹ mimọ ami bi a se mọ ọlọrun niyi bi a se mọ ọmọ ọlọrun o niyi o ni bi ele ti ọmọ bi ẹni ti n gbọran bi a ba ri ọmọ ọlọrun gẹrẹ ti o ti n gbọ nipa iwọṣọ nigbagbọ lo ma sọ fun ọlọrun pe ọlọrun dariji mi o bi ọmọ pe bẹẹni o wa lẹsẹ kẹsẹ lo ti se atunse igbesi aye re bi o ba je omo olorun bi o ti n gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lẹsẹ kẹsẹ lo ti n so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun yogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagun la eni to n gbo oro olorun to n se beni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaji omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa o ni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun o ni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo wepe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa loloriire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo Heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi asima na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihi bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun o wa sibe yen mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile nigba kankan ri ibi ti o je wi ko bi ati nkunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata akan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan o ohun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe oni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba nlu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to I aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to wo to ba ma se wi pe won ki be ni keni wi nbe ko si fe olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi a ba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keji we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi tan fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba nu ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo oni tani o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo oni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo daradara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro lo iru ede bayi o sese ki elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe a fe sin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba nse ohun ti o dara ti won ba so fun pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a nse ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lo yanju e iru nkan te lo mi fe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je makan ki o ma je eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se on ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara tin to wa awa si nbu ola fun won awa ki yo koko teri ba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a ngbe ni ile wa an so nipa ijo nihi nibi ti a wa we pe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa galatia ori kefa ese ikewa nje bi a tin ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa wipe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wipe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wipe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba hiwu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa asin lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun a ni down ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun ṣugbọn ki se wipe ka so wipe oluso agutan ma ti so fun wa dara o ti ti laye wa ninu oro olorun wipe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wipe ati so bayi ati ko ni bayi ko so wipe o gba iru eni be ko le je omo olorun o galatia ori kerin ese ikokan dilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we de bi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan pupo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbe ega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo a je omo lowo oluso agutan a je omo lowo eni tin dari a je omo lowo eni tin koni ni oro olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni tooto a o fi han nipa irele a o fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro olorun ninu korinti kini ori kerin lati ese ikeedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun oloko ni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun wa wi pe ah gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushin ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ah ti yi o tun ma le gba kan a oye oye won se ori awon ara galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara corinthi soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon oluko ni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara corinthi o nje baba fun awon ara galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun olohun pe a dupe wipe o je ki deeper o je ki aba bibeli pade o fun wa ni o fun ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a ti nko ni ni oro olorun ijo ti a ti joko ninu oro olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo olorun pe ki olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro olorun omo ti duro gege bi eko ihirere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se ohun ko ba je agbe ni baba bi awon ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo nfe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena be bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je shobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de ah a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya eya lo ntaja loja ni bi omo ba ti nde lati ilewe bo se n boso ilewe bo se n jeun bo se n se nkan be lo n lo ba mama loja wi pe o n fe lo ba mama iru awon be la n pe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to n da si teni pe ko de ko jeun teni pe ko de ka gbadura fun o teni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri olesho agutan ko ri olesho agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe gbu iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o n gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese iketa

0: se banuje nitori ayo oluwa only agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni olorun ti o nba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo aijolo to won ti won si fi di won ijolo to ti olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinu je won ati ipoju okan won asi ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keperi fin pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju olowa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni ati ka iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo oluwa tabi inu didun wi pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le fo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo oluwa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu Job ori ogun Job ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o seese ki ohun kan sele ni igbesi aye elese ni igbesi aye awon odaran ni igbesi aye awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni fọlọrun se ni igbesi aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbesi aye won tabi o dabi igbega ni igbesi aye won o seese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o seese ki a ri eni ti o joko si di emu abi si di oti nigba ti oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada a ri wo pe eni yi a gbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro o si nibe sugbon oti mimu amupara yi a di loju a po loju a di lokan a si di leti to je wi pe ko ni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won se wa nibe ni iru igba be o se se ki iru eniyan boboro be o se se ki agabagebe be o se se ki omo ti para be ki o ma ni ayo sugbon ayo igba die ni oni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti an so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe amo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni we pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ke a wo orin dafidi ori kokanlela adota orin dafidi ori kokanlela adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere enikeni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe oni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo siwaju olorun o ti toro idariji o ti bebe we pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu we pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan olorun eni o mu ki dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wo pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be nikan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti a dagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won yi ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wipe fi ewe hisopu for me ki se wipe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti on so gege bi apere wipe gege bi awa eniyan bi ati man ja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo lau lau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe David o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi abani dariji to to bi abani igbala to to eyi ma fun ni ni ayo je kin se apere kan fo ki awo daran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni a si iwe ofin ni a si ni waju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orilede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe ada o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohunkohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a tin da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa asimo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eni olorin david nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboruju be lo ayo yi yo ma gaju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nsan nitori igba ti ayo yi ti bere nigba ti a ti ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori wo pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni wo pe bi ababa olowa pade bi a ba ni igbala bi a ba ni idariji ese wa bi a ba koroko wa ni iwe iye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin siwaju bi atinto Jesu Christi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bisi yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti ari we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o tun fun ni lagbara o tun fun ni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti ma njo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to ma njo orun e ni oro olorun ma nse ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati ngbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo njo orun a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a ndagun la si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o tin sise bi olu be ni o fun awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wi pe oro olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu ori kedogun ese ikokanla Johanu ori kedogun ese ikokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun Jesu Kristi so wi pe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma n bere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye lorun ayo yi si ma n gboru ju be lo o ma n kun ju be lo o ma n fe ju be lo nigba ti a ba n ba olorun rin nigba ti a ba n ba olorun lo nigba ti a ba n to ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba n ka ti a ba n gbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri wi pe o n fa ayo fun eni ti o je omo olorun tooto kini a ri wi pe o n fa ayo idunnu fun omo olorun tooto je ki a wo orin dafidi lẹẹkan si ki a ri wi pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbesi aye wa isise akoko ni wi pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kọkanlelaadọta ese ikejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun wi pe nigba ti enikan bi o ba Jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristi lori ge agbelebo la koko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore olorun wi pe a nko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigbati ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won rohin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wi pe awon wonyi yipada sodo olorun wi pe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe an koruko won ninu iwe iye lorun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wepe iwo paapa oni igbala olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wepe o ngburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o ngburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won igbagbo toto iketa ni wepe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapa arin ni waju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni waju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigbati a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan ariwe pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so Kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philipi n so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amokun a si se dida ara won kini abayori si nkan wonyi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo a n wo won san a si n tu won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu naa ayo pepo si wa ni ilu naa ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wepe ise olorun o n fese mule lati owo wa ise olorun o n fese mule pelu ijo wa o ma n je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon molefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele li oju won sugbon awon pupo si ho iho nla fun ayo awon pupo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon woyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun nisinsin yi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo e ni ari la rowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo we pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma nwa ari we pe bi aba tin wa su ni gesi iwon ba ti agbenuso ati eni to nse itumo ti o ba le so fun wa iwon bayi lo ma ta si wa leti sugbon kilari ari we pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi enu mo ade ekun kokan eni apiri pe akilari ni esin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijinre ni ari pe amu nkan wonyi kuro ni ari pe awa papa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atun ki se be nikan wi pe e kaset tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra kaset be la wa papa la tun yan fanda fanda la so wi pe olede Yoruba ni mi o mo fe kaset Yoruba se eni ti bi se eni ton a ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe ari pe ise olorun o nfese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisinsin yi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wi pe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe a ni idapo a ni irepo pelu olorun wi pe a ti ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ni pekun pelu Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o nfese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma nwa si igbesi aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura se o mo awa ta ti gbadura titi ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gba ta wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti n kunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be ni olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti n daruko Jesu be lo n wo wa san be lo n wo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti kepe oruko Jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo n wo igbesi aye wa eyi ma n funni ni ayo nigba ti a ba ri wipe nisinsin yi lai logun
1: nisisin lai wu ebo nisisin lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisin lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fo te wanu ko ma fo wo sibi ti o ye ko fo si lai se iru ohun kon be baba tin kunle tan gbadura tan ke poruko jesu loruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won po ra ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke wo Johanu ori ikerin din logun ese ikerin le logun Johanu ori ikerin din logun ese ikerin le logun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere onkon lo to ni mo wi fun yin olukuluku onkon ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese keta le logun ni mo kaye wa lo si ese ikerin le logun bayi titi di sisi yi eko bere eko ti bere onkon le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n fa han ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wi pe a ko gburo re ni bi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wi pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won de ala sisa ara adi la sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi ori ikerin dini Adoje orin Dafidi okan eji efa ori ikerin dini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na lenu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa se ohun la fun wa nitori na awa n yo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun ti n da wa dura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lolorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe mo ti gbo nipa ile isin yen mo ti gbo nipa bi olorun se da dura laarin won mo ti gbo nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Philippi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu olowa niwon igba ti a ti mo wepe a wa ninu olowa niwon igba ti a ti mo wepe a ko si lodo esu mo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wepe a ti dariji wa a ti da wa sile a n gbe inu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a n yo ayo ọrun lati inu aye nisinsinyi ni gboose a o lo si ọrun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wipe a ti wa ninu olowa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wipe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati akosi ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe an so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe amu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a oke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a ori je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun olowa olorun sini agbara mi o ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bi ni bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan we pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba nse fitina wa bi a ba koju ija se wa bi o ba dabi eni wo pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wi pe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigbati won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni ise nigbati won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesiwaju lati ma wa so oruko Jesu wese ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo won banu je o won yo won so kun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kini ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah on ti ka yiri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o gbadura se o korin se o yo ni waju oluwa e ni ari wepe awon won yi se bi won tin yo ni waju oluwa ti won so fun olorun wepe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin oluwa logo bi won tin koni yin si oluwa bi won tin yo ni waju oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atun won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele ni ari pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa paapa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun atele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo ni waju oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa nyo ni gba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa bi olorun ti awon eniyan wonyi ni oni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni paul apostle ni oni o dabi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinujo ni sugbon sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele nitori pe a mu iduro onigbagbo ni bi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu oluwa ninu Heberu orikewa ese kerinlelogbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun esifi ayo gba ikolo eruyin esifi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigbati a ko won leru we pe nigbati a je won niya we pe nigbati a re won je wipe nigbati agba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wipe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari wipe won yo ni waju oluwa ni akoko ti atun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina timbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajiji le o de ba yin o se se ki idanwo tin joni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le pupo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo tin joni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro eyiri la npe be oni ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijoloto yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki esi le yo ayo pupo nigba ti aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo a ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi duke aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to njo ni tabi a ni awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba yo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji chronica keji ori ogun chronica keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to joshafati wa ese iketa joshafati siberu o se fi ara re si ati wa oluwa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bi ni yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeje ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigbati joshafati ti o ri ogun nla nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini imo ti won fun wese kokan le logun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si oluwa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin oluwa nitori ti anu re duro lai lai awon yin yo ni waju oluwa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu oluwa wo ese ikeji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin oluwa oluwa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kọlu won ba ni ari pe isegunde isegunle de isegunle de fun awa na bi a ba yo ninu oluwa bi a ba ki gbesi oluwa bi a ba ko ni iwaju oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa yo ni waju re o ye ki a ko ni waju oluwa o ye ki a re ni waju oluwa o ye ki a so fun olorun wi pe ati dite olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu iponju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo ni waju oluwa gbe ohun re soke ki o yo ni waju oluwa awon wonyi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se ko won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si oluwa nibe ni ari wo pe isegun je ti won nitori be ki pe oluwa so fun oluwa ki o yo ni waju oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo ni waju oluwa olorun igbala mi.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa tin be le orun atunde lasale yi pelu awon eruwowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eruwowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wepe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idaniloro satani e o mu won kuro loruko Jesu wepe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade an be yin wepe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu danisile e se fun wa loruko Jesu adupa epe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni mo lara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an so lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje di logun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sara se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Job ori keje le ni ogoji Job ori keje le logoji ese ikeji omo isoro wahala aisan ti Job ni sugbon lese kese ti Job fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Job so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbesi aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa di logun oni ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohun kohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisi bi ohun ti o se o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba tin daruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be nawo soke ki agbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba e si ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Christ oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere sini rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro lapa ro lese tabi o foju o si n fe riran akoko ise iyanu tire niyi nitori be bi o ba je iwo ni oni iru isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti n setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro o ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a se dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be si ni gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bẹrẹ si ni riran ayaro dede ki o ma rin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: E je ki agbadura. Baba wa ti Olorun wa. Adupe lopolopo we pe awa se waju yin nisisin yi ki abale je onje mi eti muni dagba eti funi lagbara ki abale ni agbara ati okun lati doju ija ko ese isu ati aye ati we pe ki abale ja ajasegun ni irin ajo wa si ilu orun rere bi ati wa loni a n gbadura we pe e o ko wa lati inu oro yin e o se fun wa ni okun ati agbara ore ofe ati iye ni toto ki abale gbe igbesi aye eti o je itewogba ni waju yin adupe opo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni eko wa wa ninu Kolose ori keta ese ikerin dinlogun ati ese iketa dini ogun Kolose ori keta lati ese ikerin dinlogun eje ki oro Kristi ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin le okan yin si Olowa onkohun ti eyin ba se nse le oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Olowa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gbogbo iwe epistle ti Paulu ati ti awon apostoli iyoku ni won kun fun eko ati itoni lori bi a se le gbe igbesi aye onigbagbo awon apostoli ati iranse Olorun ninu ijo ti majemu titun ni won mo we pe a gbe won dide fun ase pe awon eniyan mimo fun ifesemule ati idagbasoke eya ara Kristi awon episteli ti a se ko won yi ni won kun fun eko fun awon omo Olorun eko fun awon eniyan mimo nigbati eniyan ba ti di omo Olorun o nfe eko opolopo ni ko mo we pe bi a ba di omo Olorun we pe ani lati ma ko eko bibeli oni a se ri we pe opolopo ni ko wa ni ki wa si eko ojo aje o ye ki a mo we pe bi a ba ti di omo Olorun a se de ajogun pelu awon eniyan mimo eko se pataki fun wa eyi ni awon episteli yi ni won so fun wa we pe awon eniyan mimo won nilo eko ki se be nikan awon episteli ti a ni ti a ti fi fun wa ninu majemu titun won fi itoni fun awon ope won se atunse awon eko ti awon eniyan ti ni sugbon ti o je eko ti o lodi won si mu idaniloju wa fun awon ti okan won pororo won mu idayafo kuro won je ki a di eni ti o le mu okan le nitori be ni o sese pataki we pe ki a ma ko eko pataki awon eko ti a si nko ninu awon episteli won yi won o je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi a ti ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan Olorun ti o ba wo awon episteli won yi daradara o ri wi pe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi ohun ti awon nkan wonyi nko wa awon episteli wonyi won nko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbesi aye Christianity to to ti iwa mimo yo wa ni igbesi aye wa ki a gbe igbese aye ti o te olorun lorun eyi ni e ati ka loni ninu ese ikerin dilogun ati iketa dilogun a ma wo ohun meta pataki ikini oro olorun ninu okan oro olorun ninu okan awon elomiran won ni oro olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon fe wo oro olorun ninu okan ikeji fifi ogbon ti emi si ise fifi ogbon ti emi si ise iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re wepe won ti awon ise wa lehin ikini je

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibiki bi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

ti oju ile de oju ile o je igbese fun wa lati le mo anfani ti o wa fun ede gbogbo ke si je ke anfani ki o di mimo fun awon elegbe wa awon omo ati awon baba ati iya wa ti o je pe ede yoruba nikan ni won gbo ni Rome ori kini ni apostoli Paulu lo tin je ki o di mimo fun wa pe bi o se ti ohun ni ohun ka ara ohun si ajigbese lati je ki oro ihinrere igbala to je pe ko se mani ni fun gbogbo eniyan lati je ki o di mimo fun awon ti o gbo ede ati awon alaigbede ori kini Rome ese kerinla mo di ajigbese awon heleni ati awon alaigbede awon ologbon ati awon alaigbon to be bi o ti wa ni ipa mi mo mura tan lati waasu ihinrere fun eyin ara Rome pelu nitori emi ko ti ju ihinrere Kristi nitori agbara Olorun ni si igbala fun olukuluku eni ti o gbagbo fun ju saaju ati fun Heleni pelu awon oro meta ti mo fe ki o di mo ni wipe ikini mo di ajigbese mo fe ki gbogbo wa ki o so be e so be lekan si ikeji lati waasu ihinrere e so be iketa ni ese ikerindinlogun nitori emi ko ti ju ihinrere bi abapa meteta po o so wipe mo di ajigbese lati waasu ihinrere nitori emi ko ti ju ihinrere o je igbese fun gbogbo wa lati je ki o di mimo fun awon ti won gbo ede yoruba ti won ko si mo ju be lo lati waasu ihinrere fun wa fun won nitori wipe ibikibi ti onigbagbo ba wa eni ti a ti tun bi ki ti ju ihinrere Jesu Kristi nitori be gbogbo ohun ti o n gbo ni ipari ose yi o je igbese si wa lorun lati so fun olukuluku eniyan ti a ma ba pade yala nibi owo wa nibi ise wa nibi oja wa ninu ile wa tabi nibi kibi lati je ki o di mimo fun o wipe ohun kan wa ti o tayo esin ohun kan wa ti a n pe ni ihinrere Kristi ti o ma n pese okan ti o setan ti o si mura sile ti o ma n pese won lati le wa pelu Olorun titi lai okan ninu awon ipele igbagbo ipile ihinrere ni a fe mu enu kan ni owuro yi ese ti a fi bere ni itoka si ni orin Dafidi ori ikerin le ni ogun ese iketa ati ikerin o sese ki opolopo ninu wa tabi elomiran ti yo gbo wipe idanileko wa nihin lati je ki a mo ona ihinrere ona igbagbo toto lati jalanka to tabi lati sogo wipe awa na mo ihinrere koda

Ami ami to dara baba a dupe lowo yin fun ijolo to yin a si dupe lowo yin tori pe e ti pe awon na lati je olooto lati ni abuda yin ihuwasi yin ati awon ase yin ti a ko lona to wa kedere si okan kokan nitori na e ti mu awa lati wa tete si yin pelu owo ati ibola fun yin gege bi baba olooto ati lati se ati lati gboran si ohun gbogbo te ba dari wa si lati se nitori oju re te fi han wa gege lati je adari lati je osise ina ogba ajara a nbere oluwa pe a o ni je en to gbagbe pe wa nu aye wa lati je adari nu ijo ati lati mu ohun gbogbo se ninu oro yin bi gbogbo nigba gbogbo ni gbogbo awon aidaida ni oruko Jesu adupe lowo yin tori pe ti dawon adura wa ni oruko Jesu ni agba adura enu majemu tonton a wa sinu iwe ise awon apostle ori ogun lati ese iketadinogun 2017 ati lati miletu oranse se fesu lati pe awon alagba ijo lati pe awon alagba ijo gege bi adari gege bi olusu agutan gege bi alabojuto evangelist olukoro na o ti jade lo lati lo waasu opolopo ijo lati fi lole ibi gbogbo ti a se ti fi ijo lole oyin awon adari sibe oyin awon alagba oyin olusu agutan alabojuto lori won ki kan se pe o lowo si ki se ere ni wu lori sugbon ohun to wu lori pe lati ma ku awon adari lati ma dari won lati ma fi ona ise ranse han awon adari nisisiyi o wa fe kuro ni ha asia yi o wa pe awon alagba o pe won jo wa si re o ranse si efesu ni pato ni ori kokandini ogun 19 o ti ti se ranse lona to gbona jajan lona to si gba leso ni ilu efesu papa gbogbo awon alaigbagbo ni efesu awon to nse orisa awon aborisa o kan won gbogbon won pariwo lohun rara fun wakati meji pe diana oni olorun won so pe jabo lati oke ni ta o fi nsin ohun gbogbo ti won se ko ti emi o tesi o lati ma wa su oro na edun okan re ke se fun ijo to wa ni efesu nikan o ni edun okan o ni ifare niji fun ijo to wa lawon ibomiran olorun lo lati fi ijo lole ati lati gbe ijo dede ni Korinti ni Filipi ati ni Kolose ni Tesalonika ati ni orisirisi awon ibomiran o lo lati ibikan de ibomiran oye jije apostle weli evangelist ajinrere ati oluko ati olusu agutan ki se lati joko sibikan o lo kakere bayi to fe kuro ni efesu o fe lo si awon ibomiran o pe awon adari won ijo o fe fun won ni awon oro idagbere o si mo o ko episeli si won ni gbe ise a si nwo ohun to ba won so ohun to pin pelu won awon itoni to fun won wo ese keji odini ogun

jo ami oni te bo mi so mi o fi aye gbe leyin lati mu mi yeba awon miran nu je onilele awon miran ko je onilele onilele rara sugbon emi ko fa seyin lati so gbogbo ipin olorun fun yin ni ona miran oni pe emi ko fa seyin lati so gbogbo ipin olorun fun yin gbogbo ipin olorun gbogbo awon ohun ta jamo si lori ta si jamo si nidi gbogbo e ni mo so fun yin mi o emi o so pe eko kan wa to le oro to nso yi o ti leju fun won eleyi yo ni lori ofe eleyi yo si ni lo ifare ni jinla emi o ni le so fun nisisin yi sugba rara gbogbo e ni mo kede gbogbo e ni mo ko yin gbogbo e ni mo so fun yin mi o gba ayida ide eniken lai lati di mi lowo mi o gba aikun ojo osun enikan kan tabi alere enikan kan lati pa mi lenu mo ki mo ba so ohun to e kin so fun yin emi ko fa seyin lati so gbogbo ipinu olorun fun yin ese keji din ni ogbon mo fi eleyi sowo si yin e ki sara yin ati si gbogbo agbo aye tare funra ara re ki sara re ati ifare ni jire fun ise ranse e ki sara yin ati si gbogbo afojusun lori ipe ti oluwa ti fi fun o e ki sara yin ati si gbogbo agbo ti emi mimo fi nse alabojuto re bayi Paul koni si laro wo to mo koni si nibe mo pelu won nipa ti ara ni gbogbo igba sugbon gbodona ti pe ifara enji re iyonda ara eni re ki se fun Paul o wa fun Oluwa tori pe emi mimo o lo fi o se alakoso lori ijo Olorun nitori na o gbodo e ki sara yin ati si gbogbo agbo gbogbo agbo gbogbo agbo ti emi mimo fi nse alabojuto re ba lo se ntoju ijo lati bo ijo olorun o gbodo mo toju ijo olorun ebi o gbodo mo pa won ki o mo ni te lorun fun ebi to npa won o gbodo fi ounje to to fun won awon ounje kan wa o dara fun ara awon ounje kan wa lati fun gbogbo eya ara lokun paapa julo okan eniyan paapa julo eje to nsan ninu awon isan ara wa paapa julo opolo to ye ko da sasa paapa julo emi okan to ye ko se dara oju to e ko ran daadara o nilo orisirisi ounje ati ohun kan na bo ti nwe iwe mimo eyin alagba eyin adari ti olorun ti fi se alabojuto lori gbogbo aye awon onigbagbo e gbodo ise ranse fun won lati mo toju ijo olorun ti o ti fi eje ara re ra tori e ni nigbo ise ni ese keji le ni ogbon 32 nje nisinsin yi ara mo fi nle olorun lowo ati oro ori ofe re ti o le gbe nduro ti o si le fun ni mo ro pe gbogbo to ti gbo ohun gbogbo to ti ko latodo Paul apostle o ti wa de gongo pe o le ko nkan kan mo ko si idagbasoke mo ko si itungbero mo onirara ko ri be o mo fi le oro ori ofe re lowo o si ni lo dagbasoke o si ni lo itoni oro yi yo si gboro nje nisin ara mo fi le Olorun lowo ati oro ori ofe re ti o le gbe nduro just le fun ni ni laarin gbogbo awon ti a so di mo gbogbo igbagbodo mo ran ti oro Jesu Kristi ese 5:35 ninu ohun gbogbo mo fi ape
ere fun yin pe nipa sise ise be o ye ki e ma ran awon alailera lowo ki se pe mo n wa su nikan ohun ti mo n wa su mo n fi si ise mo ti fi han ni ona a fi si ise ki e si ma ran ti mo n sise lati toju ara mi ati lati toju an to wa laye ka mi ki se pe a o ni patabagbara lati bere ile tabi to hun ni lowo ojo sugbon mo fi eleyan gege bi apere keyin pelu ke le mo ran awon alailera lowo ke si mo ran ti oro Jesu Oluwa bi ohun fun ra re ti wi pe ati fun ni o ni ibukunju ati gbalo loni bi a ti wo ori koko iwasu wa lape ni ijolo to ninu didari pelu ife bigbona bi nkan ba ta ba kon lati nu ona ona ti Paul gba se ise ranse o je adai to je looto kilode tori ko je adai ti ko beru to ba je adai to je ojo to ngbon jini jini to mo nronu nipa pe won o se oni ibi won o po lara won o se ti bi tabi to won ni fun o ni le je looto wa mo dogbon si oro ara re wa mo ke ara re ni akebaje wa mo ronu abo ara re wa mo ronu pe won se nibi sin tin ba lo ni ateleyi o ni je looto bo nkan ba wa ta le ko latodo Paul apostle o je adai to je looto tori pe o je adai ti ko berun o je adari to je looto tori pe o ni afojusun ohun kan yi ni mo nse o mo pe igbala okan awon eniyan isodi mo awon onigbagbo o je ohun to se pataki o fojusun eleyi lona to dara o je adari to je looto tori pe o je alaiberu o je adari to je looto tori pe o ni afojusun o wi pe okan nu awon kan won iko mimi be ni mi ko ka emi mi si nkan kan bi on ti o so won fun mi irede ke mi ki o le fi ayo pare ise ranse ti mo ti gba lowo Oluwa o je adai to ni afojusun o to je adai to nso eso o je adai to nso eso wo gbogbo ti o ti se wa wa ri wi pe o ijo looto re o mu isiso wa titi de opin o tesi waju lati je looto titi de opin o si nso eso o ni mo ti pari ere je mi mo ti pa igbagbo mo nisisi ati fi ade ododo lele fun mi o ni ki se fun kike mi nikan sugbon fun awon ti o fe ifarahan re pelu o si ni ife to gbona o wi pe ele ni egberun oluko ni sugbon e o ni egberun baba o wi pe nipase inrere ati nipase ori ofe ni mo fi bi sinu Oluwa o ni ife to gbona o wi pe emi yo nawo fun yin bi mo ti fe yin to be ni eru nipa mi to sibe o wi pe emi yo nawo fun yin o ni emi o tun nara pelu se emi nikan ati Barnaba la o mo lo kaakiri laisi ati leyin ati laisi alaba kejepo ni anilo kefa peteru ari awon to mu awon iyawo won lo ati awon arabirin sugbon awa awa ti fi ara waji fun ise yi lai boju weyin o wi pe bi mo ti di omira lodo gbogbo eyan sibe mo so ara mi de eru gbogbo won irede ke mi ki o le jere pupo si sodo olugbala fun igbala fun awon ju mo dabi ju ati fun okifiri mo dabi kifiri o wi pe ati lo si ibi gbogbo a n so ara wa di eru gbogbo won ki emi ki o le jere pupo si mu won wa sinu ijoba Olorun o ni ife to gbona
ohun ta ko niyi ba ti nka un gbogbo ta si nkeko nu un gbogbo loni ada koko na ni koko wa su ni pe ijo lo to ninu didari pelu ife gbigbona koko meta la fe gbe gbeyawo nibe koko akoko awon oko mulero ti irudun pada ti igbagbo ninu kristi ko nse fun ijo kan ni ilu kan ki se ni koniomi tabi ni jerusalemu ni ibi gbogbo ni antioku ni olede awon kifiri tabi ni orilede awon ju gbogbo ijo ni ifareja awon koko akoko ifareja dari fun gbogbo ijo koko keji ohun la pe ni edun okan awon oju lo wa dari fun ilera ijo ijo to mo ijo to ti aso di mo to si mura de fun bo kristi ki se pe o kan gba ohun kan gbo o fi imiran sile sugbon ijo to gbagbo to si duro lori awon gbogbo awon eko oro olorun edun okan awon oju lo wa dari fun ilera ijo koko keta oni iya rerin soto igbe aye ta sodo tun ninu ijo tin sin olorun tokan tokan pelu igbo okan pelu igbo emi pelu igbo aye won an lepa igboran si oro olorun pelu igbo okan inu farerin ji wa pelu igbo okan inu ijosin wa pelu igbo okan inu sinsin oluwa awon aye ti a sodo tun ohun ti idari paulu to gbe dide niyi ni igba na ifarinji to ye ka ni iya soto to ye ka ni nitori pe aye wa ti sodo tun iya soto igbaye ti a sodo tun ninu ijo ti nsin olorun tokan tokan koko akoko oni ifarinji adari fun gbogbo ijo ifarinji adari fun gbogbo ijo inu koko akoko afẹ wo labẹ sori meta koko akoko afẹ wo labẹ sori meta koko akoko isori akoko awon oko mulero ti run pada ti igbagbo ninu kristi isori keji ijulo to si fihan re lekun rere laisi igbojege isori keta labẹ koko kini bibo awon eni ra pada fun yiye wa fun bibo re isori akoko labẹ koko kini ohun la pe ni awon opo mulero ti ironiku ada ati igbagbo ninu kristi ise awon aposteli ori ogun ese ogun ise 2020 ma gbagbe eleda bi iran 2020 iriran kedere to san daadara oriran lati gbe awon yedide lati tele oluwa o si n pa oju to male kedere 2020 vision o se n pa mo ise awon aposteli 2020 bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o se anfani fun yin ati lati mo ko yin ni gbangba ati lati ile de ile ni ese kokan le ni ogun o nje ti mo so fun awon Jew ati fun awon eleni pelu ti irunu kuwada sipo Olorun ati ti igbagbo sipa Jesu Kristi Oluwa wa eno iwasu rere lati odo Paul aposteli ada to je oloto ada ti ko beru ada to ni afojusun ada to so eso ko pe akiesi awon eyan to wa sibe lati mo yoro Olorun po o ko won ohun to se pataki ise pataki o so fun won nipa opo mulero ohun tawon elese gbodo se won gbodo ronu pada ko nu ese won gbodo se leyi pelu ike sara pe gbogbo ese ti won ba nda oni bi niwaju Olorun
ko si ese kekere ta le gboju fodan ko si ese baraku kan ti a o le jowo re sile o ko won ni oro olohun pelu ijo lo to eleyi ni awon opo mu lero ihinrere ironu ku adagbodo wa latodo enikeni latodo gbogbo eniyan bi iru eni be ba fe wonu ijoba olorun o ko awon oba o ko awon adari o ko awon eyan pataki o ko awon eyan lanla o ko awon kifiri o ko awon ju o ko awon okunrin o ko awon obirin o ko won pelu ife o fe ki won wonu ijoba olorun wa ona kan soso lati wonu ijoba olorun o na pe ki won ronu ku ada ojulowo ronu ku ada ti igbagbo ninu kristi igba ati ti igbagbo sipa jesu kristi oluwa awon nkan mejeje won je opo mu loro to pe jesu kristi ku o ta eje re sile a si gbodo igbagbo ninu eja ropo ati irubo ti kristi se yi ironu ku ada ati igbagbo ninu kristi ise ori ikerin din 26 ni ese ogun ise 26:20 sugbon mo ko so fun awon ti o wa ni damascus ati ni jerusalemu ati ja gbogbo ile judea ati fun awon kifiri ki won ki o ronu piwada ki won si yi pada si olorun ki won ma se ise ti o ye si ronu piwada o so wi pe ebi gbogbo koko ko ti si egbe kan ko gboju foda ko re un re ko re oro ironu kwada ti igbagbo sile ninu oluwa wa jesu kristi ise apostle ori iketa ni ese ikokandinogun ise 3 ni ese 19 nitori na eronu kwada ni peteru o n ba awon eniyan ti won tere bi aro lenu ona tebri dada se gba ilera o ya won lenu won kun fun oyaya nipa imulade okunrin kan ti o ti tomo ogoji odun ti ko si riri ise iyanu isi wa sele nipase ise rese peteru ko wa gbodo je ki won lo be lai so opo mu lero tabi ipile ise inrere opo mu lero na ki se iwosan tabi o ti a le fojuri sugbon o ironu ku ada nitori na eronu ku ada ki a se tun yi pada ki a le pa ise yin re ki akoko itura bale ti waju oluwa wa ese ikerin odun ni ogbon 26 nigba ti olorun ji jesu omo re dide o ko ran si yin lati buse fun yin nipa yiye olukuluku yin pada kuro ninu iwa buburu re wo isori keji labe koko kini o ni ijoloto si fihan re lekun rere laisi igbojege ifihan rere ti oro na ati o si gbodo je loto si fihan yi ni ekun rere laisi didawobo iya kankan ninu ifihan olorun lekun rere ijoloto si fihan re lekun rere laisi igbojege ki wo ki la npe ni ise ori ogun ese kerin o le ni ogun ise 2024 sugbon kan ninu wonyi ko mimi be ni mi ko ka emi mi si nkan rara bi ohun ti o soro fun mi erede ta fi n gbojege ati mo n ke saraju
ati mo nke saraju nipa irugba awon eniyan ati mo nke saraju nipa idojuko awon eniyan a mo nke saraju nipa irora ti won le fi fun wa irora ni okan wa irora si ara wa irora si eni ti a je ati mo nke saraju nipa agbara ti won ni lati se ninu bini ati nitori ike sara yi ta nitori imolara yi an beru fun aye ara wa asin beru fun irora ti ninu bini an beru nitori ipinu won lati luwa bole lati fawalule ati lati mu wahala tabi inera ba iru igba tabi ago ara wa tori pe ati ni imolara eleji tori la se ngbojege ejan paul apostle wi pe mo gbo bi emi mo tin jare ni gbogbo ti mo ba lo wi pe iya ati ide o nduo de mi won nduo de ni gbogbo ti o ba lo nigbati o ba ti wo ilu kan won be tin fi awon ami na pe awa wa nbi o ke sara nipa nkan ti wa ma so o ko si ke sara bo se ma do pe to lati ma so oro olohun fun wa o a gbo pe nibi to tin bo ni troasi o wasu wasu titi di oganjo oro titi di enikan to joko lori ferese to fi tagban gban subu loju orun to fi ku o wa da wasu na duro fun igba die o wa lo sodo eni o wa lo fi ebun ise iyanu o gbe eni idire mu wa laye o ke sa pe o tin peju nu wasu wa wo abajade bo se npe to nu wasu e o teso ara ti mo wasu titi de ojumo o dabi en pe wakati mefa meje mejo mewa lo fi wasu ki lo de tori pe eru ko ba o iwasi yo ki won mu wa to ba ti wa de ilu miran ibe tuntun o wa ri ami ti o n ti ri mi to ti n bo sugbon o wa wi pe nje mo kankan okan ninu won iko mi mi be ni mi ko ka emi mi irorun mi itura mi o yo ko je emi ko ka si nkankan rara bi ohun ti o sowo fun mi ki emi ki o ba le fi ayo pari ere eje mi ati ise ranse ti mo ti gba lodo Jesu Oluwa lati mo ruyin rere ori ofe Olorun tori e ni se wa so ni ese kerindin ni ogbon 26 nitori na mo pe ise eleri loni yi pe orun mi mo kuro ninu eje eniyan gbogbo ese iketa dini ogbon 27 nitori ti emi ko fa seyin lati so gbogbo ipinu olorun fun yin ohun ta gbodo se niyi paapa julo bi kristi ti pase fun wa ma ti ori ikeji dini ogbon Matthew 28 nese ogun nibe lo tin so fun wa pe ki e ma ko won lati ma kiesi ohun gbogbo mo yo kuro nu e mo fi kun e ma lati ma kiesi ohun gbogbo ohun ko ti mo te pa ni ase fun yesi kiesi emi wa pelu yin nigba gbogbo mo ronu nipa nu ni bi ni ronu nipa iwa pelu eni re emi wa pelu yin mo ronu nipa arura ronu nipa ileri re emi wa pelu yin mo se ronu iti logbogbon ti aye le fi fun o se wo na se o fe ka yo de ni igbala ni o wa mo pe kristi ku fun igbala won ko to wa pari iwasu igbala na ni asokagba pelu iro ni won so pe le na si ole na ti to ani nkan mi ta fe lo se mo se fi aye gba iti logbogbon awon yen lati po lenu mo
atlati so ohun to e ko so fun won mo se ronupa ati logbogbon won ronu nipa agbara o so wi pe gbogbo agbara olorun ati laye ohun ni afi fun mi emi wa pelu nigba ogbo titi de o fi de opin aye ami ifihan ori keji le ni ogun 22:16 ifihan 22:16 emi jesu ni orangeli mi lati jeri nkan won ifun yin ni ti awon ijo ko nse ijo kan ni gbogbo awon ijo ni o emi ni gbogbo ati iru omo dafidi ati irawo owuro ti ntan ese keta di ni ogun ati emi ati iyawo wipe ma bo ati en ti o ngbo ki o wipe ma bo ati en ti o ngbe ngbe ki o wa enikan ti o ba si fe ki o gba omi iyi na lo fe ese keji di ni ogun 18 emi jeri fun olukuluku en ti o gbo oro isotele iwe yi pe bi enikeni ba fi kun won olorun yo fi kun awon iyona ti a ko sinu iwe yi fun bi enikeni dipo ko paro na mo oro ronu kuwada oro ododo oro irapada dipo pe ko pa oro igbagbo ati ijolo oto si oluwa mo o wa lati fi ala eto tako oro olorun kun o wa lati wa fi ran awon angele kun oro olorun eto tako oro olorun bi enikeni ba fi kun oro olorun olorun yo fi kun awon iyona ti a ko sinu iwe yi ese kokandinogun 19 bi enikeni ba si mu kuro ninu oro we so tele yi ti a so tele iwe yi olorun yo si mu ipa tire kuro ninu iwe yi ati kuro ninu ilu mimo ni ati kuro ninu awon ohun ti a ko sinu iwe yi iru ohun to lewo leleyi enikeni o fe ni ero to po nla ero to po nibi ipade ti mo ba nso nipa ronuku adawun oni wa ti mo ba ntenmo atunse won oni wa ti mo ba ntenmo igbesi aye ododo ododo ti o ga to gare koja ododo awon akowe ati farisi ti mo nso lona to gba jinle won oni wa nitori na o mu ododo kuro o mu ironuku ada kuro o mu atunse kuro o mu irapada kuro o si mu iwa mimo kuro iwa mimo ti okan kuro ninu iwa asu re jesu koko wi pe bi enikeni ba se leyi olorun ke si se ojusaju enikeni olorun yo mu ipa ti e kuro ninu ohun rere to ti ko yo si mu oruko re kuro na iwe yi anilo ijolo oto si o gba awon ifihan re ni ekun rere laisi igbojege isori keta labe koko kini oni bibo awon eni irapada fun iye wa fun bibo re ninu ise awon aposeli ori ogun ese keji odi ni ogbon ise 20 ni ese 28 eke sara yin ati si gbogbo agbo ti e mo fi nse alaboyito re lati mo toju ijo olorun
lati mo toju ijo Olorun jere gbogbo aye sibe ambo ijo Olorun asin kopa inu awon ohun ti a nse awon to ba nyo e ma ba won yo awon to ba nsaye e ma nsaye igbeyawo pelu won sugbon bo ijo Olorun awon to sunku e ma ba won sunkun awon ti won si ni ibanuje e be won wo e kedun pelu won e duro pelu won ke ba won kedun sibe bo ijo Olorun boya onilo lati ko ara re ko le ni okun ti ara simyan sibe ohun lati bo ijo Olorun ohun lati ma toju ijo Olorun pelu ogbo oro na ma jemu lai lai ma jemu tuntun gbogbo awon ti ati ko gbo nkan woyi fun ikilo awa ki a le bo wa ka si le ye fun ijoba Olorun agbodo tejo lati mo bo ijo Olorun tete yo fi de Peteru kini ori karun Peteru kini ori karun ni ese ikeji e ma toju agbo Olorun ijo Olorun agbo Olorun kankan na ni e ma toju agbo Olorun Peteru kini ori karun ese ikeji fun ani onje to peye fi oro igbagbo bo won oro ori ofe re oro didara re ore re ati oro ti o mu ki won je eni iwa bi Olorun se pataki fi oro asotele bo won pe Kristi n bo wa ka si mura sile fun bibo Oluwa e ma toju agbo Olorun ti nbe laarin yin e ma boju to ki se afipa se bi enikan bi en pe won fi pa mu e se ni mo fi oyaya se mo fi gbo okan re se mo se pelu gbo okan re mo se pelu oyaya ti idunu pelu imori eni ya e ma boju to ki se afipa se bi ko se tife tife be ni ki se oro ire je ku je sugbon pelu okan ti o mura tan Jeremiah ore keta ese ke dogun inu Jeremiah 3 ni ese 15 Jeremiah 3:15 emi o si fun ni oluṣuagutan gege bi ti inu mi ti yo fi mo ati oye bo yin emi o fin ni oluṣuagutan bi Oluwa ba fi oluṣuagutan fun wa latodo Oluwa latowo Oluwa wa ati fun ise ranse si Oluwa yo bo wa pelu imo imo oro Olorun ati pelu oye pelu itumo eti o mu wa sumo olugbala itumo ifisojuse eti o dari wa si olusodi mimo itumo ati ifisi ise eti o mu ka yonda patapata fun olusagutan ati bishop okan wa awa sinu koko keji koko keji oni edun okan awon ojulowo adari fun ilera ijo ise awon apostoli ori ogun afeka ese keji dini ogbon 28 eke sara yin ati si gbogbo agbo ti emi ma fi nse alabojuto re lati ma toju ijo Olorun ti o ti fi eje ara re ra ese kokan din ni ogbon 29 nito ti emi mo pe leyin lilo mi
eko ko buburu yo wo arin yin ni aida agbose ese ogbun ati laarin eyin funra yin ni awon eniyan yo dide ti won o mo sorudi lati fa awon meyin se eyin won ese kokanle ni ogbon nitori na e ma sora ki e si ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fe omi je kilo fun olukuluku ni osan ati ni uru ese keji o le ni ogbon nje nisinsiyi ara mo fi nle Olorun lowo ati oro ori ofe re ti o le gbe yin duro ti o si le fun ni ni laarin gbogbo awon ti a so di mimo edun okan awon ojulo wa dari fun ilera ijo koko keji la fe o la be sori meta isori akoko awon osise olori ofe tin jere agbo tin be labe isegun re isori keji labe koko keji awon ikoko buburu awon koko to le awon koko buburu tin fo oju awon agbo mara sodo ara won isori keta labe koko keji awon oluso ti won ni ibanu je tinu won odun ti won kilo nipa awon ole fun agbo isori akoko labe koko keji awon osise olori ofe tin jere awon agbo Timbe labe isegun re aso fun wa inu ise awon apostle ori ogun ese keji ni ogbon 2028 edun okan paul apostle edun okan adari to to fe ka bo agbo ka dabo bo agbo ka pa agbo mo to fe ilera ati diduro dede agbo lati gbe won ga lati dabubu won o fe iduro sinsin won ati abo agbo ko le ri daju pe won duro titi oluwa yo fi de eleyi si ni ohun ti a dari to to gbodo se loni eleyi ni osise to to gbodo se loni eleyi ni ti olusu agutan to gbodo se loni o so fun wa inu timothy keji ni ese kedogun 215 se apon lati fi ara re han ni waju olorun ni eni ti o yege fi ara se apon lati fi ara re han ni waju olorun ni eni ti o yege o se ti ko ni lati tiju ti o npin oro otito bi otiye o so fun wa inu eberu ori iketala ni ese ikeje eberu 13:7 e ma ranti awon ti won je olori yin anilo eleyi agbodo ma ranti awon ti won je olori yin o le su agutan to nsese lori okan re ranti oni wasu to nfun o ni otitoro olorun to fi nbo ijo ranti o igbekele to gbodo ni inu mu lokan le adari to nwasu oro olorun fun o a ohun ti awon woli eke koko mo nse ngba tan ba fe mu ekokoro wa sinu agbo ohun akoko ni pe won ba ase
oluṣuagutan je won ba ase adari je won ba ase en to nbo wa o dabi iki ota to fe fi majele sinu onje re ohun akoko ti o se ni pe yo mo ko ni idayafo lori onje to nse ara lori to ni to ba ti gbojufo ohun to dara aten to nfun ni onje to dara yi ti o wa re eni nile to wonle wa wa la ona fun majele won nigba na won o wi pe awa osin eniyan o a ma pa osin eniyan ni to tojmo ani awon olusogutan ti won so to fun wa ani awon olusogutan ti won ti fi aye won ji ti won si nti won ti la opolopo nibi ni koja won so oro olorun fun wa ka le pa agbalata ni monu oluwa nje mo won akoko re okunrin to ni ase to ni oye eni na ti olorun ti yan ti olorun ti yan lati fun a ni imo ati oye won akoko won le na won akoko re nle won akoko mu idayafo ba won akoko mu ko mo sojo ko mo beru ko mo gbon to bege ko rin le so ohun gbogbo to e ki o so eleyo wa fun alanfani lati wa mu eko korokoro won wole wa ti eko eke won awa ko se awa ko ya ope se arikirika woli eke yi awon eyan won won le wa nu ile won si le wa ni ita lohun ohun gbogbo ti won fe se ni pe ka mu ka gbagbe olusu agutan adari alakoso ti olohun fun rara re ti gbedide lati bo wa pelu ima ti oye sugbon agbodo mo ranti awon ti won je olori yin e mo ranti awon ti won je olori yin ti won ti so oro olorun fun yin ki e mo ro pin wa aye won ki e si mo se afarawe igbagbo won ese kejo eberu 13:8 Jesu Kristi okan na ni ni ana ati ni oni ati titi lai ese kesan e ma se je ki a fi oniruru ati eko ajeji gba yin kere nitori o dara ki a mu yin ni okan le nipa ori ofe ki se nipa onje ninu eti awon ti o ti rin ninu won kuni ere ese keta dinu ogun 17 o so fun wa nibe pe e mo gbo ti awon ti nse olori yin olisu agutan o ni ase lori agbo eleyi ni anfani na eleyi ni ojise na te baba to nbe na ti we fun gbogbo olisu agutan agbo olisu agutan adari oniwasu oluko ni oro na o ni ase lori agbo lori ijo to ndari eleyi ni ojuse na ti oluwa ti fi fun olisu agutan lori agbo ko gbodo gboju fo ojuse ida nitori won ko wa ni oruko ti ko dara a o gbodo gboju ko ni ojuse yi tori pe won fe re wa nle won so won fe so won de ni le le won fe so pe won ko awon nkan ti o da nipase wa ohun ti won fe se ni pe agbalagba ni wa won fe ka gboju wa ko lodo olisu agutan wa ko lodo adari wa won fe so fun e pe eyan lo na a le so fun yin a o so die fun e sugbon opolopo lo wa ta le so fun sugbon a o so die fun yin bo se kere to bi ko se je ni temi to bi ko se je olooto to bi ko se je mimo to bi ko se se simi to gbekele to ohun gbogbo ti won fe se na ni pe lati pe ko igboju ko lara adari
ti Olorun ti fi se olori lori re ko wa le mo gbojoke se ko mo wo won ko mo teti si eko ike won o ni pe e mo gbo ti awon tin se olori yin ki esin mo teriba fun e mo teriba fun won ohun ti won o fe ka se niyi won so pe awon mo ijo ko gbodo teriba fun adari ijo ko gbodo teriba fun oluso agutan yala ni ijo adugbo ni agbajoko ekun ni orilede ni tabi alad oludasile ijo wa won o teriba fun enikankan awa tele kristi ibawu mi ko mo tele kristi tori pe kristi en to ba gbo en to ti mo yan o gbo temi en ti o ba gbo e ko gbo mi eni ken ti o ba si gbo mi ko gbo tabi ko gbo ran si ma ba mi lenu mo se teti si gbogbo awon to n pa kesi eni kuro ti an fe pa wa lenu mo ki a ma ba so ti to fun o e ma gbo ti awon tin se olori yin ki e ma teriba fun won nitori won so eso nitori okan yin won so eso nitori okan yin bi awon ti o se isiro ki won ki o le fi ayo se yi ni aisi binu je nitori eyi yo se yo je ailere fun yin awo isori keji labe koko keji ele ni awon koko buburu tin foju awon agbo ma sodo ara won ise awon apostle ri ogun afe wese kokan din ni ogbon ise 20 ese 29 nitoti emi mo pe leyin lilo mi ikoko buburu yo wa rin yin polu bo ba mo pe koko buburu yo wo arin won kilo to fi ku nbe kilo to fi fi bi bayi le kilo to duro kilo to tun fi lo si ibi to lo si tohun ni mo gbodo gboran se kristi lenu ni pe e lo si ogbo aye ki e si mo wa sun ire fun gbogbo eda bo ba mo pe awon eyan buburu won yi awon ele tan won yi won o gbiyanju lati tu agbo ka lati tu awon agutan ka ko nu agbo kilo to duro sibe kilo to tun lo sibi to n lo sohun agbodo lo ni tori njo mo ase nla na ni pe ka lo si ogbo aye tori e la se gbodo lo looto amo pe awon eyan buburu won ni ohun ti won fe se ṣùgbọ́n ẹni àwọn alákòóso ìsọ̀rí ẹkùn ẹ tẹ́tí sí wọn ẹ tẹríba fún wọn ẹni àwọn olùṣọ́ àgùntàn ní ìjọ ẹkùn yín ẹ tẹ́tí sí wọn ẹ tẹríba fún wọn ẹni àwọn olùṣọ́ àgùntàn ìjọ àdúgbò ẹni àwọn olùṣọ́ àgùntàn rígíọ́nì àti àwọn olùṣọ́ àgùntàn ìpínlẹ̀ àti orílẹ̀-èdè alákòóso àgbà ní wọn ò gbọ́dọ̀ dúró si olu ya ajo ni gbogbo igba won gbodo lo si india yo si tun pada lo loruko jesu yo won tun gbodo lo won ronu lati lo si sri lanka won ronu lati lo si singapore won ronu lati lo si malaysia won ronu bi won ti lo si indonesia won tun lo si awon bi bayi ni oruko jesu nigbati won o ba sini nipa tara emi won okan won yo wa ni pelu yin a se ani lati tesiwaju lati ma wa soro na ni bi ogbo lai wo ohun ti a wo leto nsare ka kiri si sohun to fe tu agbo kan ohun ti won fe se won o ni sase yori nitori ti mo mo pe leyin lilo mi ikoko buburu yo wo arin yin na idagbo se wese ogbon ese ogbon ati laarin eyin funra yin
ni awon eniyan yo dide ti won mo sorudi lati fa awon omo iseyin won ete won na ni ye ete won na ni ye won mo wa awon itan ti won le so won mo wa awon oro itan ti won le pa won mo wa awon ti o to won mo sorudi lati fa awon omo eyin seyin won won ni ri iwo fa lo o iwo na o ni sako lo loruko Jesu isori keta labe koko keji awon oluso ti won ni ibanu je ti won kilo nipa awon ole fun agbo awon oluso ti won ni ibanu je ti won kilo nipa awon ole fun agbo ise awon apostle ori ogun ese kokanle ni ogbon ise 2031 nitori na e ma sora ki e si ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fe omi je kilo fun olukuluku ni osan ati ni oru kilo fun olukuluku ni osan ati ni oru pelu omi je ko lo se ori ikini afe wo ese kejidi ni ogbon kolose 1 ni ese 28 eni ti awa nwa asu re ti an kilo fun olukuluku eniyan ki se pa nwa asu nikan lona to da looto ni ona to da la nwa ona to da la nwa asu sugbon agbodo so awon nkan ti o da na lawujo fun yin ata awon nkan to nsele lodi si ijo lati tu ijo kan agbodo la enu wa lati soro a o huwa gege bi eni pa mo a mo ba ba si mo ewu nipa ohun nipa ewu ohun to nsele to le se akoba fun ijo ojuse wa ni lati soro nipa re ohun ti paul apostle se ni yi eni ti awa nwa su ti a si nkilo fun olukuluku ti a se nko ninu ogbon gbogbo ki a wa ki o le mo olukuluku eniyan wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu ami ki oluwa ko mo olukuluku wa pe ni oruko Jesu koko keta bayi eleyi ni iya re soto igbe aye ti a sodo tun ninu ijo ti n sin Olorun tokan tokan iya re soto ti igbe aye ti a sodo tun ninu ijo ti n sin Olorun tokan tokan ise awon apostle ori ogun ni ese keji le ni ogbon 2032 enje nisisiyi ara mo fi n le Olorun lowo ati oro ori ofe re ti o le gbe yin duro ti o le gbe yin duro ti o si le fun yin ni ni laarin gbogbo awon ti a so di mimo koko keta la fe wo la be sori meta isori akoko fifi awon ara le oro ori ofe re lowo isori keji wiwe awon onigbagbo mo pelu oro na fun iwa bi Olorun isori keta fifaramo ko iyawo lati le ye fun ogo re aso fun wa ninu ise awon apostle ori ogun yi ese keji le ni ogbon awala be isori akoko nu koko keta fifi awon ara le oro ori ofe re lowo nje nsin ara mo fi n le Olorun lowo ati oro ori ofe re ti o le gbe nduro eleyi lo n pa wa mo ekunrere oro na lo n pa wa mo nu Oluwa Paul apostle igbogbo to ba si lo ko ki se pe o n tenumo oro ara re sugbon oro Olorun lo n tenumo iti se oro ori ofe re ise awon apostle ori ogun
ni ese keta o le ni ogbon ise 1423 nigba si won ti yan awon agbagba fun olukuluku.

ogun lati la won ni oju a ma la oju awon ara ni si oro olorun lati la won ni oju ki won ki o le yi pada ku onu okunkun si imole ati ku lowo agbara satani si olorun ki won ki o le gba idariji ese ati ogun pelu awon ti a so di mimo nipa igbagbo ninu mi inu Kristi isori keji labe koko keta oni wiwe awon onigbagbo mo pelu oro na fun iwa bi olorun efesu ori karun afeka ese ke dogbon efesu 5 ni ese 25 eyin oko e feran awon aya yin gege bi Kristi ti feran ijo ti o si fi ara re fun o fi ara re fun ijo ese kerin din ni ogbon ki ohun ki o le so di mimo ki ohun ki o le so di mimo le ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi wiwe ijo mo agbo mo wiwo onigbagbo mo wiwo awon onigbagbo mo pelu oro na ese keta odini ogbon 27 ki ohun ki o le mu wa sodo ara re ko ohun ko le mu ijo wa sodo ara re ki se si woli eke o ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ki se en to kan dide to so pe gbogbo eyan e gboju yin ko lara ijo te tin lo tele in bi bayi ni ke wo eni tuntun yi awo a o mura ijo sile fun eni keni a mura ijo sile fun okunrin kankan tabi woli eke kan to dide to wa nko iwe si gbogbo bi gbogbo awon eyan pe emi ne ma tele emi ne ma tele wa gbo on te ti igbo ri o o ni o we ijomo o we ijomo o mura ijo sile o so ijo di mo ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o ni ogo ni aini aba won tabi alebu kan tabi ru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini abuku wa je ara ijo mimo yi ni oruko Jesu wo isori keta labe koko keta o na ni fi faramo oko iyawo lati ye fun ogo re amo faramo ni a o mo gbe lodo re ki o le je pe ka le ye fun ogo re ise awon apostle ori kokanla ni ese keta le ni ogun ise 11 ni ese 23 eni ti nigbati o de ti o si ri ori ofe olorun o yo o si gba gbogbo won ni yanju pe pelu ipinu okan ni ki won ki o fi ara mo oluwa ki se ki won fara mo oniwasu o ki se ki won fara mo banaba o ki se ki won fara mo enikeni to mo awon kan ti wa nbe ko n to de awon kan ti wasu won ti se ranse ko n ko to de tori eni iridi ngba to de o ti ri ori ofe olorun fun igbala nnu aye won o ti ri ori ofe olorun nnu isodi mo o ti ri ori ofe olorun ni ona to mo to dara nu aye won ngba to wa ri ori ofe olorun aye won ko so wi pe awon eyan dada ile lati fama ara mi rara ko wi be awon eyan won ti o fe ko famo won ko gbekele won ko simi le won ko mo fi ore wa ranse si won ko fara eji fun won mo gbagbe o mo nsise lakan ni ofi ida mewa ranse si mi o won fe ko fara mo won ko gbe okan re

kuro lodo wa ko ko wa sile ko le kuro lodo Oluwa ati kuro lodo ijo to ti gbedide tori e na ni Olorun se fun o ni igbala ori ofi ati isodimo ati agbara Olorun to so ni mo won fe ko fa mo won la mo fa mo won sugbon fa mo Oluwa pelu ete okan mo gbadura pe wa wa pelu Oluwa ni gbogbo ojo aye re titi wa fi lo si ile ogo ni oruko Jesu inu we ifin ori keta ni ese iketa ifihan 3 ni ese 3 ifihan 3 o ko ni be pe nitori na ranti bi iwo ti gba ati bi iwo ti gbo ki o si pa mo ki o si ronu ku ada nje bi o ko ba sora emi o de si o bi o le iwo ki yo si mo wakati ti emi yo de si o ese kerin ni ese kerin iwo ni oruko die ni sadi ti ko fi aso won yi iri mo gbadua o ni fi aso emi ere yi iri won o si ma ba mi rin ni aso funfun nitori won ye ifin ori kokan din ni ogun ni ese keje ifin ori kokan din ni ogun ni ese keje 197 eje ki ayo ki inu wa ki o si dun gidigidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odu agutan de aya re si ti mura tan wa mura tan emi yo mura tan Oluwa ko fun o ni gbogbo oru ofe to nilo ko Oluwa ko fun o ni iwa bi Olorun ko le mura re sile fun ogo wa si mura sile ni gbogbo igba loruko Jesu ni ese kejo ifihan 198 o ni a se fi fun pe ki o wo aso igbo wewe ti o funfun gbo nitori pe aso igbo wewe ni se ododo awon eniyan mimo awa ni ijo agbo Olorun Oluwa yo se pagbo re mo ni mimo ni ododo ni mura sile fun igbo Oluwa ni oruko Jesu Oluwa yo mo ko je okan ninu awon wundi olojbon nigbati ipe bado lese kese ni waran sesha nigbati awon oku ninu Kristi ba jinde ti a si gba won soke iwo na a gba won soke pelu won loruko Jesu erede fun igbala wa erede fun isodimo wa erede fun ise sin wa erede ti a fin sare te lawon elimiran lati mu oto Oluwa wa o ni pe ni ojo okeyin yen o awa fun awa ati awon ta jiri fun Oluwa a wa loke lohun a mo yin Oluwa a si wa pelu Oluwa bo gbo ojo aye wa to gbo aye raye yo ri be ni oruko Jesu fa mo Oluwa mo gboju ko lodo Oluwa mo gbe pelu Oluwa mo gbe ninu oro re Oluwa yo fun oni ogbo to nilo nipa temi wa ye fun ogo nigba ti Oluwa ba de loruko Jesu e je ki a dide duro bayi ka ba Oluwa soro ninu adura e je ki a dide duro ba Oluwa soro ninu adura mo gbogbo ta ti ko to Oluwa lo ninu adura beri pe ka fun oni opolopo ori ofe si ninu aye re Eyin ara akoko ni lati gbadura ohun ti Oluwa ti ko wa ni gege bi adari o mu awa gege bi adari lati ko wa lati to wa lati mu adagba ki awa fun ara wa ka le mu awon elomina dagba ka le toju won gege bi adari Oluwa n reti pe ka je olooto tori e ni a se ko
nipa ijulo to awon adari pelu ife ti o gbona lo uto ise adari le o le mo bere fun awon nkan sugbon sibe oluwa nreti pe idari wa o gbodo je o gbodo kun fun ife to gbona ife fun en to pe wa sinu ise isin ife fe en to pe wa to fi eje re ruwo fun wa ati ife fun agbo e to ti fi le wa lowo eje ki a gbadura oluwa yo mu ka je olooto ranti o an be lowo riju ki oluwa re na ko je olooto gbogbo wa ni riju ti oluwa ti mu to ara re wa oluwa o ti si paya ise apostle ori ogun ifun wa o le ri lati ese eketadi ni ogun nibe o n gbogbo te ko wa na ye adari lati fi han wa ifarenji adari fun ogbo ijo bi ati n fi ara waji lati mo adari ijo olorun oye gbodo ye wa ko gbodo si oju saju nibe a gbodo mo ro nipa ara wa nikan be ni a lati mu ara wa sile kasi kiyesi ara wa ni o tun wa so pe ati si agbo pelu jija adari wa o gbodo je ifarenji fun gbogbo ijo nitori na o ti je ki oye ko ye wa awon opo mule ti ronuku ada ti igbagbo nu kristi ba se toluwa wa niyi a wole wa nipase ronuku ada ngba ta si se lala ta wa su fun awon elomiran e je ki okoye wa ele ni ibere pepe irin wa pelu olorun nipase ronuku ada la wole wa sinu igbagbo ohun ti paul apostle pe ni adari niyi pe o ye kaun na pelu ki won fi ohun gbogbo jo ohun nipa iwa asuro ni pada fun awon ina gbogbo ti won ba lo bi a tin se leyi agbodo je olooto si fihan re pelu lekunre laisi igbojege a agbodo foju sun eha eka ise kankan a agbodo foju sun igbagbo nikan tabi ibi tuntun nikan a gbodo ni afojusun si idande nikan gbogbo ofihan ohun la gbodo ni afojusun re ni ekunrere laisi igbojege o fe ka mu ohun gbogbo ta ti ko to olorun lo paul wi pe okan nu awon kan iko mimi emi ko ka aye mi si nkan kan mo kan fe ri daju pe mo de odo igba awon eyan ti an wa lode ijoba lati mo wole wa sinu lati mo wole wa sinu ijoba olorun ba ti mo wole wa a mo wole wa lati bo won a gbodo mo bo won awon eniyan won yi bibo awon enira pada fun iye wa fun bibo re ojuse wa ri ipe wa re ohun to ko wa lati se niyi awon agbo to fi le wa lowo ojuse wa lati bo won ba se n jade lo la lo jere awon elomiran lode lohun awon eyan ta ninu ile a gbodo ti won ka a gbodo mo dari won nipase apere o gbodo je adari to kun fun agbara ati emi olorun to si jolo oto ba o le se jolo oto si agbo si ba o le se je olooto to tun wa je onife lati mo pa ijo olorun mo lai laba won ko dabobo won ko se pa won mo njo n bo won nipa ongbo to e ki won o ni ki iwo pelu ko le ye fun bibo re in to gbodo je du okan wa niyi gege bi onigbagbo gege bi ose gege bi adari gege bi en ti olorun ti pe to fun ni ojuse pe ka
toju agbo olorun edun okan oju lo wa dari fun ilera ijo o gbodo je edun okan wa pe agbo yi ta ti fi le wa lowo olorun fa e lo fi le wa lowo o ni ko ke sara re ati si agbo iti olorun ti fi ti olorun ti fi o se alabojuto re to fi eje ara re ra re po npa won mo o nbo won o ntoju won o ngbe won ro o ru won soke o si nto won be lo ngbe won ro to ba je nti o se sumo o ni le gba won ni moran o ti e ni mo gba ti won sa lo edun kan gege bi adari to to ni pe ka le pa ijo to lera mo ki gbogbo ijo ka le pa won mo ko si enikeni to sonu bi enikeni ba sonu a o fe se awari re a o fe wari oluwa so fun wa pe ta ba ni 100 agutan ti kan ba saku lo awon 99 a o fi sile ikan to saku lo ila wa lo sugbon bayi wa adugbo ta wa wo ayika to wa wo orilede to wa wo ilu to wa ijo a o ti e ti to da kan inu ilu to ngbe sibe ajoko teterete a wa nse idajo awon oran ti o kan wa pelu awon eyan die to wa nibe a mo pe ka dide ka jade lo ba ti n jade lo a gbodo ri daju pa mu awon eyan won iwa ka won na ko di okan nu ara kristi ranti o mo gbagbe o awon osise olori ofe ti n jere agbo ti n be labe isegun agbodo jere won agbodo ba won soro agbodo to won agbodo gbagbo nimoran agbodo sesho lori won ki won ba sako lo bak na pelu agbodo mo kiese bi ti won lo agbodo mo kiese awon ti won tele agbodo mo kiese ti won so pa won gbagbo bayi ka si fun won ni itoni to to nipa bi to ye ki won o wa nitori pe ani awon ikoko buburu ti won fa awon esun modu ara won won wa kaakiri ni awon oluko eki awon wole ti je pe ikun won ni olorun won owo ni won wa ala ni won mo nso won ka won ti oro jesu apa kan won wa nso nipa ala ati iran ati aso tele won bo ti mo pe awon koko won yi won wa nbe won fe foju agbo mora won fe ki agbo ko wa sodo won ke lo e ka se o ye ka la oju wa ka mo to nsele ni ayika agbodo ma awon agbo na ni ikokan ohun ti o mo ka je olusop tan riri ni yi awon eyan mo awon eyan yo mo pe mo mo agutan mi awon agutan mi mo mi mo le lo ba oni akoko isoro na ko wahala yo si gba ni moran yo yo mi ko nu isoro ti mo wa igba ti oye ba ye wa pe awon akoko won won wa kaakire igba na la o dide igba na la o dari ijo la o si ma dari awon mo ijo lo si orisun iye agbodo je adari to monadoko nitori awon ole ti an wa ni ilohun gege bi oluso agutan ani adari agbodo ri daju pe nigba ti ole ba fe wole won lati wa mu won agbodo kilo fun ka si dabo won ka di ole na lowo ka kilo fun awon eyan ri daju pe pelu ori ofe olorun won o pa won mo lope on gbogbo a le mu won lo sodo oluwa lai laba won ba ti se le je karanti pe gege bi adari adari to je olooto agbodo je alagbanu oluwa ka si kun fun ife ka to le se leyi agbodo ni igbe aye re to ya re soto igbe aye re soto ti asodo tun paul apostle pe eni lati ranti pe fun odun meta won osu mefa ni mo fin kilo fun
ti mo si je ke mo pe leyin tin ba lo tan awon koko buburu yo wole wa nitori na e gbodo la oju yin tori pe eleyin ni agbo olorun e ti o fi eje ara re ra o si ti wa fi ose alabuju to lori ijo re a gbodo mo fi awon ara le oro ori ofe re lowo eleyin ni ona na eleyin ni asiri na ka fun won le oro olorun lowo ki se si ala tabi iran won tabi awon asan tele ti won ti gbon tabi ki won ma lo si bi sohun rara o fi won le oro ori ofe olorun lowo paul apostle oyeye nipa n to luwa pe lati se o na lati la oju awon afoju a lati yi won pada ko nu agba satani si olorun a lati atlati mu ajade kuro nnu okokun sinu imole nipa igbagbo ninu kristi to nbe ninu mi bakan ewe pelu agbodo we awon onigbagbo mo pelu oro na fun iwa bi olorun oro na lo nwe wa mo oro na lo so wa di funfun oro na lo mu ko je pe ngba ta ba ka oro yi ta se lojojumo oro na yo si wa loju yo je ki amo to e ka ko sile yo je ki amo to e ki a se yo je ki amo awon ti a o gbodo fa igba lati wole wa a gbodo mo we awon onigbagbo mo a gbodo mo pa omo nu wa bi olorun eleyin ni o mu kan mo je mimo lojojumo bi a tin dari won nipa sadura sori mo won o mo mo se won o le mo pa iri na mo gbogbo awon iri ta won kristian ti gba won o le pa mo se igbala ni se isodi mo ni se agbara fun ise isin ni iriri yowu ti oluwa ti dari won se a fe ri daju ko pa iriri na mo won si n dagba ninu re won si n lagbara sinu re won si n je eni iwa bi olorun si lojojumo oro olorun yi be ni a so fun wa pe o n wewa mo nipase oro na lati mu wa ye gege bi ijo ti a we mo lai ni abawon wa sodo ara re eleyi ni ite ti a fi fun wa ni oro na ite ti ona fi n wewa mo ta se n we awon eyan mo pelu fun awa lati laja a gbodo fa mo oko iyawo lati le ye fun ogun re igba kan yo de ba tin jade ba tin tesiwaju ni rin ajo wa a mo gba ti yo sele sugbon tolorun be lowo wa na ni pe ohun to ti gbodi mu sinsin ohun to ti ni iri e pa mo fun ara re gbogbo awon iri to ti gba ngba to ti wole wa ri po n dagba nu e ko si mo mo awon iri dagba ko ri po n dagba si o si n se so si lojojumo leyin eye wa wa fa mo oluwa ise isin ati ise irise to n se wa fi le oluwa lowo wa si mo be lowo oluwa pe oluwa wo gbogbo ti mo n se oluwa ye wo si ona kan wa ti mo ti se lona to lodi ranti o ko ma dari won si awon adari wa awon adari ti won sese lori wa o gbodo je olo ti olori kankan ka ma fe lati lo ni ona ti wa oluwa ma to de eje ka fa mo oluwa eje oluwa wa ngba to wa nu aye o so nipa ti wa ba ise ti mo nse mi ko mo nse baba lo nse tori e ni agbodo mo ran ti pe kristi oko iyawo ohun en to nse ise na nu wa ohun na ni en to nse ise na eje ka sinmi le eje ka gbekele oni yo mu alaja eje ka gbadura papo bayi baba wa to nbe ni orun a dupe fun oro ori ofe te fi fun ayi sibe e so fun wa pe a nbe lowo riju ki oluwa ina ko je olooto to le le se nba so nipa adari to je olooto to ni ife to gbona ba ti en se lala ta n sise esin ta n lo si isohun a gbadura pe gbogbo ise esin ta ba se yoo je pelu ife to gbona loruko jesu pe oluwa bi a ti n ba irin bi a ti n sin agbo bi a ti n dari won lo lati lo mu awon elomiran sinu ijọba olorun a se gbogbo
gẹ́gẹ́ bí ẹ ti fún wa láti ṣe lórúkọ Jésù. A gbàdúrà pé a ò ní gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀kọ́ tuntun tàbí ẹni tuntun kan èyí tó wá sọ́nà wa, ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ náà tẹ fún wa, òun náà láàfin ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ ìfún wọn, ọ̀rọ̀ ìwà bí Ọlọ́run á fi fún wọn, àwa náà a ó sì yẹ pẹ̀lú agbo lórúkọ Jésù. Bàbá dúpẹ́ lẹ fún bàbá wa nú Olúwa, èyí tẹ́ ẹ ti lò fún wa láti kọ́ ní ọ̀rọ̀ yìí. A gbàdúrà pé fún Olúkan sí, a gbàdúrà pé fún ní agbára sí, a gbàdúrà pé ìfàmì oríyàn tó pọ̀ ẹ fi fún ọ sí, ẹ ó sì fún ọ ní agbára sí láti máa ṣe àṣeyọrí. Gbé ìgbà tá bá ti wá papọ̀ báyìí, a ó lè mọ gbádùn mọ́nà tó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wáyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ torí pé ẹ ti dáhùn àdúrà wa. Ní orúkọ Jésù tó ní agbára ni a gba àdúrà.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, a wá síwájú yín nísinsìnyí. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀.
1: Bí ẹ̀sìn ti ń bá wa sọ̀rọ̀, à ń bẹ̀bẹ̀ wípé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tòótọ́, a ó tẹ̀síwájú láti ṣe ohun tí ẹ ń bá wa sọ. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A ti lo àkókò púpọ̀ ní ìgbà tí a ń dáhùn ìbéèrè lórí wíwa inú ìwé mímọ́ ti òní. Nítorí bẹ́ẹ̀, àkókò kúkúrú ni ó wà níwájú wa. Ní àkókò kúkúrú tí ó wà níwájú wa yìí, ni a ó fi máa sọ̀rọ̀ lórí jíjọ̀wọ́ ara ẹni fún ìfẹ́ Ọlọ́run. Jíjọ̀wọ́ ara ẹni fún ìfẹ́ Ọlọ́run. Àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́, Bíbélì pè wá ní ọmọ Ọlọ́run. Láti ìgbà tí a ti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ó jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. Ó sì jẹ́ ẹni tí kìí fẹ́ gba ìfẹ́ Ọlọ́run tàbí ìlànà Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ìṣípayá tí Ọlọ́run ti fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ẹlẹ́ṣẹ̀ kìí fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò tọ́ ní ọ̀nà tóóró tí ó lọ sí ọ̀run. Ènìyàn tí ó jẹ́ ẹ̀dá lásán-làsàn, tí kò tí ì gba oore Ọlọ́run sí ìgbésí ayé rẹ̀, tí kò tí ì ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó máa ń jẹ́ ẹni tí ń rìn ní ọ̀nà ti ara rẹ̀. Kò sí lè tẹríba fún ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìṣàkóso ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀. Èyí ni Bíbélì ṣe jẹ́ kí ó yé wa wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́ ọlọ̀tẹ̀ níwájú Olúwa. Bí kìí bá ṣe wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ronúpìwàdà, ó sì gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì tí ó kú fún wa lórí igi àgbélébùú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè di ọmọ Ọlọ́run. Bí a bá ń sọ wípé kí a ronúpìwàdà, èyí jẹ́ wípé kí a wá síwájú Olúwa, kí a jọ̀wọ́ ara wa sí ìfẹ́ Ọlọ́run, kí a sì fi ara wa lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ àgbélébùú wípé ohunkóhun tó bá wí fún wa láti ìsinsìnyí lọ ni a ó máa ṣe. Gbà tí a bá ti ní àǹfààní yìí wípé a di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, a di ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ọlọ́run, a wá sínú agboolé ìgbàgbọ́ àti di ẹbí Ọlọ́run, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni a ó rí wípé ìfẹ́ láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó wà nínú wa. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ohunkóhun tí í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ohunkóhun tí a mọ̀ wípé Ọlọ́run gbà láàyè ní ìgbésí ayé wa, a ó jọ̀wọ́ ara wa fún láìkùn. Ìjọ̀wọ́ ara ẹni yìí àti ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, èyí ni àmì tí a fi ń dá ọmọ Ọlọ́run mọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìdàkejì, a rí wípé àìgbọ́ràn àti ìṣọ̀tẹ̀ ni a fi ń dá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti àwọn ọ̀tá Ọlọ́run ni a fi ń dá wọn mọ̀. A ó sọ nípa ìkókó méjì nínú ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ lónìí yìí. Ìkíní, ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ìkejì, ìpè sí ìgbọràn àti ìjọ̀wọ́ ara ẹni. Jẹ́ kí a wo ìwé òwe láti orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Nítorí tí èmi pè, tí ẹ̀yin sì kọ̀, tí èmi na ọwọ́ mi, tí ẹnìkan kò sì ká sí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti ṣá gbogbo ìgbìmọ̀ mi tì, ẹ̀yin kò sì fẹ́ ìbáwí mi. Èmi pẹ̀lú ó rẹ́rìn ìdààmú yín, èmi ó ṣe ẹ̀fẹ̀. Nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé, jẹ́ kí a dúró níhìn-ín. Ó jẹ́ ohun tí ó kọni lóminú àti ohun tó bani nínú jẹ́ wípé nígbà tí Ọlọ́run pe àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, wọ́n kọ etí ikún sí ìpè Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé wọn ò gbọ́, wọn ò gbà, wọn ò fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ní orílẹ̀-èdè wa, bí ẹni tí ó juni lọ, bí ó bá ń pe ni, ó jẹ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àti ọ̀wọ̀ fún ẹni tí ọ̀wọ̀ yẹ nígbà tí a bá dá a lóhùn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì ti mọ̀, bí ọba ní Ísíráẹ̀lì bí ó bá ń pe ẹnikẹ́ni. oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wo pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wo pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wo pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamo ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta di logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o nba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a npe ni asako eredi ti a fi npe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo ni bi ti enikan ki gbe o lo ngbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni a npe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeyinda wi pe nigba ti ohun pe won se abe akoso se abe oro ohun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti ndagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti npete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wepe ati sako ni igba popo bi o ti le je wepe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wepe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo israeli awon israeli won shote si olowa bi o ti le je wepe o ti se won lore bi o ti le je wepe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti o kun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti nrigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti nfi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati aigboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yogbeyi iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun shugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun shugbon won ko gbo Beni, won ko te eti sile. Won si rin ni imo ati agidi okan buburu won. Won si ko eyin won ki ki se oju won si mi. Nihi ni a ri ti Olorun pe awon omo Israeli lejo. Ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran. Olorun so wi pe oun ti pase fun won. O ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je pe won ko gboran bi o ti le je pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko teti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aba nso nipa ti awon mo Israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi aba je alai gboran bi aba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo Israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin de ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini aadorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won e ni olorun tun so nipa ti awon mo Israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihin rere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a ofi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a n rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lolorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse aigboran si olorun awa ti a ba nse be ti an se egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran no ma fi sun awon ni waso wa loni won so wi pe ah awon ni waso wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi son gbogbo ti o se ni o fi son gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a o nife wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun dara dara e ti oluso agutan so fun nko e ti emi olorun fun ara re ti o so fun nko gba ti o nka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wi pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki e kuro ni gbese aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan won yi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi sori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa wi pe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se wi pe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife ninu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re. Ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati kokan din logbon. Ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti ase di ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji lakoko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi ero wo le lori gbogbo elese ti nse aisimi ti nse laala ti nsise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le igba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ani idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti iba

se awa ti awa lati ile Yoruba a mo we pe bi ijaba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagba ju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re o ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ti an gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin ikunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbe ebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri we pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa tin be lorun ko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won yin da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti n ko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si n pe wa loni lekan si wi pe ki a teriba. Ki a gboran. Ye ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. Eyi ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran. Ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin iketa dila dota, enye ni yangubo, e shakwe, e fi wan yo hoi hoi shegun si o loron, nitori oluwa gao golieru, oni obanla lori ili aye gubo, oni yo shia anwe ni alabe wa, ati anwurile de ni ateleze wa, oni yo nyan ile ni wafunwa, ola Jacobu eni ti ofe, oloron goke lo ti onti ariwo, oluwa ti onti roipe. Ekorin yin si Olorun, ekorin yin si Oba wa, ekorin yin. Nitori Olorun li Oba gugu aye, e fi oye korin yin. Olorun joba awon keferi, Olorun joko lori ite iwa mimo re. Awon alade, awon eniyan ko ara won jo. Ani awon eniyan Olorun Abrahamu, nitori asa aye ti Olorun ni. Oun li agbe leke jojo. Orin keji dinla adota. Eni nla ni Oluwa. Ti a yin pupo pupo, ni ilu Olorun wa, yoke wa mimo re. Ti dara ni po itedo, ayo gbogbo aye, yoke si oni. Ni hariwa ilu Oba nla, amo Olorun le abo ninu afin re. Sa wo, awon oba pejopo, won jumo nkoja lo. Won ri, pe le enu ya won, ayo won lenu, won yara lo. Eru ba won nibe, ati irora bi obirin tin ro bi. Iwo fi efufu ila Orun fo oko tashishi, pe awa ti gbo. Pe ni awari ni ilu Oluwa awon omo ogun ni ilu Olorun wa Olorun yo gbe kale laila awa ti n roti iseun ife re Olorun le arin temple re Olorun gege bi oruko re pe ni eyin re de opin aye owo otun re kun fun ododo ti oke si oni ki o yo kinu awon omo birin Juda ki o dun nitori idajo re rin si oni kiri ki o si yi ka ka ile iso re kiyesi odi re kiyesi afin re won ni ki eyin le ma wi fun iran atele yin nitori Olorun yi Olorun wa ni lai ati lai lai oni yo ma sha mona wa titi iku.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin kokandinla adota egbo eyi gbogbo eniyan e fi eti si gbogbo eyin araye ati awon omo eyin ati awon eni ola awon oloro ati awon talaka pelu enu mi yo soro ogbon ati isaro aya mi yo je oye emi o de ti mi sile si owe emi o si oro ikoko mi sile loju okun duro e se ti emi o fi beru ni ojo ibe nigbati ese awon ajinilese mi yi mi ka awon ti o gbekele oro won ti won si nse ileri bi opolopo oro won ko si enikan bi o ti wu ki o se ti o le rara kunrin re Beni ko le san owo irapada fun Olorun nitori re nitori irapada okan won iye biye ni o si dekun lai lai ni pe ki o fi ma wa lai lai ki o ma se ri isa oku nitori o n ri pe awon ologbon ku beni asiwere ati eranko eniyan n segbe won si n fi oro won sile fun elomiran iro inu won ni ki ile won ki o pe titi lai ati ibujoko won lati ran diran won n so ile won ni oruko ara won sugbon eniyan ti o wa ninu ola ko duro pe o dabi eranko ti o segbe ipa ona won yi ni igbekele won oro won si to loju awon omo won bi agutan le ante won si isa oku iku yo jeun lara won eni diduro shinshin ni yo joba won le owuro ewa won yo si re kuro isa oku si ni bugbe won sugbon olorun ni yo ra okan mi lowo isa oku nitori pe ohun o gba mi iwo ma se beru nitori enikan di oloro nitori iyin ile re npo si nitori pe igba ti o ba ku ki yo ko nkan lo ogo re ki yo sokale to leyin lo nigba ti o wa laaye bi o tile nsure fun okan ara re ti awon eniyan yin o nigba ti won se rere fun ara re okan yo lo si odo iran awon baba re won ki yo ri imole lai lai okunrin ti o wa ninu ola ti ko moye o dabi eranko ti o segbe orin adota olorun olodumare ani oluwa ni o ti soro o si pe aye lati ila orun wa titi o fi de iwo re lati si oni wa pipe ewa olorun ti tan imole olorun wa nbo ki o si dake iná yóò máa jó níwájú rẹ̀, ẹ̀fúùfù líle yóò sì máa jà yí káàkiri, yóò sì kọ sí àwọn ọ̀run láti òkè wá àti sí ayé tí ó lè máa ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀. Kó àwọn ènìyàn mímọ́ mi jọpọ̀ sí ọ̀dọ̀ mi, àwọn tí ó fi ẹbọ bá mi dámájẹ̀mú, àwọn ọ̀run yóò sì sọ̀rọ̀ òdodo rẹ̀ nítorí Ọlọ́run tìkára rẹ̀ lè onídàájọ́. Ẹ gbọ́, ẹ̀yin ènìyàn mi, èmi ó sì sọ̀rọ̀, Ìsírẹ́lì, èmi ó sì jẹ́rìí sí ọ, èmi lé Ọlọ́run àní Ọlọ́run rẹ, èmi kì yóò bá ọ wí nítorí ẹbọ rẹ, ọrẹ ẹbọ sísun rẹ wà níwájú mi nígbà gbogbo, èmi kì yóò mú akọ màlúù láti ilé rẹ jáde tàbí òbúkọ nínú agbo ẹran rẹ, nítorí gbogbo ẹran igbó ni ti èmi àti ẹrankẹran lórí ẹgbẹ̀rún òkè, èmi mọ gbogbo ẹyẹ àwọn òkè ńlá àti ẹranko ìgbẹ́ ni ti èmi, bí ebi ń pa mí, èmi kì yóò sọ fún ọ, nítorí pé ayé ni ti èmi àti ẹ̀kún inú rẹ, èmi ò jẹ ẹran màlúù tàbí èmi a máa mu ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ bí, rú ẹbọ ọpẹ́ sí Ọlọ́run, kí o sì san ẹ̀jẹ̀ rẹ fún ọ̀gá ògo, kí o sì ké pè mí ní ọjọ́ ìpọ́njú, èmi ó gbà ọ́, ìwọ ó sì máa yìn mí lógo. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wí fún ènìyàn búburú pé, kí ni ìwọ ní fi ṣe láti máa sọ̀rọ̀ ìlànà mi, tàbí tí ìwọ fi mú májẹ̀mú mi lé ẹnu rẹ? Wò ó, ìwọ sàkúrí rẹ pọ̀, ìwọ sì ti ṣá ọ̀rọ̀ mi tìlẹ́yìn rẹ. Nígbà tí ìwọ rí olè, nígbà náà ni ìwọ bá a mọ̀ ọ́ pọ̀, ìwọ sì bá àwọn àgbèrè ṣe àjọpín, ìwọ fi ẹnu rẹ fún búburú àti ahọ́n rẹ ń pète ẹ̀tàn, ìwọ jókòó, ìwọ sì sọ̀rọ̀ sí arákùnrin rẹ, ìwọ ń ba orúkọ ọmọ ìyá rẹ jẹ́, nǹkan wọ̀nyí ni ìwọ ṣe, èmi sì dákẹ́, ìwọ ṣe bí èmi tilẹ̀ dàbí irú ìwọ tìkára rẹ, èmi ó bá ọ wí, èmi ó sì kà wọ́n ní ẹsẹsẹ ní ojú rẹ, ǹjẹ́ ru èyí, ẹyin tí ó gbàgbé Ọlọ́run, kí èmi kí ó má bàa fàyín ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ tí kò sí olùgbàlà, ẹnikẹ́ni tí ó bá rú ẹbọ ìyìn, ó yìn mí lógo, àti ẹni tí ó bá mú ọ̀nà ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọ́ ni èmi ó fi ìgbà lọ Ọlọ́run hàn fún.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín láti mọ̀ yín nípasẹ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ bí a ti wá lónìí wípé gbogbo ohun tó ṣí jibọ̀ wá tí kò jẹ́ kí a mọ ẹ̀yin Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa, ẹ ká àwọn ìbòjú wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a rí Jésù, kí a sì rí yín. Ẹ jẹ́ kí a lè tẹ̀lé ọ̀nà iyì yìí títí dé òpin. Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí ó jẹ́ ìrànwọ́ fún wa láti lè jẹ́ tiyín títí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú Timothy kejì, orí kẹta, láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ẹ̀wò yóò dé, nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ara wọn, olùfẹ́ owó, afúnnu, agbéraga, asọ̀rọ̀ búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìlọ́pẹ́, aláìmọ́, aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlèdáríjini, abanijẹ́, aláìlè kó ara wọn ní ìjánu, ohun rorò, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere, oníkùpani, alágídí, ọlọ́kàn gíga, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Àwọn tí wọ́n ní àfarawé ìwà bí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí wọ́n sẹ́ agbára rẹ̀, yẹra kúrò lọ́dọ̀ àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú, nítorí nínú irú èyí li àwọn tí ń rákò wọ inú ilé, tí wọ́n sì ń di àwọn obìnrin aláìlọ́gbọ́n, tí a di ẹ̀ṣẹ̀rù ní ìgbẹ̀sìn, tí a sì ń fi onírúurú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ fà kiri. Wọ́n ń fi ìgbà gbogbo kẹ́kọ̀ọ́, wọn kò sì lè dé ojú ìmọ̀ òtítọ́. Bí o bá wo àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run tí a kà wọ̀nyí, tí o sì wo ohun tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí, ó rí i dájú wípé ó sọ nípa ìgbésí ayé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aládùúgbò wa, àwọn ará àti ọ̀rẹ́ tí wọ́n wà lónìí. Mo ń sọ̀rọ̀ lónìí nípa ìwà àìlófin tí ìgbà ìsinsìnyí, ìwà aláìlófin ti igba isisi yi. Bi oba wo awon ese Olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti awa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi waka ni iwa alailofin iwa aiwa bi Olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o ngbe layika awa gege bi ijo Olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose o jina si awa ti awa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori iba se omode tabi agba omo ileiwe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidi jagan iwa ife ara eni tabi ojukokoro onlokun aye lode oni nitori eyi ni Paulo ti a topasere lati emi Olorun ni o se nkan wo si Timothy ti o nso fun wi pe ni igba ikehin ojo eyi je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wi pe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin Olorun bi abasi riru awon eniyan be be ni idajo Olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin Olorun ekeji ibinu tabi idajo Olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin Olorun bi abawo awon onidajo ori iketa delogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraimu oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluko eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin Olorun mo ka ese ikini fun ki o le ye wi pe eni ti a soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin Olorun majemo Olorun ilana Olorun ati ase Olorun to ye ki won ki o tele ni ati akoko Mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo Olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re sofa si owo awon ti o wa ninu aye ti o sin tele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wipe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju Olowa omo Israeli ti Olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin àwọn ọmọ Israeli ti a ti gbé àwọn olórí àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi dìde nípasẹ̀ wọn àwọn ọmọ Israeli ti a ti kọ́ nípa ti ìsìn ti àgọ́ ti a ti sọ fún irú ohun tí ó yẹ láti ṣe ohun ti o ye lati je igbese aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti agbele won lowo ikini so wi pe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eleda wa ikeji so fun wi pe won ko gbodo fori bale fun ko yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa be na lo nso nipa ti olorun wi pe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wi pe won lati ya ojo oluwa simimo lati ran ti re lati si ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugun o se ni laanu wi pe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin ari okunrin yi okan ninu omo israeli ninu eya ti ephraim ti o ko ile orisa ti o si wo aso ti o le fesin orisa yi ti o tun pe omo re oun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alofa fun rirobo si orisa awa tun wa so fun ni ese kefa pe ni ojo won ni oba kan ko si ni israeli nitori be olukuluku eniyan se eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisin yi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o da bi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o ji alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni a so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibe sibe bi a ti le ni awon alofa sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le koni sibe sibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbese aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a se wo lati ese ikerinlelogbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi o bi ise won atijo nitoto eyi so nipa awon omo israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu gege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu gege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o so we pe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro we pe a le so yi kan na fun opolopo to je we pe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro we pe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wipe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbese aye ododo wipe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wipe titi di oni bi o tile je pe won lo si ile isin titi di oni bi o tile je wipe alofa n se wahala lori won titi di oni bi o tile je wipe ni idapo oju ile a ma nko won ni oro olorun titi di oni bi o tile je pe won ka ara won si omo ijo titi di oni bi o tile je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wi pe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ki a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro wipe enikan se sise niyin sise lohun alati ri mi nibe o ni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu wipe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si lesi won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle kun orisa eyi ni an so pe titi di oni yi won se gege bi se won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani dese atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o sese ki emi olorun ki o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re wo pe ami yi pada ami igbala ami wo pe o ti ba jesu pade ami wo pe o je ti olorun ami wo pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orile de won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma ngbadura o dabi eni pa ma kepe olowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na nse titi di oni yi se amo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon nkan won yi ko kuro lowo won o si so we pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki a wo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so nihiyi ni pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ife okunrin ati obinrin bara eni je sugbon nigba ti ihinre jesu kristi wa si aarin ilu yi ni awon kookan ni won be si ronu powada ni won be si ni tun ba ti won kunle ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o buru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon o fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbesi aye igba naa eyi ni paul apostoli lo n ko won lese lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni we pe iwa atijo ton wole ton won lo ni igba ti Paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu sugbon iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi aba je olooto si olorun awa ti a so wi pe ati di eni igbala awa ti a so wi pe ati dariji wa awa ti a so wi pe ati fi eje Jesu Kristi ti o se yebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe ati koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo Kristi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale wi pe agbere wa laarin yin iha se wi pe awon eniyan won yi ko mo wi pe o lodi o si je ese o je ohun ti yo fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wi pe lati genesis ni a tin kilo ni awon alore awon woli ni won tin ke gbajari ti won so fun awon eniyan won yi o pe agbere je ohun eri ohun to doti ni waju olorun o si je ese ti o ma nfa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wi pe agbere tabi panshaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se ru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwaasu tabi o ka isaiah tabi o ka jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati matthew de marco de luke de johannu de se awon aposteli de rome ati de corinth ati titi de iwe ifihan ni olorun ti n ke wa nilo to n temo wa leti pe iwa agbere ati panshaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni sugbon bi o tile je pe a so fun won a waasu fun won a ko fidi won leti a si fun won ni oniwaasu ti o gaju laarin won ni akoko naa sibe sibe a royin re kale wi pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko tile gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwena mo ati ase pe nje won bebe we pe ki adariji won wo se ikeji eyin sin fe soke eyin kokoko kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan wonyi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailolorun iwa eni ti ko ni imole eyin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun ki ni idajo ti o wa lori iru iwa bee e je ki a wo orin dafidi ori keje lati ese kokanla olorun ni onidajo ododo olorun si n binu si elese si eniyan buburu lojojumo ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti ma n tele o nibi kibi ti o ba wa ba lo we ni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibi kibi ibinu olorun tele awon ti won dese o so wi pe olorun si n binu bi a ba so pe olorun binu je ki o yi o gba ti olorun binu ni o le adamu ati efa jade ibinu olorun niyen gba ti olorun binu ni kiko omi ni o wa lati ko awon ti o wa ni aye ni igba naa ni o ko won lo bi a ba so wi pe olorun binu gba to binu ni o so fun awon omo israeli we pe gbogbo awon wonyi ti o ti ri ile kenani sugbon ti won fi okan igbagbo okan imore han ti won si da ifoya si okan won eniyan na ki o si enikan sosho ninu won ti o le wo ile ileri bi ba so we pe olorun binu bi o ba ka majemo lai lai dara dara nigba ti won lo si ese agbere ati panshaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kan na ni ojo kan bi a ba so we pe olorun binu yin ni we pe gbogbo amo israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe olorun binu ranti safira ati ranti ananiah bi a ba so wi pe olorun binu ki ranti idajo ti olorun mo wa si ori abo ati jezebeli ati gbogbo awon idile re eyin ni a npe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o re ofin olorun koja eni ti o npe igbese aye re bi eni wi pe ko si olorun bi eni wi pe ko si ilana bi eni wi pe ko si ofin bi eni wi pe a ko ti iko wa gege bi eko oro olorun ti o npe bi awon keferi alai lofin awon ti won ko ni imole ihirere bi o ba je eni ti o npe igbese aye iru eni be o nso fun wi pe ibinu olorun wa lori re nigba gbogbo lojojumo abajo ti ro awon eniyan be kini ifokan bale abajo bi o ti le won ki won ki o jeun to won a ma gbe ni lojojumo ko si ohun ti won le ni ti o le te won lorun ko si si ohun ti won le ni ti o le je iranwo fun won nitori pe ibinu olorun wa lori elese lojojumo o igbese aye re se agbere wa nbe se pa saga wa nbe oju kokoro nko iwa aye nko isoro ti aye ijeun ti aye ibanidore ti aye bi o ba wa ni igbese aye re je ki o da oloju wi pe ibinu olorun idaje olorun wa lori awon ti won rin iru irin be wo owe ori kokanla ese ikokanlelogun bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu ki yo lo laijiya ohun ti a n so ni wi pe enikeni ti o wo ki o fi ti ara re lehin se o mo iwa omogo iwa ilogbon ti awon elomiran ma hu o sese ninu ijo kan boya ijo miran ni o wa ti alufa to wa ninu ijo ti o le ma pe o lati se agbere tabi pa nsaga ti o ma so fun wi pe ko si nkan ti a le se ti olorun le da wa lejo nitori pe alufa le ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin olorun enikeni ti ibaje ibaje wo li le ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o nkin oleyin we pe je ki aso ta ba fe se ko si ohun kan ti o le da lati eyin re je ki o yi o wi pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyida awon ti o ndese ni ikoko ti won ro we pe ko seni ti o mo a n so fun a wi pe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwaasu iwe oniwaasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi abawo awon elomiran ti won dese won ro wepe olorun ko ri won se oran ti dafidi ori basheba ti o nwe ni ibi ti a ti le ri ni o n bere wepe kini oruko obirin yi won so fun o ranse si nigba ti o ranse si basheba o dabi eni wepe boya olorun sun boya olorun ori nitori pe ara ko san lese kan na sugbon oloyun obimo ori gbogbo le se ti dafidi se gbogbo iwa koa iwa ibaje ipaniyan ti dafidi se sugbon olorun ri o ran natani woli lati lo ba wo pe eyi ti o se ni ikoko sugbon idajo gbigbona yo wa ni gbangba bi o ba wo igbese aye dafidi lati igba na lo ida ko simi lati ma le da fede ewa ibaje ko dekun ni ebi re ati wahala ninu ebi re nitori kini nitori wipe gbogbo awon ese ti ogbeni yise ni o ni akosile ni oju olowa bakan na ni iwa olorun loni ma se ro wipe nitori wipe idajo ode ba o ni ose ti o koja ni osu ti o koja ki o ro wipe ko si idajo idajo wa nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati huwa ibi wo ese iketala sugbon ki o dara fun eniyan buburu eyi ni akosile oro Olorun ki o dara fun eniyan buburu bere lowo Judas Iscariot yo so fun o wepe ki o dara fun eniyan buburu bere lowo Saul oba akoko ti a fije ni akoko awon omo Israeli yo so fun wipe ki yo dara fun awon eniyan buburu bere lowo Pharaoh tabi Nebuchadnezzar tabi Herodu ohun kan na ni gbogbo yo so fun wipe ko si bi eniyan buburu ti le se lati fa ojo re gun o daju wipe ibinu gbigbona ati idajo Olorun yo wa sori won oni be ni ki yo fa ojo re gun ti o dabi ojiji nitori ti ko beru ni waju Olorun o le ma so wepe awon ese ti a ka won yi won je ti majemo lai lai ki o ma ro wepe nisisin yi a wa ni akoko ore ofe nitori be a le se onkun ti a ba fe nitori aye ore ofe la wa awon elomiran wa ti won ma tan ara won je be ti won ma so wepe ma mo le popo fun mi akoko aye ore ofe la wa nisisin yi ni ro wipe nitori pe won ro pe won wa ni aye ore ofe won le se bi won ba ti fe won le fowo pa ida Olorun loju won le re koja ofin Olorun won le dese bi won ba ti fe je ka wo majemo titun ni Corinthians kini ori kewa Corinthians kini ori kewa lati ese ikefa nkan won yi si je si apere fun awa ki awa ki o ma ba se ife ko fe ohun buburu gege bi awon pelu ti se ife ko fe be ni ki eyin ki o ma si je aborisha bi awon miran ninu won bi ati ko pe awon eniyan na joko lati je ati lati mu won si dide lati sere be ni ki awa ki o ma se agbere gege bi awon miran ninu won ti se ti egba mokanla le egberun eniyan se shubu ni ijokan eyin kin wa nilo wepe bi atile wa ni akoko ori ofe bi o tile je wepe Jesu ti ku lori igi agbelebo fun wa o nso fun wa wepe bi a ba lo sinu ese bi a ba fowo pa ida Olorun loju o daju wepe ibinu Olorun idajo Olorun yo wa sori ese bakan na wo Hebrew ori kewa Hebrew ori kewa ese ikokan le logbon ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye ki wa ni ona abayo bi o ba ti wa ninu ese bi o ba je apeyinda bi o ba ti nje eni ti o n gbe igbe aye ailofin igbe aye ti ko mo oro Olorun igbe aye ti o ma rin irin kunrin isokoso igbe aye ti o ma se ohun ti ko to ti o si mo wipe idajo Olorun wa lori awon ti won rin irin iru isina be se ona abayo wa se o ni ohun ti a le so bi a se le bo lowo idajo Olorun wo Danieli ori kerin Danieli ori kerin lati ese iketa di logbon Danieli ori kerin lati ese ikerin le logun segara fara fun mi Daniel ori kerin ese ikerin le logun nitori na oba je ki imoran mi ki o je itewogba lodo re ki o si fi ododo ja ese re kuro ati ase dede re nipa fifi anu fun awon talaka bi yo le mu alaafia re pe nitori na oba nitori na okunrin obirin ijoye enikeni ti a le je ki imoran yi ki o je itewogba lodo re ja ese re kuro ohun ti Daniel nso fun oba nihin ni wepe ki o ronu pe wada ki o ko ese sile nitori pe bi a tile fi owo so owo po bi elese ko ba ronu pe wada bi asako apoyinda ti o nsa isansa kuro lodo oluwa bi ko ba pada wale bi omo olina kuna bi ko ba mo we pe ibi ti o nwa ile ajeji ti o nwa we pe bi o n ba nlo bi o tin se nibe we pe iku ayeraye yo de ba ohun bi ko ba pada wale o daju we pe idajo olorun ni yo je ti re nje bi o ba nsa fun idajo olorun nje bi o ba mo we pe o ye ki o sa asala fun emi re ki o se le kuro labe ibinu olorun ti o gbona jojo kini o ye ki o se irunu po adani we pe ki o fi ododo ja ese re kuro ohun ti a so nihin ni we pe ki o je olooto ki o je olododo ki o mo we pe ese je ohun egbin ohun iri ni waju olorun ki o mo we pe agbere panshaga ma n fa ibinu olorun ki o mo we pe eni ti o n pe ni abanideṣe ki se ore o je ota ti o fa idajo olorun ati egun olorun wa si ori re ki o mo we pe ko si bi ti o ti le da ese ni ikokan ni abole ni tabi ni okunkun we pe oju olorun ri o oju olorun wo yo si mu idajo wa si ori gbogbo ese patapata ki o wa fi pelu otito pelu ododo ki o wa si waju olorun ki o so fun we pe o je elese ma janankato we pe o je olosin olofarasin tabi olofokansin eni ti n lo sile isin eni ti n ka bibeli eni ti n fun alagbe lowo eni ti o n se tibi tabi torun o nipa eyi won ni ti ki o wa fi ododo ja ese re kuro ma so we pe baba mi ni o dese iya mi lo dese awon eniyan wa lo dese ṣugbọn ko se ti momo binu mi ti ri be ni owo mi ri bi obi ti ri be ninu mi ri olorun so we pe wa pelu otito ko ese re sile so fun olorun we pe o mo we pe elese ni o ki o fi ododo ja ese re kuro ki o si ko gba esododo asedede sile patapata ki o le je we pe anu olorun ati idariji latodo re yo je tire o jakobo ori kerin lati ese ikefa sugbon o nfun ni ore ofe si nitori na le o se wi pe olorun ko oju ija si agberaga tani agberaga eni ti o je elese ti o npe ara ni olododo agberaga ni eni ti orin ona isina ona ti ko wa gege bi ife olorun sugbon ti o so wi pe ko se wo ko se se ko se asedede tabi aisododo ni owo ohun o je agberaga eni ti olorun pe ni elese ati apeyinda sugbon ti o wa siwaju olorun ti o so wi pe ko si ese ni owo ohun o je agberaga o ni olorun koju ija si awon agberaga sugbon o fi ori ofe fun awon onirele okan nitori na eteriba fun olorun e koju ija si esu oyin o si sa kuro lodo yin e sumo olorun oyin o si sumo yin e we owo yin mo eyin elese bi o ba je eni ti o n gba owo eyin o je eni ti o je ile iri ni waju olorun ewe owo yin mo eyin elese bi o ba je eni to n seyun owo re kun fun eje o si je ile iri ni waju olorun o nso wi pe ewe owo yin mo eyin elese boya o le ni iwa tire eni ke eni ti o ba fi owo pamo sibi kan bi o ba ri o he o nso wi pe ewe owo yin mo eyin elese bawo ni a se le we owo wa mo ti a o si je olododo e je nipa ironu pe wada ati atunse oni ese se okan yin ni mimo eyin oniye meji kinu yin ki o baje ke se gba awe e je wo pe ki a kaanu ba ti o so pe ki a gba awe ohun ti o so ni wo pe nihi yi ki a kaanu fun ese wa ki a ni ibinu je eni iwa bi olorun ki a mo wi pe ese ti a da o je ohun ti o buri waju oluwa oni ki a se sokun ki a sokun a ma ri awon elomiran bi won ba wo si iru isin bayi won ma wo fe fe osibi osohun aka bibeli won ni wo bibeli akorin won ni korin bi a ba si so nipa ese erin la ma ri lenu won sugbon so fun awe pe bi a ba n fe ona abayo ti a n fe oju rere olorun we pe elese o ni erin lati rin ko si ohun ti o fa erin fun elese ti o n lo si orun apaadi ti idajo olorun ro dede lori re o so wi pe ki inu iru eni be ki o baje ki iru eni be ki o kaanu ki iru eni be ki o sokun oni eje ki erin yin ki o di awe ki o di ibanuje ki o di ekun sisun ati ki ayo yin ki o di kaanu era yin sile ni waju olowa ohun o si gbe yin ga ohun ti o n so nipa igbega ko so nipa igbega ti owo igbega ti alumoni ti aye yi o n so nipa igbega sinu ore ofe ati igbala ati idande olorun wo pe bi a ba je owo ise wa ti a tun ba niwaju olowa ti a ko ise wa sile ti a ri ara wa sile wo pe yo gbe wa ga yo dariji wa yo mu wa wa si ijoba olorun yo si je ki alaafia olorun ki o je ti wa ki wa ni o ye ki o se nisisin yo n ti o ye ki a se ni pe ki a dide duro ki a je olooto ki a so fun olorun se ori ese ni igbesi aye re se oje apeyinda abi o ro we pe agbere ati panshaga ti o je iwa re o ro we pe olorun wa foju we pe olorun ori o ori o o mo igbesi aye re ohun ti o se so fun ni osan yin ni pe ki o le ronu po ada ki o le so fun olorun we pe ese wa ni ago re ese wa ni okan re ese wa ni igbesi aye re o si fe je ti olorun fe ko ese sile o n fe ke pe olorun o n fe sokun kikoro o si n fe kaanu fun awon ese ti o wa ni igbesi aye re dide duro so fun olorun ki o ko ese sile patapata ki o so fun olorun wi pe o ni tesiwaju ni igbesi aye ese ati igbesi aye ailofin aiwa bi olorun ti o wa ni igbesi aye re wi pe o fe kan won sile o fe je ti olorun o fe je ti olorun o fe je ti olorun gbogbo igberaga ti o wa ni okan re o fe kan won sile o n fe je wa awon ese re fun olorun patapata bi ki ba se be idajo nbo bi ki ba se be ibinu olorun ro dede lori re sugbon bi o ba le so fun olorun wi pe o ko ese sile bi o ba le so fun olorun wi pe o ronu pe ada bi o ba le so fun olorun wi pe o n wa ore ofe ati oju rere olorun o dajo wi pe yo gbo yo dariji o yo fun ni igbala tooto yo si fun ni ore ofe ma lo ki o ma si dese mo ese ki se ohun ti a n fi rẹrin tabi ohun ti a n fi sefe ese je ohun ti a n lati ko sile ti a lati wo oju olorun ti a n lati beere fun iranwo re lati gbe igbesi aye ododo ki iwa ailolorun iwa aiwa bi olorun iwa ilofin ti o wa lọwọ wa ki a le kan won sile ki a le je olooto olododo eni ti a wẹ mọ ninu ẹjẹ jesu eni ti olorun fun ara re koju si lati se loore gbadura so fun olorun nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ni Jésù ṣe kú ní orí igi àgbélébùú. Káànú fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Bí a bá máa ra wa ní ẹlẹ́ṣẹ̀, a ní láti ní ìbànújẹ́. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti dá, kí Ọlọ́run kí ó lè dáríjì wá, kí ó sì fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti gbé ìgbésí ayé olóòótọ́ àti olódodo. Bí o bá rí ara rẹ sílẹ̀ lábẹ́ agbára Ọlọ́run, ó dájú wípé ìdáríjì yóò jẹ́ tirẹ̀. O sì ní láti ní ìpinnu wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, o kò ní padà sínú wọn mọ́. Bí a bá ti wẹ̀ ọ́nù, tí a sì wẹ̀ ọ́ mọ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó ṣe pàtàkì wípé kí o dúró lórí ẹ̀jẹ̀ àti ìpinnu rẹ sí Olúwa, wípé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, ìwà òdodo, ìwà òtítọ́, ìwà tí ó wà gẹ́gẹ́ bí ìwà bí Ọlọ́run ni ó máa fi hàn ní ìgbà gbogbo, yálà ní ilé tàbí lóde, yálà níbi tí ó jẹ́ ẹ̀wọ̀ nìkan ni ó wà tàbí ibi tí àwọn ẹlòmíràn wà. Ìwà mímọ́, ìwà òdodo,

0: Paul apostoli eni ti o kun fun ise ise esin si olorun eni ti o ti fi aye re jin ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti olorun fe ki o se ninu ise olorun eni ti o ti rin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o tin so fun won nipa ohun ti Jesu Kristi ti o se lori igi agbelebo nihin ni ari okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin olorun ti o gba awon ara Korinti ni iyanjo wipe bi won ti je ara ninu olowa ati olufe ayanfe pelu wipe ki won ki o ri pe won duro sese lai yese ki won ki o ma po si ninu ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wipe ise won ki se asan ninu oluwa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise oluwa oni paul apostoli nitori wipe omi odo jijin popo ni paul ni o la koja nitori pe ninu ise olorun a le so wipe paul ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni a so lokota igba popo ni a na igba popo ni a gbe so si inu tubu bi a ba ri enikeni ti o ye ki a dayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wipe ohun ko ni se ise kankan fun olorun mo iru eniyan be ibaje paul apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro olorun to waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa nso fun wa wipe awa ti a ti di ara ninu olowa awa ti a je omo olorun awa ti a ti di ebi olorun wipe gege bi olorun ti yan wa fe gege bi olorun ti fi ife re han wa nitori wipe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo olorun oni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wipe bi iji tile nja bi afefe tile nfe bi o tile dabi eni wipe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wipe a o ye ese ki a ri wipe ni ipejopo awon omo olorun ese wa oye ki a ri wipe ninu ise olorun a o ye ese wipe ki se pe ki a duro si oju kan wipe ki a ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo iba je ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise oluwa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu oluwa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wipe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wipe ohun kan ti o ma wa lokan won ni wipe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto ngba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu Kristi ti a si se fun ogo olorun nikan sosho ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo kristiani onigbagbo ni ari wi pe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun ṣugbọn o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afi nso loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi jesu kristi oluwa wa yo fi de ati ko lorin wi pe a nse ipinu wi pe a o sise omo olorun sani wa ati wi pe a o tele ona ti oluwa wa to se omo ona ti oluwa wa to o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wi pe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wi pe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye o si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru nbo nigba ti enikan ki yo le sise atijo ko lorin papo we pe a o sise ki a ba le fi onje mi bo awon ti ebi npa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo kristi la o ma sogo oni nigba ti a ba nkede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun a wi pe ise ti a nso nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wi pe igbala nbe ninu jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo jesu kristi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki eni kokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi a ba mu ipinu yi se ti a duro sisin ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a npo si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa ohun mẹ́ta ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò nínú ìwàásù tí ò ní ìkíní iṣẹ́ tí ó lérè ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni ó jẹ́ wípé kò lérè níwájú ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni ó jẹ́ wípé bí a ti ń ṣe é kí a máa kó iyẹ̀pẹ̀ àti àwọn nǹkan ayé yìí kí a máa kó wọn jọ àwọn nǹkan tí ò bá ní tálẹ́ àwọn nǹkan tí a ó fìílẹ̀ nínú ayé àwọn nǹkan tí a ò ní mú lọ sọ́run àwọn nǹkan tí kò ní ní èrè níwájú ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí àwọn ènìyàn ń ṣe nípa báyìí ni wọ́n ti ń pàdánù èrè ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ sọ nípa iṣẹ́ tí ó lérè apá kejì nínú ìwàásù yìí èso iṣẹ́ nípa ti ẹ̀mí iṣẹ́ tí a ń ṣe nípa ti ẹ̀mí kí ni èso tí a ń rí nípa rẹ̀ ìkẹta èrè fún iṣẹ́ wa èrè fún iṣẹ́ wa ìkíní iṣẹ́ tí ó lérè jẹ́ kí a wo Tesalonika kíní orí kíní ẹsẹ̀ ìkẹta kí a wo iṣẹ́ tí a lè ṣe tí yóò mú èrè wá níwájú olúwa iṣẹ́ tí ó lérè Tesalonika kíní orí kíní ẹsẹ̀ ìkẹta lé àìsimi lè àwa rántí iṣẹ́ ìgbàgbọ́ yín àti làálàá ìfẹ́ ati suru ireti yin ninu oluwa wa Jesu Kristi ni waju olorun ati baba wa nihi ni Paulu ni o ko wo si awon onigbagbo ni Thessalonica o so fun wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si so fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni ari wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti korinti kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te olorun lorun lai ni igbagbo ninu oluwa ninu Jesu Kristi igbagbo wi pe o ku fun ese wa igbagbo wi pe nipa eje Jesu Kristi ni a nwe wa mo igbagbo wi pe oun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki agba oluwa gbo ini afi ma nri awon elomiran ni to si wa ni opolopo ileesin ati awon die ninu ileesin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Kristi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi nse ise ti o ro we pe ise fun olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we fun fun ju snow lo iru eni be ni a so fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi ki se be nikan ife wa fun olorun bi ati mo wi pe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan ye ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise eyin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihi ni we pe bi o ti nso nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ile isin ise ti a nse fun ijoba olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin olorun bi ko ba mu ife olorun lowo bi o ba je wi pe a kan nse lai ni igbagbo ninu Jesu a nse lai ni ife olorun a nse lai ni ireti iye ni pekun pelu olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala Jesu Kristi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti Jesu Kristi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won deshe lojojumo ni won je weshe sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je etewogba ni waju oluwa nitori be ise lai si ife olorun ise lai si igbagbo ninu kristi ise lai si ireti iye ni pekun ko je etewogba ni waju oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun olorun wi pe awon feran olorun popo sugbon ife won si olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si olorun ko mu igboran lati se o ti olorun pa lase lati se ife won si olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nse gbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu won wa sinu ijoba olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etewogba ni waju oluwa nitori be ohun ti olorun be lo wa ni wo pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo jesu christi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wo pe a ko fe ki won ki o se gbe iru ife yi bi o ma je ki a sise fun olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun olorun a ri wi pe o n se laala fun olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun olorun iridi re ni wi pe o ni ife si olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni anri Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele tele awon elomiran ro we pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro we pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon a ri wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afin oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo Olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro Olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje a ri enikeni ninu wa ti o ti je ipe Olorun a ri enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o n fe lati sise fun Olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni a ri wi pe o ko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro we pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni ari wi pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti ati wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti se gbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi a ba le so eyi nipa ijo wa bi a ba le so eyi nipa eni kokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ti o pe awon ijoye ti o pe awon olori ti o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale be ni a ri wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won bẹẹni wọn bẹẹ sí ni ṣe inú níbí ni sí wọn bẹẹni wọn bẹẹ sí ni kọ ìwé sí àwọn ẹlòmíràn wípé àwọn ènìyàn wọnyí jẹ aládámọ aládàṣe bẹẹni wọn bẹẹ sí ni sọ wípé Nehemiah fẹ gbé ara rẹ kalẹ gẹgẹ bí olórí àwọn ènìyàn náà bẹẹni wọn bẹẹ sí ni sọ ohun kò bákùngbé fún Nehemiah àti sí àwọn ènìyàn náà ṣé o mọ wípé àwa pàápàá nínú iṣẹ olúwa bí kì í bá ṣe wípé a ní ìfẹ ọlọrun bí kì í bá ṣe wípé a ní ìrètí ògo bí kì í bá ṣe wípé a ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì a ò ní lè ṣe iṣẹ́ náà nítorí wípé àwọn ẹlẹ́sùn èké wọ́n pọ̀ àwọn tí wọ́n rò wípé bóyá à ń wá owó bóyá à ń wá ìyàwó ni bóyá à ń wá ọkọ ni bóyá à ń fẹ́ nǹkan ayé yìí bóyá à ń fẹ́ di ẹni gbajúmọ̀ nínú ìjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ kò bákùngbé ní àwọn ènìyàn ni wọ́n lè máa sọ sí wa wípé a fẹ́ di agbátẹrù ìhìnrere a fẹ́ di alákatakítí ẹlẹ́sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ ni ó ṣeéṣe kí wọ́n kí ó máa pè wá ṣùgbọ́n a sọ nípa àwọn ènìyàn wọ̀nyí ó pé wọ́n ní ọkàn láti ṣiṣẹ́ ìwọ pàápàá bí o bá fẹ́ràn Jésù ó rántí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni a ṣe sí Jésù Kristì ó rántí wípé Pọ́ọ̀lù àpọ́sẹ́lì àti àwọn àpọ́sẹ́lì mìíràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wọ́n lọ sí inú túbú kíni ṣe tí wọ́n dúró nínú iṣẹ́ Ọlọ́run kíni ṣe tí wọn kò jáfara nínú iṣẹ́ Ọlọ́run kíni ṣe tí ẹsẹ̀ wọn kò yẹ̀ nínú iṣẹ́ Ọlọ́run kíni ṣe tí ìfara ẹni rúbọ wọn kò dínkù nínú iṣẹ́ Ọlọ́run ohun kan lárí nípa wọn wọn ní ọkàn láti ṣiṣẹ́ èyí ni àkókò tìrẹ èyí ni àkókò tèmi wípé ó yẹ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa pàápàá kí a ní ọkàn àti ẹ̀mí láti ṣiṣẹ́ fún Olúwa a ti sọ fún wa wípé àkókò ìpàgọ́ ti àjínde ó ń bọ̀ a sì ń fẹ́ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kí ó jáde lọ ní àwọn ilé tí ó yí wa ká àwọn ọ̀rẹ́ tí ó yí wa ká k ki a so fun won wi pe ki won ki o wa ri Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi olugbala ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohunkohun ki o di o lowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohunkohun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe a ti fi ipe pe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se japara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki ori wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti an tele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun wa ni wi pe o nje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba naa ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife olorun ati wi pe lati pari ise re iwo naa mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o lere ibere kan ni igba wo lo pari ise ti olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo sese fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan de oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Christi nipa iku Jesu Christi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon Jesu Christi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki e se wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti a pe ni ikore nihin ni we pe ki a kore awon okan eniyan si ijoba olorun ki a so fun wi pe Jesu n gbada Jesu n tuni sile Jesu n dariji Jesu n wenimo ki awon paapaa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu Kristi ki won ki o di omo ijoba olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba olorun eyi ni o ye ki a sise le lori eyi ni o ye ki a se laala fun ye ki a wo Johanu ori ikefa Johanu ori ikefa ese iketa din logbon e ma se sise ounje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese laala fun ounje ti segbe sugbon fun ounje ti wa titi di iyi aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi edidi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ile iwe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise onje tin segbe nitori wo pe a nse ise won yi ke a ba le jeun ke a ba le daso bo ara wa tabi ke a ba le kole sugbon o ye ke a mo we pe awon ise won yi ohun ti won le fun wa ni awon omule mo fo aye yi ohun afowo ba file ti aye eni Jesu Kristi so wi pe ke a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun onje ti segbe sugbon ki a kunkun ma sise ke a ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu Olorun ati eyi ti yo ni ere iye ainipekun nitori be o ye ke a mo we pe ise ti a pe wa si ise ti o lere ohun ni ise ijire okan ise fun ijoba Olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni we pe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbese aye wa bi a ba so pe a nsise fun Olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo eso ki a ma rin deede eso ki a ma rin ni yiye ninu ijoba Olorun iru ise be ko le je itewogba ni waju Olorun o ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbese aye ti wa wo iwe owe iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori ikokanla ese ogbon eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti fa ila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o so fun anihin wi pe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba Olorun eso ti o ye ki o koko so ni eso ododo eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo ati alaije ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin Olorun ni ati je ki o ye wa we pe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso wo lari lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife kufe igberaga isoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun sugbon a nso fun wa o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo eni ni wi pe ki eso igbese aye re gege bi omo Olorun gege bi ero ijoba Orun gege bi eni ti o ti to Jesu Kristi wo gege bi eka lara ajara Jesu Kristi ki eyin ki o le eso eso ti o yato eso ife eso ayo eso irele eso ipamora eso iwa tutu eso ti a o so ti awon aladugbo wa ti o fi ri wipe a yato si awon elesin awon bankunjo o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki e se jasi olododo alaije ohun ikose wipe ki iwa wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa sinu ijo iwa won a ma je ki awon alaigbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe iwo ti o tile n waasu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo n waasu o ti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko fayawo nko o le jija nko oro ti a nso ti a n fi oro kele ba enikeji wa je nko iwo ti o so wipe o je oni waasu oje adari idapo ojule sugbon amo iru oro ti an ba lenu re oni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wi pe a je ohun ikose fun awon elomiran oni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin olorun nitori be eso akoko ti o ye ki a so ni igbese aye wa oni wi pe a je eni bi tinu olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayanfe olorun ni toto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini atiri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esu ku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won so owo esu wi pe won o segbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wi pe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba seese fun eni kookan wa bi a ba je ipe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbara ninu Jesu Kristi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ton wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo oluwa se a ti yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agbayori si igbala ti ti o fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun olorun wipe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma n so fun awon elomiran ni wipe e wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa daa ju ijo miran lo awon miran ti won lo n bere ijo won o se ife olorun ijo wa lo daa ju eyi ko la n so ohun ti a n so nipa iwaasu re pe ki a ma waasu jesu Iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù Kristì ṣe lórí igi àgbélébùú onígbanilà kìí ṣe ìjọ kìí ṣe olùṣọ́ àgùntàn ṣùgbọ́n bí a bá ń jèrè ọkàn bí a bá ń sọ fún àwọn ènìyàn wípé Jésù ń gbàlà àti wípé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó ń wẹni mọ́ bí a bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ mọ̀ wípé èrè púpọ̀ ló wà fún àwọn tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run lé ọ̀nà bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí a wo Chronicle 2 Chronicle 2 Orí kẹ̀ẹ́dógún, ẹsẹ̀ ìkéje, Chronicle 2, orí kẹ̀ẹ́dógún, ẹsẹ̀ ìkéje ṣùgbọ́n ẹ̀yin mú ara le. Kí ẹ sì, kí ẹ má sì dẹ ọwọ́ yín, nítorí iṣẹ́ yín yóò ní èrè òrí. Bí a bá gba Olúwa gbọ́, bí a bá mọ̀ wípé olóòótọ́ ni Olúwa, àti wípé ìlérí rẹ̀ kìí yẹ̀. Kìí tàsé kìí falẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ wa nínú olúwa iṣẹ́ ìjìrì ọkàn yóò ní èrè níhìn-ín ni a ti gba àwọn ènìyàn wọ̀nyí ní ìyànjú wípé kí ẹ̀yin kí ó mú ara le kí ẹ má jẹ́ kí ohunkóhun kí ó jẹ́ kí a rẹ̀wẹ̀sì nítorí pé iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ wa láti ṣe iṣẹ́ wà nílẹ̀ tí a ní láti ṣe ìpàgọ́ àjínde ló ń bọ̀ yìí a ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn tí ó wà ní àrọ́wọ́tó wa a fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ nípa jésù a fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ nípa ìgbàlà ọlọ́run a fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ nípa ìgbàlà tí jésù kristi tí ó ṣe àṣepé rẹ̀ lórí igi àgbélébùú àwọn tí wọ́n kàn ń lọ sí ilé ìsìn àwọn tí wọ́n kàn ń sọ nípa àjínde tàbí nípa ìjìyà jésù kristi ṣùgbọ́n tí òye òye wọn bí a ṣe lè di ẹni ìgbàlà a fẹ́ kí ó yé wọn ìwọ ni ó jẹ ẹnu fún ọlọ́run èmi ni wọn ó jẹ ẹnu fún ọlọ́run gbogbo wa pẹ̀lú ìṣọ̀kan ni a ó jẹ ẹnu fún ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó jẹ́ kí ó rẹ̀wẹ̀sì má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dàyàpọ̀ ó ní ẹ̀mú ara yín le kí ẹ má sì dẹ ọwọ́ yín kí ẹ má sì dẹ ọwọ́ yín má ṣe jẹ́ kí ó rẹ̀ ọ́ iṣẹ́ ń pè fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó ń sọ fún wa wípé nítorí iṣẹ́ yín yóò ní èrè níwájú Ọlọ́run èrè nínú ayé yìí àti èrè nígbà tí Jésù Kristì tí ó bá farahàn láti kó àwọn èèyàn fẹ́ lọ nítorí bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún Olúwa ṣùgbọ́n bí a ti ń ṣe iṣẹ́ yìí ó yẹ kí a rí wípé iṣẹ́ tí a ń ṣe ó jẹ́ iṣẹ́ fún Ọlọ́run nìkan ṣoṣo Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkíní ẹ kíyèsára kí ẹ má ṣe ìtọrẹ àánú yín níwájú ènìyàn kí a bá lè rí yín bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kò lí èrè lọ́dọ̀ bàbá yín ti ń bẹ lé ọ̀run àwọn ẹlòmíràn iṣẹ́ wọn ó kún fún kárímí ó kún fún ìgbéraga ó kún fún ojúsàájú ó kún fún àgàbàgebè ó kún fún ìgbéraga àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n rò wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run ohun tí a máa ń rí ni wípé kárímí ó pọ̀ nínú ohun tí wọ́n ń ṣe bí wọ́n bá rí wípé olùṣọ́ àgùntàn wà nítòsí adarí wà nítòsí tàbí ẹlòmíràn wà nítòsí wọn àtẹpámọ́ṣẹ́ ó dàbí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara tí wọn ò ní ìgbàlà ìgbà mìíràn ó ṣeéṣe wọn wà nínú iṣẹ́ ìjọba kí ọ̀gá ibi iṣẹ́ kí ó tó máa ṣe àbójútó kí ó tó máa ṣe àyẹ̀wò gbogbo nǹkan kí ó tó máa káàkiri wọn káwọ́ jọ wọn ò ní ṣiṣẹ́ wọn àjókòó wọn káwọ́ gbéra ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti rí pé ọ̀gá ń bọ̀ àwọn ẹrú wa dìde wọn a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní èrè àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ gbogbo ohun tí ó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ojúṣe wọn ò ní ṣe ṣùgbọ́n bí wọ́n bá rí wípé ẹnìkan ń bọ̀ alábòjútó kan ń bọ̀ wọn àbẹ̀ sí ní dìde iṣẹ́ kárímí nìyí o mọ̀ wípé nígbà tí ẹni yìí tí ò sí níbẹ̀ Jésù wà níbẹ̀ Ọlọ́run wà níbẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má ṣe jẹ́ kí iṣẹ́ wa nínú Olúwa kí ó jẹ́ kárímí kí a má ṣe jẹ́ kí iṣẹ́ wa kí ó jẹ́ fún ojúsàájú ènìyàn ẹlòmíràn bí wọ́n bá wà ní àwọn nìkan ṣoṣo wọn kì í ṣe iṣẹ́ tí ó yẹ kí wọn kí ó ṣe ṣùgbọ́n ojúsàájú ó ti pọ̀ fún wọn bí wọ́n bá ti rí pé ẹnìkan ń bọ̀ bí wọ́n bá rí wípé ẹnìkan tí ó máa sọ wípé ẹ kò ṣẹ́ o ẹ kò ṣẹ́ olúwa o olorun a so agbara yin di otun o bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saaju lai si wipe a nfe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wipe eniyan le a fi han tabi ise ti o je pe aso la fe fi han bi a se ni oso aye to la fe fi han ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi aba se be o daju wipe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye tin bo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi nbo ere re si nbe le owo re lati san fun enikokan wa gege bi ise ti a se fun itesewaju ijoba olorun o ye ki a dide duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wipe a fe se ise ti o lere ise ijire okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki a dide o ye ki a ji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wipe Jesu Kristi ti ko fun won o si nfe ki a so fun won wipe oun ni olugbala dide duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohun ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wipe o se ise ti o lere ki o si ri wipe eso ti ise yi nso ni igbese aye re o je eso iwa ododo ki o si ma rin deede ki o ri wipe o ti kuro ninu ese o n gbe igbese aye otun ninu Kristi o si ri wipe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wipe ni tooto yoo fun o ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise oluwa so fun olorun wipe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa.
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: A dupe pe oran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jinle jojo ti o koja oye wa a dupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje an be o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa e ma se je ki a fi ohun ko pamọ fun yin a be yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa ohun ti o n ba eleda re ja yọ kúrò ní ọkàn wa ní ìgbẹ̀yìn kí a lè fi ìjọba ọ̀run ṣe èrè jẹ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń fẹ́ yẹ ìwé mímọ́ wò lórí ìgbọràn pípé. Bí a bá ń sọ nípa gbígbọ́ràn ohun tí ó yẹ kí ó yé gbogbo wa ni nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a ní ọmọ nínú ilé si man je ohun ti o man dun wa bi omo ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wi pe ati ni iriri ni ibi ise ti o si man je ohun edun okan wa bi o ti le won ki omo ise ki o ja fafa to tabi bi o ti won ki ori re ki o ya si ati mo kan se to bi o ba ni abuku yi wi pe o je eni ti ki gboran eni ti a ma nso titi ki o to gba fun wa o ma nje ohun ibanu je pupo bi a ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma nfajuro si to aigboran ko si gbogbo awon ti a ma npe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni aarin ebi wa ninu ile iwe ni ibi ise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun asi ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si eko ti a ti fi ko ni ko ni si ohun ti a n bere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n bere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni adawa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran arorun pupo bi o ba ri omo ti o n se aigboran ki se ohun nikan ni o n da adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe ko dara bi o ba n gboran ni igba gbogbo wipe a dabi eni wipe o je ode bi a ba si ri enikeni ni igboro ti o n se aigboran o ni awon ti won ma n so fun wipe ko se anfani lati gboran si ohun gbogbo ti o n gbo ninu ile olorun bakan naa ni bi o ba se wipe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o n ki won leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wipe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo n fe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si n fe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise